0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yan di painom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na kasilya yung napalit karon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, we're there, leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit, ah?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa pasok kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o nakay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato pastor kay wala na pagpugo ko ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil sa ako. Magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanipaliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: ¿Quién salió para Lioña?
1: Feliz
0: Oye, Igan Nisel, ¿cómo está, man, Igan Nisel?
1: Pastor,
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog dulo o gina na ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy ang matulimong nagubag o gatulo, gana na?
1: Ano, Pastor, kami
0: tugod sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa ando.
0: Dalaga ka hantod nga namin niyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Oh. Na-akon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inuglalang sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dapo, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan, Lisel. Tagabas.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, nagsalamat kong dako. Sir, kay nagkalibang kong dalhan rungo ba?
0: Oo.
1: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Diding Mac, baya ka buo.
0: Oo.
1: Kalong isa din mo, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kalong isa din mo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang dalhan kay dito na ako. Tinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abdo sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tako kay dalhan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor ako palibang dugo. Sa isang kundibin, kalulisan din mo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon ako.
0: Okay.
1: Kasi ko na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Diyan nagkontrabattle ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na. Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay,

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taris na to, kay grabe na gid, lukot-lukot na po, hugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa pastor kay kapag hangga naman siya matumik sinche pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig akong bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid niya pasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na kabuok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito sa ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, untaon ko na lang may, o gini ko ma, dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang taris na to. Kay, grabe na gud, lukot-lukot na to. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe gud nga. Dapalinto na ko. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masapot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So, grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa, pastor, kay kapag hanggat naman siya matumik tincture, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dilip mga galihok nga mag

0: po. Ayan mga kaigan, yung araw po na ito, sasagutin po natin ang isang katanungan. Unsa bay kasagara nga makadaot sa imuhang adlaw? Unsa bay kasagara nga magkapainit sa imuhang Sabi ko yung mga amiga, no? Nga, kanabi lang, inanay ilang tao kung magsakuan ba? Kanabi lang, sa ulo. Tapuan yard! Ito mga kaigan! Unsa man inyuhang tubag? Grabe naman eh. Kajut sa, wa say mo tawag, wa pa ko nag-ingon. Malita mo rin inyuhang bagong kauban, no? Sa kahanginan. Bitaw mga kaigan, pwede kayo niyo tutubag pangutana karon nga adlaw. Unsa ba'y kasagara nga makainit sa imuhang ulo? Okay, para makahibaw po, di ba? Para malikayan po na. Or unsa ba'y kasagara nga makadaot sa imuhang adlaw? No, and kung gusto ka nga ma-aware ang imuhang pamilya, palihog lang ako sa ginaimuhang radyo. Diba? Okay, para, alam mo na, padung-dung style ba? Diba? O, basta di ay, gusto po ni mo nga padunggo ni mo hang silingan kay siya ang magkapainit sa imuhang ulo. Nako. Okay, sa inyo ha mga tubag, sa ato ang pangutana. Karon nga adlaw, pwede kayo mumo-text sa ato ang numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Yes po, apo. Ayan, kaya para magkabalupod ko kung unsay magainit sa imong ulo. Padaot sa imuhang adlaw. Okay, magchichikan po tayo. Hantod 11 sa Kabun Tavern. Grabe, no? Charo, dili, mahutdan o glaway. Pita mo nga, kaistoryaha ko ninyo. Text na po sa atong ang numero 0965-601-1688. O niya, ito mo, dawat o tawag, mga kaigan na kay... Ako prepare ang akong everything. Diba? Kaya nanay na siya. Ayaw mo salang sa guban. Dapat preparado. Okay. Again po sa mga hindi po nakakakilala, ako ni IC siya. Inanay na pagpaila-ila. Bitaw, inyuhang bagong makauban sa kahanginan. Diri sa 98.5 Radyo Kaibigan. This is your DJ, B. Dili B kay Binuangan, ha? B kay Ibibi. Diba? Gusto mo yun? Ako. Baka mas gusto kay ta. Ito mga kaigan, puhulan ko sa inyong mga text messages. And of course... Ayan, sa mga kaigan nato din na sa may merkado publiko. Mga kaigan nato din na sa may terminal. Maayong butag sa inyo. O sa mga gapalanog-lanog din na sa may mga ukay-ukayan. Thank you naman po ng marami. Thank you so much. Alright, today is Monday. It's a beautiful day. All right, and of course, mga kaigan, no, dili na to sayangon ang adlaw. We will enjoy this day, oy. Monday na Monday, nakamukmuk ka rin, ha. Gawa sa imuhang balay o pangitag kasumbaga. Ayaw po, bitaw. Gutan nato ng unsay magkapadaot sa imuhang adlaw. And don't forget nga i-text na ta sa atuang numero 0965-601-1688. I'll be back later.
1: Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling.
2: DXRK Radio Kaibigan.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan best paler ni Pastor.
0: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
1: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima ko bitaw Pastor. Kasi Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
0: cellphone. Okay.
1: Pinako.
0: Yes,
1: Yung apo ko, no, nalanaang isa kita, upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Nene, ipapalit o bitima sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Petis Kita Ustian, galimag-limag sa kasakita diyan. Pagka man ato, bidala na nila hospital, si doktor, yung kunong doktor nga. Sa man nagipainom ninyo, aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit diyan. Kaya ang kaya hindi nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun.
0: Appendicitis, di buto. Yes.
1: Appendicitis, di buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makamadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. O, ito yung kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
0: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat Igan David.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Kinsa ni palihong taga-asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Na-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
2: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na bitimag. So, ako dako kayo as in, taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at itong time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bidjimak as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidjimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidjimak. Naghinahinay kong lakaw ni Absin na lang kong. Muna, muadto ko kang Pastor Lindo. Basta magkapalit gani ko, anak. Nakoy bakayon, anak. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidjimak kung unsay akong bakayon.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, unsya na!
3: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang prepare.

0: Rasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, ug blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, ug mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa ZRD Quezon Printing Services.
2: ZRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. ZRD Quezon Printing Services.
4: The best songs on the radio.

8.5 Radyo Kapit. Mga yan, magandang araw. SG's 56 na sa Kabuntagon. Kapit na ang Pati Uto. Of course, mga itin, sasagutin po natin ang ngayong araw po na ito. Wala at ang ginagmay. Tago na siya. O tunga. Soba ko ninyo mga igan. Kaya pa ni siya. Kaya ano na to? Okay. Yun. Okay. Salamat naman po, kuya. Salamat, kuya, sa pag-assist. Okay. So, meron po tayong sagot dito. On sabay kasagara ng makadaot sa iyahang adlaw. Kanang DJ, kasagara ng makadaot sa kong adlaw. Basta magpabadlong na ang ako ang mga manghod. Huy! Kanang gino? No? Sa mga igsuon din ha, sa mga magulang na nag-tindog, usahay galingkod rapod, nga amahan o inahan sa iyang mga kaigsuunan. Wow. Apakalalim. Apakalalim ng Bisaya natin. Diba? Shout out sa inyo ha, sa mga tumatayong ginikanan, no? Ng mga igsuon din ha. Big shout out sa inyo ha. And makaguba gidog adlaw basta kinabitang magpabadlong ang imuhang mga igsuon. Diba? And ingon po sa isa nato ka igan nga basta daw dili replyan. Oy, muna expect mong good nga ma-replyan sa tawong oy pa kay siya iyo. Okay, wala na tayo igo nga oras igan, mao nga dili na kumudawat og mga hinabang. Dili na kumudawat og call. No? Kaya chill muna po kayo dyan. Chill lang mo din ha mga igan. Okay? Kaya basin, ugma, sunod ugma, or sunod tuig. Pistingan natin eh. Okay, napod tayo tubag sa ato ang pangutana karon. Ingon siya din higan nga kung walay mag-good morning sa ako. Huy! Grabe sad, no? Maguba ang adlaw basta wala mag-good morning. Siguro, maguba ang imuhang adlaw kung naingon siya nga everyday siya mag-good morning sa imuha tapos wala niya gituman iyang gisaad. Aray mo! Diba? Ouch, bebe. Okay, na po yung nagtubag mga igan nga mga taong mga tao nga kung kanabitang dili ginagamit ilang common sense bitaw makadaot gid bitaw na og adlaw mga kaigan no mao nga nako madami talaga tayong mai-encounter na mga inana nga mga tao ba mga walay common sense daot na gani ang adlaw madaot pud ato ang nawong kaya naman I'll be leaving you with this song Cool Ka Lang by Prettier Than Pink. Kasi sa buhay-buhay natin, kailangan cool lang po tayo. Tingnan mo. Yun o. Mga kaigan, 10:59 na po ng umaga. Kaya naman, it's time to say bye-bye for now. Thank you so much for tuning in with me again. This is your DJ B. Imo BB! Yeah.

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, yots.
2: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alkansin beauty ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Ko si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
8: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Mga on na ta!
10: Uy! Kalami sa sinabaw!
11: Naabay kinilaw!
12: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
11: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
12: Sukad karon, hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Numero 1 sa balita.
14: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang
0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
13: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
16: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.
17: Opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

Igala, kumusta? Mayong ito ka natong tanan, mga binatin tigpaminaw. Welcome din sa itong programa. Welcome, mga itong katulamanon nga mabati na usap mga iksoon din sa Sibihan, DXRK Radio, kaibigan. Adlaong Lunes, kanon, Hunyo 22, tuig 2026. Mabugnaw nga kautuhon. Labi na maigala sa mga lugar nga sukat pa maigala kagahapong adlaw hantod karon mga igsoon wa pagyapoy kini ang Haring Adlaw. Wa nagpakita maigala ang kasidlak sa Haring Adlaw. Kay naay mga lugar mga igsoon nga gikan pa anang adlawan kagahapon. Kasige na maigala ga tabisay no ang kini ang kalangitan. Ulan hantod maigala na gabi ina. Inungdan mga igsoon nga hantod mga igsoon ni mga gutlo ah. Bugnaw og alum-um bagyapon ng ilang kawanangan. Kumusta ninyong tanan 20 ka mga lungsod og duha ka syudad? Dire sa atong dakbayan sa Valencia, magandang tanghali. Oh, salamat kayo, may pagpaniud to kaninyong tanan. Welcome, welcome. Lastada mga kaigsoonan, kadaghan tagisgutan karong utoha. Una sa tanan ato may galag pagpasalamat agi og pagtahod no sa ato mga kaubanan dinhi sa Sibihan DXRK Radio kaibigan. Sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong og ang akong co-pilot karon diri sa studio mga igsoon sa technical department si engineer kaibigan Joshua Sison. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang, kauban usab ni Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa kinitibuk ang puwersa sa production department, ang ato mga igalang kauban usab si Engineer Romeo Chang Jr. Sangaan sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio og station overall station manager ang kuya sa tanan, Kuya RG, Kuya Reginald John Dangalio. While lipod-lipod sa ngalan sa tagiya o tagdumala ning Sibihan o chairman sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor nga grabe mga kaigsoonan ko mo tabang, ang pastor may gala nga naagi kasing-kasing mga kaigsoonan sa pag atiman no sa iyahang mga ginsakupan. Ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat kayo, Kuya Pastor Dan. Sama sa nandan, inyong alagad, inyong angkurman. Ako si Tata Ritisa, magiguban sulod sa usa ka oras. Mulong tata may gala, gato na sa alas 12 antak na mga igsuon no, sa kautuhon. Ratsada! Kining inyong nga na-monitor karon mga igsoon na taga-Sibya diri sa DXRK Radio kaibigan 98.5 ang dial mga igsoon sa inyong mga radyo. Mayong pagpaminaw no og nagka-monitor karon ang akong higala si Engineer Roger Tulud. Kaniaton yaging semana mga igala naka-tune in siya sa atong programa natunong to mga igsoon nga naka-replay lang ko. Abi niya may gala og live muto na nawag kay mo lagi ang iyaha mga igsuon mutimbaya no or ato may gala sa gitimbaya. So og naminaw karon si Brad Kuya Engineer Roger Tulud. Mayong uto ni muda kuya. Ako madagyapon ning kuya sa agila mga kaigsoonan. Ha? Mga igsuon karong adlaw dito sa Senado gipadayon gihapon ang pre-trial conference. Gisugda ni mga igalay kaduaron nga adlaw no kay ang unang adlaw na tigayon ni atong Wibis pizza 18 mga kaigsoonan ang unang pre-trial hearing sa kasong impeachment batok ang Vice President Inday Sara Duterte.

Ayla pagtuo nga kinig upoy-upoy rining mga abogado ni BP Inday. Wa nila may gala bagi na anticipate nga ingon ato mga kaigsunan ang unang labok og sa manok pa to may gala. Simple ra kayo, no? Ang manok mga igala ni BP Inday, dili lang has. Walay kwan bitaw, walay kisaw. Pero pagbuhi na may gala dito sa kwan, kini ang si tawag anang sabungan bitaw. Bert, Ajo, kung sa'y ngalan na? Namay ngalan, na may termino anak mga igsoon, ginangalan nila sa mga sabungiro. Pagbuhi na mga igala sa manok, dito na. Wa na yun mga igsoon, buhi ay mga igala hangtod, mulagom. Ha? Kumos-kumos bagayo mga igala sa manok, di BP Inday. Muna ibot pasabot mga abogado. Wa na yun buhi ay mga igala hangtod nga, ug milagom. Muna to mga igsoon. Karon ikaduhang adlaw padayon. Mga igsoon no, ang ikaduhang adlaw nga pre-trial conference o

Buhay si Luisro! Ilabi na yun ang prosecution panel. No comment ko no matod pa ni Attorney Session. Late na dayon, nagpagawas may gala sa ilang mga opinion si Adyong, si Ridon. Oh, katubit ang dako kay bangag mga igsoon sa ilong. Tulo na kaadlaw gikan sa hearing, nagpagawas sa ilang reaksyon sa ilang comment. Normal na corona may gala sa kwan no? Sa korte. Og sa kwan pa may gala, naapa na sila giatubang kwan hearing sa korte. Normal gyud corona sa mga abogado nga naagyoy kini ang mainiton may gala nga diskusyon. Digyo ko nun na malikayan, may gala nga naagyoy sininghagay, naagyoy ko nun ikuan diha. Kaya siyempre, naman na sila yung mga kliyente nga ilang ginipinsahan. Pero, loyonin yung tadaan mga kaigsunan, kaya wak mag-uto nila may gala, gilive yun sa kwa, no? Sa social media. Wak man to nila gipagawas mga igsoon sa kiniang publiko. Ang live nga conference sa pre-trial o nang adlaw sa pre-trial hearing ni BP Inday, mga igsoon. So, ang mga naka-record na ito, may gala, after sa hearing, may ahiya pa nila na pagawas. Nakaroon, ikadua ang adlaw. Ikadua ka adlaw nga ron, mga kaigsoonan. O din sa takaroon, may gala, no? Una sa tanang pasalamatan sa nato, ang atong pinangga nga mayor din sudad sa Valencia. Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban siya ang kapikas, ang ato sab kanhi mayor, the action man spokes John Galario. Belated Happy Father's Day sa tanan ng mga amahan, labi na kanimo spokes. Ato kanhi mayor, John Galario, belated Happy Father's Day, sir. O, gingon usab, mga igsoon sa tanan membro sa Konseho Dres Dakbayan sa Valencia. Kay murag karon pud mga igsoon nagpaigayon og kini ang special committee hearing ba di o regular kwan regular meeting nila mga igala sa konseho mo ni mga igala usa sa unod nga ilang guys gutan kining matud pa ilang gatukion ang may tugod kini mga igsoon sa pagka kini ang og di nila mga igala mapugnan og dili nila babag-babagan sa konseho. Wala na'y rason may gala nga from component mamahimo na tang highly urbanized city ang Valencia. Pero sa niabot sa Kundalungan, na'y mga nadawatan na ito may gala nga mga feedback nga daghan ko no sa mga city council, members mga igsoon, membro sa konseho sa atong syudad, Dres Valencia, nga ila ko no may gala nga babagan. Di sila musugot mga kaigsunan. No, nga himpit mamahimong highly urbanized ang syudad sa Valencia. Mone, wa pa na to, may bali mga igala, unsay rason. O tinood manugali nga ilang gababagan o kinsa po ning gababag mga isoon nga mga membro sa konseho. Mone, atong gusto may gala, masayran karo pipila ka mga oras o makaadlaw mga isoon. Kay nana ko'y gipamalihog no, nga makahatag o update mga isoon ng ato mga kaubanan sa buhat. Nga tua nag-cover karon mga igala sa higihimo nilang committee hearing mga isoon. Kalabot kini sa isgutanan nga highly urbanized ang Dakbayan sa Valencia. So, kini mga kaigsunan, kung gasupak sila o di sila gusto mahimong highly urbanized kay ang usamang good mga igala sa kini ang bintaha no, o pabor nga o mamahimo kitang highly urbanized city ang Valencia from component city mga kaigsunan, dunay madugang sa atong internal sa kwan pa na may gala sa una internal revenue allotment o ERA pa na no karon lahi naman mga igsoon kwan na siya national tax allotment so naay additional more or less 300 million mo nay madugang mga gala sa atong NTA matag tuig kung kana himpit mamahimo mga kaigsoonan kitang highly urbanized city ang Valencia pero kung dili gyud sa dili musugot o dili suportahan mga kaigsoonan, dili mahatag endorsement ang city council, labi na ang atong provincial government, kaya naman ginay kuan mga kaigsoonan, no? Kini ang full support mga igala sa local government unit, ang atong LGU, Valencia, pinagi sa city council, dayon sa kuan dayon mga igsoon, sa ato aning provincial government, o ang, siyempre, ang atong mga kongresista. Aron mga kaigsunan ko, wala ikwa, no? Wala kuskus balungos.
Pero dili pala daan sa konseho og tinuod man ugali mga igsoon nga daghan o majority sa city council nga dili mo yun. Ha? Dili sila musugot. Wata ka balon sa ilang rason nga ma-improve ba? Maingot ang mga kaigsoonan from component mamahimo ng highly urbanized mga kaigsoonan. So, usa ra gyud ako nakita din eh, pamulitika. Kay once magud mga igala from component city ang usa ka syudad ug mahimo na sang highly urbanized mga igala, mahimo na duna na siya kaugalingon. Kwan ba og sa kwan pa na mga igala nanatay kaugalingon na tong kwan kini ang kusog. Nanatay kaugalingon mga igala nga kasing-kasing o nanay kaugalingon nga utok. So, usa po siguro sa ila nakita nga potential ang Balensya sa isgutan ng politika kay unaw-naon nimo ang Balensya lang kaugalingon nga kwan ha. Balensya alon lang mga kaigsoonan. Sa mga kini ang registered voters kwan na ni mga igala no kwa kumpara na ni itandi na ni mga igala sa tulo ngadto sa upat ka munisipyo inguna na mga kaigsoonan kadako no ang kini ang porsyento o mga kaigsoonan og makuha nila sulit ang Balensya. So muna ila sigurong gitan-aw nga og ma-separate na mga igala ang kini ang boto sa mga tao sa Balensya. Dako kay na mga kaigsoonan kawadon labi na sa ilahang gipadayon karon mga igala nga political kwado kini ang pundasyon sa ilang grupo nga mao ang One Bukidnon. Mo siguro sa akong kawalingon nga opinion, mo siguro na may gala usa sa ilang gibabagan ngaron dili sila mga kaigsoonan ko maka masugamak sa tumang kini ang uksakwan pa may gala gidistrungkar ba madistrungkar ang ilang pundasyon sa partido. Muna nga hugot siguro na babagan nga dili mahimong highly urbanized kay mas muhumot kuno paminita panalitan mga kaigsoonan ma highly urbanized ang Balensya. Ang una-una sa mga tao muhumot ang mga galaryo, ang una-una sa mga opponent kini mga ka-advance politika mga igala sa kini ang mga galaryo mas muhumot sa mga tao ang mga galaryo sa pagkakaroon. Muna ilang nga tanaw siguro mga kaigsoonan nga ilang yung babagan kaya sila gusto may gala nga mas musamot no ang kini ang paghanga sa mga tao nganha mga igsoon sa kini ang liderato ni Mayor Galaryo karon. Kana mga igsoon mga kwala na ko na mga pangagpas na ko na pero kinintanan mga igala mahibawa na gid ato ni karong umabot nga mga adlaw pipila ka mga oras o gikan karon mga igala basin ugma or sunod adlaw. Okay karon nagpahigayon pa man sila hag special session o committee hearing kalabot ining maong isgutanan. At ang oras karon mga igala, doon na tayo 29 minutos na milapas sa alas 11. Kayot lang kayo mga igsoon ha. Ako sa mga igala ipaabot no? Kining among pasubo. Pasubo kayo mga igala nga mensahe. Gikan sa katawan sa Balensya, labi na gyud sa kang Mayor Madam Ami. Kauban sa kapika sa ngatong kanhi Mayor, former City Mayor John Galaryo. O sa tanan ng mga kawani sa kagamanan lokal sa atong syudad. Mga pahasubo kayo mga igsoon ning kalit kayong pagtaliwan no sa atong higala among kuya. Wa gyud ato damha mga kaigsoonan ang iyahang kini ang pagtaliwan sa laing kalibutan mga igsoon kagahapon adlaw si Kuya G6 Clamador. Nga siya mga kaigsoonan may panaw na sa laing kalibutan kagahapon no. Wagin may magdahom nga, uy, sakalit kayo, may pamanunta ang amo ang istorya-istorya, katawa-katawa, ato ni Agi. Mana? Kana maglihok maglakaw siya mga igala murag wa pa may kwan normal lang siguro na magkangkaang kay siyempre idara naman pero wa may kadungog nga gakuan siya kana lang yang pagkawa siya tingog oh kay nawa man yang tingog may sunod naman namo ma kwan hagawhaw naman ang iyang tingog mo siguro po to kay naikwan mga igala nga ug mastro ko nga tao posible mapiktuhan ang imuhang kwan no ang imuhang tingog posible sab di man ko doktor puro mo ni amo mga pangagpas. So, sa mga gusto, may gala mo bisita sa iyahang patayang lawas, musudong mga igsoon, nakinig ipahimutang diya sa Cosmo, Cosmopolitano, address Balensya mga igsoon, nasa Cosmo Funeral Home. Nakaroon mga igsoon diha,
naman to'y kasabutan ang tanan ng mga sakop sa executive assistant mga igala sa buhatan sa mayor na magkatapok unya no magka dungan kini mga igsoon sa pagbigil unang gabi mga igsoon unya alas 5 momento schedule mga igala sa panawagan mupo na isugyot ni mayor former mayor John Galario. Okay, so mga igsoon, mubalik ko karong pipila ka mga minuto ato sa paminaw ni mga bulawanong painumdom. By the way, mga igsoon, ha, ayon yung kalintig yun, ipadayon ng yun, maigala, paggamit niyo sa aroma, paggamit niyo mga igsoon sa Vegemax. Kaya ka na, mga igala, daghan yung kaibog makuha. Makatabang yun na, mga igsoon, labi na sa inyong mga binuhi, diya, ha, sa inyong mga pagidabuyan, mga kaigsoonan, dako kayo ni maigala o ikatabang. Ay kalinti ang Vegemax, o ginunusap ang aroma. Standby, mabalik ko humanlaks pipila ka mga painom doon.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Unsa ato igan?
1: Nakoy magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa day ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
0: pasbok
1: sa junin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ko sag gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor.
0: Yes.
1: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasimba.
1: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ko magulang for 2 months.
0: 2 months.
1: Hindi ka makabakod.
0: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakapsula ang nainom. Nakabakod.
1: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
0: Nangawala na. Salamat kay Igan na. Salamat igayo.
1: Sige pastor.
0: Get okay, left, salamat.
2: Unsa may ato Igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
3: Oo, oh, naplas ang aroma pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kaya nalipay yun. Nangawala po.
2: Nangawala?
3: Oo. Ang katulang naplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat igayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat igayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear na photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services. Go ka na sa GR Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Atong oras, mga kaigsunan, mga kaibigan, 41 minutos. Pasado na alas 11 ang takna, alas 11:41 na ang atog oras. Paki-adjust, palihog, no, ang inyong orasan. O ang orasan, usab na ito, may gala, diri sa Radyo Kaibigan. Okay, so, ato may gala, mahinabi na ito, ma-interview na ito si former City Mayor John Galario. Isip ato spokesperson sa buhatan ni Mayor Madam Amy Galido Galario. Kalabot kini mga igsoon sa mga nagunang isgutanan diri sa atong syudad. Kay ato na igala na sayrad karong adlaw, karong nga buntag, nagpahigayon og special committee hearing karon sa SP. Ang ato may galang City Council, may tungod kini mga igsoon sa isgutanan sa highly urbanized city sa atong syudad. Kay sigon sa niabot sa akong dalungan, nga daghan kuno matud pa nga miyembro sa konseho nga nagsupak-supak. Ambot unsay nasulod sa utok ining mga City Council sa pagkakaroon nga akong nahibawan, o nga supak sila mga igsoon, unsa bay rason nganong ilang gababagan nga nakita na tumaygala nga dako man ta kayo bintaha, dako kay katabang kumahimo na ta maygala from component nga to sa highly urbanized city ang syudad. Imagino ninyo ha, natay mga more or less 300 million nga additional sa ato ang national tax allotment kung kana hingpit mamahimong highly urbanized ang syudad. Pero ngano maygala nga di man sila mosugot, unsa bay rason? Di ba ka may gala pa politika? No? Kung ingunan ni mga igsoon kay siguro mapaksian ang ilahang pundasyon sa One Bukidnon, mo siguro ilang rason nga di sila musugot kay ang Balinsa lang kaugalingon mga igala. Makumpara naman na tunig 3 to 4 municipalities ang balor sa kwa, no? Ang ratio sa kiniang total votes o sa ato mga kwalipikadong may gala, registrado nga butante. Mo siguro nga di sila musugot may gala kay once magod mahimong highly urbanized city, mas musamot o kahumot sa katauhan mga kaigsunan ang Galario administration. Kay sa labi tinod may gala, wala man igibutang sa una-una sa mga Galario nga para silang personal, para silang kaugalingon. Kundi ni kani mga igsoon para sa katauhan, para sa kaya, kangayan sa tanan, kalambuan sa syudad sa Balinsa. Pero og tinod man ang gali may gala, mubabag kining City Council, na di sila gusto may gala nga mahili urbanized city, magpabilyon na gapuntang component city, murag malabo kay mga igala nga kini mga gababagbabag og kinsa ni adlaw-adlawon kuno may gala pagbinson og kinsa ni sila nasa tung linya karon mga ayo ta may gala iya karong paghatag og katahuran pangayuhan sa nato may gala sa iya nga pagpanibaya ang atong kanhi mayor ni syudad, ang atong kasamtangan spokesperson, spokes John Galario. Sir, mayong mayor, mayong utok kanimo.
1: Mayong buntag sir, mayong buntag sa tanan nga naminaw sa tulumanon. Kanatong tanan sa mabot sa tong Sibya, good morning.
0: Okay, Mayor, gitawagan ka na ako karon, no? Kay karon adlaw murag dunay special session o bakaha committee hearing ug usa sa ilang gasgutan kining may tungod sa plano, no, sa atong syudad nga hingpit na mahimong highly urbanized city. Pero sad to say, kung tinod man ugali nga dunay pipila niini ka mga miyembro sa konseho nga di sila muuyon og ilahang babagan ang maong sugyot. Unsa imong reaksyon ni Mayor John?
1: Siguro, nairason nila nga. O takay balo po rin si cause. Pero maulagi na, kung ang mayor magpadala dito og measures para aprobar nila, way may mo kung sila gusto nga may mong highly urbanized city, ang Balinsa, kay sila mang kibali ang usa nga mo
0: aprobar.
1: Approve kibali nini. Mm. And then, og tinur ka na nga, hearing, dagan magsupak kibali, upipila kabok. May rason sila, pero mayon ta nga, maproseso na kita kay para makadugag interest sa ato nga mga taxi sa atong syudad.
0: Correct. Namang ginagawas nga mga negative comments, Mayor, nga posible siguro magsupak sila kay siguro maguba o makibangan ang haligi sa ilahang political kwano kini ang foundation nga maong One Bukidnon. Sa imong tanaw, Mayor, usag yu ka na sa rason nga ilahang himuon?
1: Lisod ta kay mag-comment po rin na kay politics ma. Paboto na itong si resulta kung sa ilang mga rason nga nung mag-object lugar sila kay pa may final, napas committee level pa siguro.
0: Yeah. Okay. Pero sa ako nakita din ni Mayor, kini inyong gihimo nga pagpaningkamot nga mahimo tang highly urbanized city from component, dili malani sa inyong personal nga kwa, no? Kini ang tatuyuan para sa inyong pabor, sa inyong kaugalingon, kung dili para man sa syudad o sa katawan, partikula sa Valencia.
1: Oo, lagi. May toy na ito nga, ang itong income kibali, kaya musaka mo po na itong national tax allocation. Yeah. Kung agad-agad lang taon sa mga pleasure lugar diya sa atong city council.
0: I see, okay. Mayor, sa pikas gabahin, no, talit kayo ang pagtaliwan sa atong higala, kuya na mo, kuya na to, si GC Exclamador. Unsa imong minsay pasubo nga to sa pamilya ni ini nga mitaliwan kini kagahapon?
1: Lagi condolence lang akong kwan atong kauban. Kauban ko man sing official sa una si Kirin Exclamador pero ana man kinabuhi sa tawo. Unyang hapon siguro mga alas 5 to aditong tropa magtambong nitong mga coordinators board akong gi-advisean ugang mga executive assistants.
0: Yes, Mayor, o alas 5 ang namitingan nga dito makita unya.
1: Okay. Oo niya, mga alas 5. Mato man dito.
0: Mayor, magpaibata karon Mayor, sa katapusan akong pangayo sa imuha o kung sa imuhang paglantaw ining ikaduhang adlaw karon nagapadayon sa pre-trial hearing dito sa Senado. Unang nahitabo itong webis o karon nagpadayon. Kung sa imuhang lantaw ni Mayor sa dipinsa ni BP Inday sa iyang mga abogado o ingon sa prosecution?
1: Presentation pa lang siya sa mga ebidensya nga ilatag lor kibal before sa trial proper so kita wa man ta kay balon sa ebidensya nila dia ato rin maminaw lang ta kun sang resulta sa pre-trial conference
0: pero gagamiton man gyud pirmi sa kuano kini ang mga sa prosecution tin babi na sa mga kalyado sa BBM administration nga kini laging pulong taong bayan Mayor gamiton nila nga gusto kuno sa taong bayan pero makita maguna to sa kuno aktual nga mga lugar nga matuan ni BP Inday hangop ang gikay mga tao sa tubabot pasabot gagamiton ng sa ilaha lugar kaugalingon nga kuno kini ilang bersyon nga ang mga tao kuno gusto sa impeachment pero sa tinuod ay kita naga kuan kita nagatanaw kita nga grabe ang sakripisyo ni BP Inday nga di kita gusto mahitabo nga siya mawagtang sa iyang katungdanan kay siya sincere man gyud sa nagatrabaho sama sa iyang amahan.
1: Kanay ila ra bersyon nang para sa taong bayan. Sila rin na bulano sa ilang unona. Anyway. Pamboto na to sa resulta sa kuan impeachment
0: Dipinday.
1: Partis na ni dipinsa na pwede ni kuan kaning sa prosecution na monitor lang tani pirmi.
0: Okay. Mayor, salamat kayo Mayor John sa imong opinion. Salamat kay sir sa imong oras karong gipaabot ka nato karon ini atong programang Ratsada sir.
1: Salamat po ta. Good morning.
0: Okay, mga igsoon. Salamat kayo. Si former City Mayor John Galario Maygala gatoga nahiyonabi no una sa tanan yan na lang kuno na Maygala gipaubaya unsa decision karon may tungod kini mga igsoon sa sugyot Maygala og doon na manggaling mga nagpakita og pagupos ining may tungod Maygala nga mahimo natang usa sa mga kini ang highly urbanized city sa atong nasod ang Balinsa City from component og na manggaling mga konsyal kinsa ni sila mga igsoon. In fairness po nga ito nila, kuwao po na itong ilahang mga igalang, ilahang mga tubag. Kung ano nga magkasupak sila o sila, di sila gusto mga igalang ma-convert into highly urbanized city ang Balinsa from component, mga igsoon. So, doon na ilaha karong ipahigayon nga committee hearing, mga igsoon, kay dako magod mga igala o kini ang dakog role nini ang city council kasi sila magina mga igsoon ang maghatag mga igala o kini ang endorsement. Pinagi mga igala sa pagpasar o kini ang ordinansa sa pagdusog resolusyon mga igsoon nga ilahang i-support nga ito mga igala sa lakang sa atong mayor mga igsoon no agi mga igala o demokrasya nga sistema sa atong panggoberno na dili pwede gagamiton mga igala ang kini ang gitawag o gahom no sa atong mayor nga ugun sa iyang gusto kinanglan nga naagyo po'y bas-bas no dili na ingon Maygala nga minarsyalo nga style. Okay, mga binatin tigpaminaw natay nabilin nga pipila ka mga minuto sa dili patahingpit magbulag-bulag ako lang ipabot balikon ako ang atong pasubo no condolence nga to kang sa pamilyang Exclamador retired former kuno sa Maygala no retired colonel unya kauban sa ni Maygala sa panahon aktibo pa ni si Kuya GC Exclamador, kauban ni sila ni former City Mayor John Galario. Na schedule, gi-announce na kaganina karon mga isoon sa ato pagiginabi kang former City Mayor John Galario nga ang tanan nga mga executive assistant. Kanya alas 5 dito may gala sa Cosmo o iya pong gi-auhag ang tanan nga mga coordinators sa tanan, no? Mga barangays, mga isoon, aron may gala mapakita o kini ang suporta. no, ang kini ang pagbangutan, no, sa kalit kaayong pagpanaw sa atong higar o kaauban, Kuya G6 Clamador. Mga binatintik paminaw, sorry kayo ha, kay medyo apikin na ta sa oras, mga igsoon. By the way, ako lagi paabot kinsay mga nagsaulog karon sa ilang adlaw na tawhan o karong adlaw, happy happy birthday na lang, no, kaninyong tanan, mga birthday celebrants o sa para ugma o sa sunod pa nga mga adlaw, advance advance happy birthday. Okay, mga igsoon, murag ato ni aging adlaw pa ni. Grabe ka bibo kayo, no, ang gimong selebrasyon kasalugan sa araw ng Quezon, no, sa pagpanguna ni Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo. Dunay ilaha diyang pista ng nayon, naanda na gina, halos kada tuig mga igsoon, na ako. So, wa ko makatambong may gala sa ilahang istukada sa dila, mga igsoon. Pero tigod, grabe ang kaudya, basta magpista ng nayon, ha? Halos kada barangay, doon nagilang kaugalingon mga igala diha nga mga kwado. Agianda mga pagkaon, kasi klase pagkaon, mga mga produkto sa ilahang mga barangay. Mga igsoon, tapok na diha sa hawanan, no? Sa particular may gala sa ground ining atong munisipyo diha sa Quezon. So congratulations sa tanan nga meet participar, labi na. Salamat kayo sa pagpanguna ni Mayor Pablo Lorenzo diha sa Quezon. Nga ang Quezon Bukid nun, mga igala, usapon sa nagmalambuon, grabe ka progresibo nga lungsod. Mga igsoon, sa pagpanguna sa liderato ni Mayor Lorenzo. Mga igsoon. Okay, salamat kayo mga igala sa ngalan na lang sa katawhan diri sudad sa Valencia. Of course, atong mayor, ang ginaan sa kanunay panabang, ang atong pinangga nga mayor, kugihan og matinabangon, super ka matinabangon sa tanan. Walay pili, masuporter ka man o dili, mga igsoon. Mayor... Madam Ami Galido Galario, salamat. Kauban sa kapika sa ngatog kanhing mayor, spokesperson John Galario. O sa ngalausab sa atong station manager ng Sibihan, Stephanie Dangalio Yuti, ang atong finance officer, Benedict Kilongkilo. Sa atong katugbang sa Pikas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, si Engineer Egan Junting Kang, kauban ni Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa among mga kauban usab sa production department, mga igsoon, pinagi ni Engineer Romeo Chang Jr. O sa ngalan sa itong technical consultant, Geraldo Dangalio. Station General Manager, Kuya RG. Ang Kuya sa tanan, Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa atong CEO, tagiyang tagdumala ni Sibihan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kininyong alaga, ninyong angkurman. Ako si Tata Retisa, manamili tagbingon. Dagang salamat, maayong pagpaniudto kaninyong tanan.
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Kaibigan mo.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
8: Yes, Egan.
7: Magkasimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
8: Okay.
7: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ba siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pas to, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
8: Oh.
7: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Igan, baby hilot, kamusta man?
9: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Pastor Gracia. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about the victimak?
3: Okay, padayon.
9: Musuli nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o victimak, kay daghana ang testify about the totoy, na nagsamad na o karon, kaloysino, na aulian na. Then yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya victimak, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa muslingan sa kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
3: Okay, okay.
9: Then, tuloy na Pastor Dan, langutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na, iyang totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, nalbangag namang gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyang mga anak, kay basin mahulog po no cancer, katong samad sa totoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, langutan ako pinakabuok kapsol, patisimak ang iyang nainom. So, niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom, o bukat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
3: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapi din hisalungsod si Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di nagkamuat to pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo, ang GRD Quezon Printing Services nga mo servisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasapta'y signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasapta'y document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
6: Yes, Igan.
7: Magdasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon pastor, tapos na siya ay kasama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan kasama sa sampot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butila, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka, Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usab mabuhi, uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
5: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kinsa ni pala yung taga-asa?
13: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
12: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
13: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
12: Nag-arthritis.
13: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
12: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog ka adlaw.
12: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: The best songs on the radio.

0: kahinungdan ang sonata nga inadunggan o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubani kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kanginan. Usa ka mabugnaw nga kahaponon po, kanatong tanan. At nagkaroon may galang Lunes sa pizza. Pizza 22 sa bulan sa Hunyo, tuig 2025. And once again, makaigan mo with me og lainipod nga adlaw sa ato ang barag-uban-uban sa kanginan aron sa paghiskot-hiskot og mga sugilano sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan, para sa mga tawong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higana para kaninyo sa unsa pa ang gihulad. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alag kung magkaulang na magpadala sa inyong mga sugilano na pagkapangutana, mga hugot-hugot or bisan-unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhat na sa text ka sa tuang hotline number na 0965-60-116-88. Sige, mag-alag para mabasa ni Lady Diana Inyuhang mga sunod sa kinabuhi, mga pangutana, mga hugot-hugon or mga text message, pagpanimbaya, pag-greet, pagpa-shoutout sa inyong mga friends on air, mga minamahal sa buhay, na gusto ninyong timbayaon sa ato ka programa karong kapunod. Kailangan ka na i-text sa ito ang hotline number once again, 0965-60-116-88. Same goes mga gala sa mga gusto mo tambag karong adlawa para sa ito ang letter sender for today. Sa mga gusto mo tambag through text or call, tawag lang ka mo or text mga gala ha sa kanyang comment ka na kapin sa comment section sa Facebook Live 0965-60-116-88. Alright, so once again, maayong hapon. Usa ka mabugnaw, maulan. Nagkahaponon po kaninyong tanan. Malamig kayo, piyong-puyong, iharay-haray, luko-luko sa higdaanan. Ay, hindi yan nagkarong panahon, no? Hindi ka maghigda-higda, mga galan, no? Maglingkod-lingkod, maghigup-higup o kape. Samdang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapunan, ha? Huwag ibugnaw, kaayo nga panahon, mga higala, no? Magamping takanunay, ha? Sa mga lugar karon, ito munong gaulan-ulan. Hindi magzigig, gawas-gawas, mga higala. Uso pong subaw sa ikon aning klase sa panahon, mga higala. Magamping muna, mga higala, no? Aha. Sa mga kamulong, gahari-hari diha, kamulong gaduyan-duyan, galingkod-lingkod, kapahulay. Kamulong gaduga-duga, samtang naminaw sa ng programa, may hapon po sa inyong lahat. Sa kamulong pong kabarakisikay sa ilang panimalay. Sa kamulong karong, sa maniha, kamulong tagang sa ilang dungagan. Kamulong kabalig-silig sa ilang mga tugaran. Kamulong kapamilo sa mga linabhan. Sa kamulong pong kapanguso sa ilang mga labhunon. Sa kamulong sa mana sa ilang trabaho. Sa kamulong kapiyahe, ka-drive sa ilang mga sakyanan. Para yun lamang mo sinyong mula doon mga galis samtang maminaw sa programa ni DJ Garong Kapunod, ha? Ako na may bahala sa inyuhang kautuhon mga gala. Because today is Monday. At lagaroon nga Lunes mga gala, which means may babasahin tayo. Lainapod, gasulat ng bagalan sa atong programa karong kapunod. Pero hopefully mga gala, lumabalik na. Medyo wala-wala magod may karon sa ere mga gala. I don't know what's wrong. Ang muntang kugdalabanis sa maot nga panahon. Muna wala-wala may karon sa radyo mga gala, no? If you wish napalog na po may karon mga gala. Pasensya kayo kayo, ha? Kaya na ang mga butang at hindi na ito kontrolado mga gala, no? Ambut lang ko ang unsa hinung na naan yung pagkapalong-palog na magkaroon sa ere mga gala. Unang sayangan ko kung magbasa ng sugilano na daghan ang dili magpaminaw sa ato ang sulat ng baganan karon. So kung galing man wala improvement mga galon o magwala-wala gihapon ta sa ere na tag-as or magkaigap mga galon. Nagpila pag-inuntos ay mabalik mga kaigan. Unang
ang nanay na commenter sa Facebook Live. Lady Diana, wala-wala. Lagi mo putol-putol. Lagi mo sa radyo. Pasensya kay kaayo, ha? Pero, kung galing madiligid mo balik, sa normal, ang ito ang signal, mga gala. Magwala-wala, gihapon ta. O tagas gihapon ang gap, mga kaigan. Ang mapagusgod si Lady Diana. O, unsamay. Mapagustag uli, ane. Dili, mapagustag ko, ane. Dili, magbasa o sugilanon, karoan. Kaya ito lang niya. Basahon ang itong sugilanon kung magkapaminaw ang tanan, mga gala. Kaya sayang kaayo, daghan na ba kitag? Pagkabagita ka, magtatambag ka na minaw sa 98.5 radyo, kaibigan karon. So sayang po dili sila magkapaminaw sa itong basahon ng sugilanon karon mga gala. Kung galing mo, dili mo balik ang normal nga signal, makaigan ha. Magano muna tayo ngayon. Let's talk more music. Muna po tayo ngayon. Putol-putol po namang microphone na rin mga gala. Let's talk more music. Muna po tayo ngayon. Sayang no, Lunes na Lunes pa naman. Gusto nga ako. Sugda ng simana nga. Magbasa ng sugilanon mga gala. Para po magpaminaw ta sa inakirakusgan nga mga tambag diha. Pero kung galing man wala-wala kita sa ere mga gala, no? Paano lang tagaroon? Magplay ta sa inyohang mga gusto i-request nga awit sa atong programa. Karun ka po. Tul paghihapon wala pag hindi balik tag-as kay gap mga gala. Sayag ay hindi magadawag ang ito ang mga suging tigpaminaw ang kanabino karoon direct na pita sa probinsya sa Baguidnon. At by the way magandaghapon ha sa mga kanabino karoon karoon pinaan mo po sa aroma kaibigan radio station sa nakahook up na po sa ating programa. Magandaghapon sa mga kanabino direct na pita mga gala sa may Surales South Cotabato. Pinaagya sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Sa ato ang technician ng assign, magandang hapon, nagsalamat po sa pag-signify. At of course, sa ato ang mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw. Ang palangin nag-aantabay, nag-ahulat sa programa ni Lady Diana Matag Hapon, Matag Alauna, ang anahimo ng parte. Sa ilahang daily routine, mga galang pag-abre sa ilang mga radyo Matag Hapon. Magandang hapon po at happy listening po sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyo di mga palangga. Dito po na pita mga gala sa may lagindingan na Samis Oriental. Maayong hapon sa mga naminaw. Pinaagya sa 104. I mean sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan na Samis Oriental. Mga pod agad tuang technician ni Hakaron Kapunon or itong kaibigan DJ Bakaha na may nag-hook up sa tuang. Maraming salamat na magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Labi na sa alto mga gwapo-gwapo na ikaw mga suking tigpaminaw. Gamano ba nila, dili, kompleto ilahang adlaw kung dili magpaminaw sa programa ni Lady Diana. Talaga ba? Maghapon sa inyong lahat dyan, ha? At happy listening po sa inyong lahat dyan. At of course, sa mga naminaw, ha, sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pasensya ka ay nag-experience kita karoon mga galaga. Putol-putol nga signal, no? Wala ta sa area. Og tag-as rabagap mga gala. I don't know. Wagin ko kabalo. Ahawa ko na sayon unsay. Hinong dahil. Aning putol-putol ta karoon sa area mga gala, no? Kutob na lamang sa mabot sa arang sibiyahan. Sa mga nakadungog sa tua karoon. Kung galing man, di pa ta putol karoon. Awing hapon na lang sa inyong lahat dyan. Sa Tibuok Probinsya sa Baguidnon. Kutob sa mabot sa arang Facebook Live karoon kapunon. Saan ka mag sulok ng mundo na roon. Maka ka magdapita karoon na dukan. Naminaw sa atong programa. May hapon ka naman na kaigan. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is once again a love diary. See the DJ Lady Diana. Marami na comment rin. Putol-putol man rin sa sinibagan. Putol-putol kita karoon. Pasensya ka ayaw ha. Pwede mo lang na i-assemble na ng putol-putol para madungog na karoon mga gala. Klarong-klaro na sinin yung mga radyo na. Pero dili na ito mag-control mga gala. No? Tungkol po siguro ni Zaki niyang sa ato ang maulan nga klema karoon ka po noon. Walang mawala-wala na karoon sa ere mga gala. Pero pasensya ka ayaw ha. Kung galing man inyong
Ah. Mapaminawan si mga radyo karon nga medyo putol-putol gid si Lady Diana din. At nag-asrabig yung gap mga gala, no? Doon kayo kita makabalik sa on, sa ere, mga kaigan. Pasensya ka, ayaw pa. Mama, Sir John Lloyd Galvadores, may hapon na lang sa inyong lahat dyan. From Sinibuagan, Valencia City. Valencia po ba ito? Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ano pa, again, from Sir John Lloyd Galvadores. May hapon, as di hapa, shoutout ko sa triplets na nag-school na sila sa daycare. Kang John Joshua, kang John Edward, kang John Lloyd. From Wensleen sa Sinabuagan, Valencia City. Salamat and God bless you, Lady Diana. Magandang hapon. Ang grabe, no? Sobrang dali ng panahon, mga gana. Nalugnog ko sa una nga. Kining mga anak ni Ma'am Lynn Galvadores. Mga ano pa rin sila, mga gagmating pag-aayo. Bago po siguro itong anak atong nga time, pero ang naminaw pa rin katong nasugod nila nagpaminaw sa akong programa sa una. Nagkaroon nga gala, nag-daycare na inawan ang mga bata. just how fast the night changes. Wala nagkapaspas ang dagan sa panahon. Ito kaning mga single pa sa una mga gala, no? Naminaw sa akong programa sa una. Karoon kigipang kasal na mga gala. Sabi gining si Lady Diana in town, mapagirin na. Ambot lang ani, mga kaisan. May hapon, nagsanto na lang si Imuhang mga, alang, mga anak diha, no? Sa iyang triplets kang John Joshua, kang John Edward, kang John Lloyd Galvadores. Magandang hapon, nag-shoutout po sa inyuhang lahat dyan. Labi na kanimo ni Ma'am Lynn sa Sinibuagan. Salamat na mag hapon po sa inyong lahat dyan. And from Martin Aquino, hello, my hapon. Maulan nga kahaponon, Lady Diana, how are you? Okay lang po si DJ. So, nadutlan tagsipon mga gala. Mga nang medyo lahi agad ang timplada sa itong tingog. Pero ay namawala rin ni mga gala, no? Medyo magsray tambal aning tanan. May hapon po ganyan mo ni Sir Martin Aquino ng North Cotabato na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat na may hapon ganyan mo ni once again Sir Martin Aquino. Gapanong-panong lagi mo, gapanong-panong lagi ang radyo, kaibigan sa radyo, Lady Diana. Mapansyali ka may hapon ganyan mo ni sa may Puroknoy Bitugaya, Valencia City, Baguidnoan. Pasensya ka ayo po, again and again mga gala ha. Wala-wala tagroon sa ere makiigan. I don't know kung sa hinungdan ang anong maputulta o mawala ta sa ere mga gala. Para pasensya ka ayo po. Huwag ko kabaloon sa ikinahanglan tuslukon or tandugon para hindi ka mawala sa radyo. Pero siguro po Ed, I mean, usap po siguro sa factor nga nang wala-wala ta karoon. Tungkol po siguro sa Lilia, maayo nga klema mga gala. Wala-wala ta karoon. Pasensya once again sa mga naminaw sa 98.5 radyo kaibigan. Valencia City nga naka-experience karoon. O putol-putol ng tingog or programa sa ilang mga radyo mga kaibigan. Sarat na lang sa inyong lahat dyan. At nakitaan, sad na ko ang gwapa sa radyo, kaibigan. Aliwat ka sa imong mama lady niya nga gwapa. Ay, talaga ba? Ay, hapon. Sana gwapa ka, gwapa po imuhan. Mama, puros mo mga gwapa o buutan. Ay, salamat naman. Glory to God. Salamat. Ahamag ka na kakita sa akong nawang mga ito. Ano makulbaan mo sa Mamansyali ka ni Susu Kono at nag-aside sa may Puroknoy Bitugaya at Valencia City, Baguidnon. Salamat ha BFF, may hapag ganito rin once again. Nagkauban si Imuhan, natibuog ka pamilya at nag-aside na naminaw sa tuwa karon. Oh, good afternoon Lady Diana, I miss you so much. It's me, Yana Jane Morales. A shout out, Mama Mari Mari, second floor. Thank you so much, Ma'am. Ay, ma'am naman. May hapag ganito mo diha, Ma'am Yana Jane Morales. Agaroon ang suki ng ating pamirawan. Drama, Maray-Maray Don Carlos Baguidnon, second floor. Ah, man, second floor sa mga gala. May hapon na lang kanimo diha, Ma'am Yana Jane. I miss you so much, Maud. Kumusta man ang ito ang buhay-buhay diha? Done sharing, ma'am. Ay, salamat po, Ma'am Yana Jane. Salamat sa imong pag-share sa atong programa. No? Sa mga pa nag-share, mga gala, ha? Paliyog kong like, share, and comment po sa atong programa karon eh, para late pa rin ma-abdan. Mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karong kapag. Take care always, Lady Diana. Ano, take care always, Lady Diana. I
miss you more, mwa. Salamat kayo. Hi, Guapa Pasada from Tivoli, South Cotabato. Ma'am Stephanie Perez. Magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie. Agado ang suki ng ating pamilya mga galing from Tivoli, South Cotabato. Nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Mag-4 na sila karon July 13, Lady Diana. Ay, ma. Bigas siya lang si imong mga anakins diha, ha? Ma'am Buwan. Ma'am Lynn, Lynn sa may Sinabuagan, Valencia City, Baguignan. Sa una mga gala, bata pa kayo na iyong mga anak ay karong eskwela na ganyan daw. Okay lang ang buhay-buhay, ma'am. Marag happy nga, marag dili. Ang kapala. Paubuan na gyapon as kuan. Marag guwapa nga, marag dili. Paubuan na gyapon as di guwapa. Amiana Jane, salamat kayo mga hapon sa imo niya. Good PM, Lady Diana. Mag-greet lang ko sa... Mag-greet lang ko kang John V. San Fernando, kang Renan Miranda, kang Maymay Martel, kang Boy Guapogi, kang Natalma Maglasag sa Kabanglasan. May habang ganito di, Ma'am Dalma. Salamat po sa iyong pagpaminaw sa ating programa karong kapunoy. Alright, time check is already 1:30 in the afternoon. Alo na trying to po sa kapunoy mga higala. Huwag marag nibalik naman daw on air. Marang nibalik dito sa kahanginan mga ganan, no? So, ito na lang ni i-grab ang panahon eh, para magbasa sa lain na pang sulat katuang tambaganan karong kapunuan mga kaingan.

Lady Diana. Dili na ko magpaila pa, DJ. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga RC. 30 years old og single mom, DJ. Ug ang akong fiance, tawagon nato sa pangalan nga Jeric, 31 years old. Namalay siya atong niaging tuig ba, Lady Diana. Ug karong umaabot nga December 30 ning tuiga, ang amuang kasal, DJ. Halos tanan kinahanglanon, nakaandam na. Nakapareserve na mig venue, nakakontakt nag mga suppliers, ug ang kulang na lang ang akong gaon ug ang sa mga bridesmaids. Ang suto ni Jeric, ang singsing, ug ang souvenir, Lady Diana. Naanasay tinigom gamay sa una pala. Ug nadugangan sa among tinigom duha nga nagsugod atong January, Lady Diana. Parehas men ay trabaho, DJ. Siya caregiver sa laing nasod. Ug ako naapod decente nga trabaho diri sa Pilipinas. Ang akong problema, Lady Diana, murag gakaulaw na ko kay wala ko'y ambag or amot sa among kasalpuhan. Nag-volunteer man ko nga ako nalang mangita ug mugasto sa gaw nato ug sa akong mga bridesmaids. Pero DJ, maurupod na ang akong matabang. Sa dinudang, niprangkan ako kang Jeric, Lady Diana, sa una. Nga sa huwes na lang may duha magpakasal. Kay lagi, wala gid ko'y dakong kwarta nga maamot kung ibongga ang among kasal. Labi na nga 150 katao ang gusto niyang imbitahon kay daghan kaayo siyag paryente sa ihang side, Lady Diana. Sige man siyag ingon, Lady Diana, nga dili na daw nako na huna-hunaon kay siya nalagi daw ang bahala. Pero ambot nga no, DJ. Gaka-stress jud ko maghuna-una. Ga-overthink bangug ko nga basin. Iyaha kong kwintahan ug buybuyon inigabot sa panahon, Lady Diana. Mahadlo ko nga basin. Ignan ra ko niya. Nawa ko'y natabang sa among kasal. Labi na magbikil me sa pinansyal, DJ. Gugmahan man hinuon me sa usag-usa, Lady Diana. Pero mura bag, gakastres ko maguna-una. Gaduha-duha na hinuon ko kung idayon pa ba ning among kasal, DJ. Labi na niingon siya na ang estimated nga bayrono namo tanan is moabot og 350,000, DJ. Please, mangayo kog tambag ninyo. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment

0: sublimation printing, calling cards, Panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Yes, Igan.
3: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makaliho. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliho. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya hubang may akong laplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragit akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Apaliyog pa na ila igan og taga-asa.
2: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
1: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
2: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon dito palitan ako 15 kabuo. O, ngayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung kita nalanginan o maayo ang bijimak. Naulian ang bata.
1: Naulian ang bata.
2: O, nakaroon, dili na siya maghangak-hangak. Kay gitam ni siya diwalwal, good pastor, kuan ni siya ba nadaot sa blasting.
1: Okay. So, okay na siya karoon na eh.
2: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karoon. Dili na maghangak niya. Kaya, kaya ni siya, wala pa panit, bungkag sa kapayat. Karoon, maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bidimak Diyod. Salamat po dato sa buhi niya Diyos.
1: Salamat kay Nay.
2: Milagrohan din niya.
1: Amen.
2: Kay kaduhan naman yun ako, pastor. Ako po, maupuni akong giinom nga nakatindog po ko, nakalakaw ko.
1: Pilagani ka ka... Si mana nga di magkalakaw?
2: O sa ka, one year sa pastor.
1: Isa ka tuig nga di kalakaw?
2: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan kung mapirmero o 15. Kaya ito ba yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
1: So,
2: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa didimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi nga Diyos nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
1: Okay, gang. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
3: The best songs on the radio.

0: Alright, 50 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 50 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga tambay paghihapon sa ato ang Facebook Live karong kapunod. Welcome back sa inyuhang tanay, mga kaigan. Pagkatuan ang nabasa kaganini ang mga galaan sa kasulat kamay ato ang tagaag pagtagaan at ang himay-himayon at ang subdon sa atong programa karong kapunon mga kaigan. But before nato basahon ang inyong mga tambak o magtubag tagtawag mga galaan sa mga gusto mo advice sa ato ang letter sender karong adlawa. Ayaw magkalimot ang atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga ramino nga dunay gidapang bati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katukato sa pani, trioma, arthritis, pamaos sa lawas, panuhot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins pagkaha, nga dugay na nimo ginatagu-taguan di ha. Gamitin na sa atong kinagusgay ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Nagawas gibigtibo kaayo kini, dili po kaangi mabalaka. Tungod kay humot kini o dili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sarina, mga galahan. Tungod ana kanindot gamitin ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Huwag ipagrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Hindi mo ikan sa 25 ka mga purong at tanon, mga prutas o mga herbal, mao nga dili katingad-an, dili katingalahan, na ano ang epektibo ginipanlaban sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano man ako ang balatian mga gala, kayang-kaya po sa tuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Matuod ni Ana ang dili na maihap ng mga testimonya ng atong manuwag dres kanginan. Gikan sa mga taong voluntaryong nag-testify. Nagpariyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para instrumento para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban na nag-testify mga gana tagasog mga blood sugar or na ay diabetes. Ang uban tagasog dugo or na hypertension. Ang uban tagasog uric acid. Ang uban na ay mga ulceron. Ang uban UTI yun. Ang uban na ay sakit ka dengue nga nabalik sa normal ilang platelets. Sariyang niinom ang Vegemax. Ang uban na ay pneumonia. Ang uban ay kidney failure. Ang uban pila na kabulan nga naglubog. Walay bakod-bakod tungod sa kaluya sa ilang kalawasan. Ang uban komplikado na sa hospital mga gala mo nang gigawas na lang tungod sa nawala na paglao mga gala no. So glory to God. Gamit ang pila ng kapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Nga ayos sila ug nagaangko nag alibyo sa ilang gipang bati ng mga sakit mga gala. Ay, sa mga namino karon nga dunay gid pang bati sa ilang kalawasan. Dugay ni mong gitagu-taguan di ha. Basin Vegemix ay ginahulat anak kay Iga no. Alam mo wala sa pagsulay mo na i-try lang nindi mga gala kay malay nato sa pili lang kakapsula ng imong pag-try sa atong Vegemax maayo ng imong sakit diha. Ang naganindot pa sa Vegemax mga gala na good for all ages po ito pare sa mga bata, pare sa mga young adult, pare po sa mga idaran mga gala no ang atong Vegemax Plus. Pwede ni mo ng imnon, pwede ni mong i-hap plus, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalungan, mga pusot gana ay nagnana, nagbara diha. Pati kung unsa kasakit ang imong ginabati din sa imong kalawasan, mga kaigan. Manang sa mga para ka-try, mga gana, sulay ninyo ha, ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule o para ka ito ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit kini mga kaigan, sa tanang Bofarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon, o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naaram mo dali living surrounding around Valencia City, Bukidnon, ang mas maayong mabisita mo sa ito ang Kaibigan Center, narimutang po sa first floor sa Alicuna Emporium, Valencia City. Available diha ang tanan natong mga produkto o naman discounted price diya mga gala labi na sa atong mga kaibigan members. Pero ako kapala kong layo mo na rin sa Valencia mga gala ha, available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa nagalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Ang atong Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. So when you feel like home. Alright, so much for that, mga gala. Once again, welcome back sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga patuloy pa rin nag-tune in sa ating programa karong kapunan. Nari mga Facebook live viewers na rin na from Sir Zayla ni Gloria Madud Panya. Good afternoon po, Lady Diana. Pag-greet lang ko kang Manong Igloria, kang Tatay Jose Gloria, kang Nikki Sarmore, kang Guapo Talidong, kang Inday Insek, kang Saldi Talidong, kang Bibi Justin, Socorin din, kang Tessie Gloria, kang Baby Love. Salamat watching from Bonacaw, San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ang aside sa may San Fernando, mga gala, specifically sa may Bonacaw, San Fernando. Labi na kanimo ni ha, Sir Jayla de Gloria, kauban si Imuhang, tibuog ka pamilya, mga kasilinganan, kaparintihan o kabarangay. Aminaw sa ating programa karon. Magandang hapon po and happy, happy listening sa inyong lahat dyan. Alam ikaw na no, balihin sa taas sa ito ang hisgutanan. Karong adlaw kay na natin nagadawat ka mga tambag dere sa ito ang text message no. Sa mga gusto po mo advice through call, pwede po kayong tumawag mga gala sa itong numerong Jordan 6560-11688. Abli na po ang atong telepono. Sa mga tawag ka wala natuwag ni DJ kaganina, pasensya ka ayo ha. Sa advertise pa man ito mga gala. Hindi pa magkatubag si Lady Diana. Pero abri na po ang atong telepono ha sa mga gusto mo advice atong center karong kapunan. Request kong song, DJ Bill. Request kong song, ang hanap ko by Meter Garden. Para nga music sa akong pinalanggang ati nga si Yana Jane Morales. Pag-i-play DJ Guapa kung napakay oras, Guapa. Sa ito nag-i-play karoon taon-taon. Standby ka lang dyan, mamanjali ka kunod ng Burok Noibi to Gaya, Avalanche City, Bukidnon. Alright, mag-ala na ang tayunang magtatawag. Karong kapunan, si caller 9174. Ato ning tubagon o paminawan. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Lady Diana, good afternoon sa imuha mga kawani. O mga suki sa XRK Radio, kaibigan.
0: Wow.
1: May hapon ni Maria.
0: Oh, may hapon ni Busa Yudzana. Ito ang suki. Magtatambag all the way from San Fernando, Bukidnon. Ito ang Kuya John, maghigala.
1: Salamat po.
0: Magandang hapon, Kuya John. Kumusta tuod ang kuan? Radyo kaibigan ni hapon. Putol-putol pa ba ta? Tuod karon?
1: Atong i-signify lang ang signal is finally na. 5x5 na ganina. Murag mawala-wala siya. Dugay-dugay mo balik. Pero karon balik na sa 5x5 na siya.
0: Wow, salamat naman. Kaya nagan kitag nadawat nga mga text message na rin may galing. Lili Diana, wala-wala man mo.
1: Pag intro pa ni mo, wala na, palong-palong na siya. Pero pagbasa ni mo sa sugilan nun,
0: okay na siya.
1: Murag na balik man.
0: Aha, maayo, maayo. Sige, sumot pa sumot Kuya John, imong nadungog ang itong gibasa kaganina.
1: Oh, yes naman.
0: Aha, so what advice ba si Kuya John? Wow. So, mo advice ka kuya sa rong sender karon?
1: Oh, mo advice ko.
0: Wow,
1: so may hapon.
0: Aha, go ahead kuya, sa imuha ang panahon.
1: Labi na sa sender. May hapon ni mo sender. Manani akong giingon sa unang panahon. Nung lisod kayo ang proposal sa kasal.
0: Aha.
1: Pero dire ta sa imong problema. Problema ni mo sender, I'm sorry. Problema ni mo. Kabisan ako, hurot akong bilib, anak. Ni mo, sinder. Hurot akong bilib ni mo. Nga naman, 100% akong bilib sa imo.
0: Wow.
1: Nga naman.
0: Kay,
1: nagsabot ka sa situational sa isa ka lalaki nga mag-create o proposal nga kasar. Batok ninyong duha.
0: Yes.
1: Diba? Number one, kani manggut siya ang atong tutukan. Kani siya. Sinder lang imong kadlukan. Nga, ayaw i-stop ang kasal. Ayaw, padayon, ipadayon na.
0: Yes,
1: what? Alam mo na sa inyong kayuhan o sa malabot ninyong mga anak. Ipadayon na. Ang imong kalibog, Diara. Mas natural yun nga malibog ka, isip, nga nga tungad na mag-proposal mo, pinaagi, pinasikad sa imong gisgutan nga gaon.
0: Yes, po.
1: Sa kanang tima, mas labing maayo na nga kanang imong ikalibogan sa pagkaron ipahibalo pud na sa imuhang partner.
0: Aha, so kibali iyang i-open up. Iyang i-open up sa iyang partner ang butang kibali gahatag kalibog sa iyo na muna. Aha.
1: Kay sa particular series sa iyang ikatulong kami sa iyang ako nasabtan kini Manggudo.
0: Mhm.
1: Nga mahal sa inyong kasal is kinahanglan ang 350 katao.
0: No, 350,000 pesos kuya John.
1: Dayon ang nagasto ra ba 300 gyapon ka pin.
0: Yes po. Aha.
1: Matod pa nimo nga murag nahadlok ka.
0: Okay, murag dako ra kay kandidat para sa iya. Dako
1: ang bayron ninyo ug sa mga tao. Now, atong ipagawas nato ng imuhang gikalibog. Mas labing maayo ipangutan na gyud na nimo niya kay sa iyang parting statement sa lalaki is nagkaroon siya istorya siya ningon siya nga ayaw nakahadlok ana.
0: Aha, kibali
1: ayaw nakabalaka.
0: Gisiguro siya sa lalaki nga di na niya kabalaka.
1: Ayaw nakahadlok.
0: Aha.
1: Natural man gani mo motong ningon ko 100% akong pagkwas yung Philip si Mukay. Kay ing nani man gud o.
0: Mm-hmm.
1: Ang kana man kong ingon ka nga basin buy-buyon ka sa malabot ng mga adlaw.
0: Yes.
1: Tubagong tika, anak.
0: Advance yung huna-huna. Oh. Sige po.
1: Tubagong tika, anak, nga pangutana.
0: Mm-hmm.
1: Sinder sa imo gipakita, nag-ingon man ka nga ang gawin ikaw'y bahala.
0: Yes.
1: So, siguro, dili makadinay, dili po maka pangnumboy ang imong bana gumikan kay naamang yud kay katabang san ginagmay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. Dili man kay imo tanan di ila tanan ang gasto. Dirita balik ta diri sa lalaki. Kining lalaki siya ang nagsabtan ako ani mas labing mayo nga ingnon nimo nga dili ka ta masultid sa ato ang kantidad.
0: Mhm.
1: Nga kanang kantidad nga imong gi proposal alang sa atong kasal pinakadako na siya.
0: Mhm.
1: So sa imong gipagawas nga arka tubala ang istorya nga ningon nimo nga mas labing mayo magpakasal na lang mo kuwes.
0: Aha, okay. Bali ang kasander magud gyud praktikanan iha kuya John.
1: Gusto niya.
0: Asa mas makatipid siya. Padi doon da sila.
1: Murag gisabot sa kalisod ba?
0: Aha, yes po, pero lahi man gud pud ang plano sa lalaki kuya.
1: Pero mas labing mang mayo nga may balaan na nimo.
0: Mhm.
1: May balaan na nimo kung larga na magyud na ingon ana bigud kadako basta gay nangandam na kasi mong kinabuhi nga ingon anak kadako nga naa siya anang katidara.
0: Aha, kibali iyahan lang siguro duhon ang lalaki nga kung mubungat ang lalaki ingon anak kadako nga kantidad andam ba sila or kaya ba na nila i-provide nga kwarta.
1: Kaya ang kanang kaambag nga partikular sa imong isgutan ganina.
0: Mm-hmm.
1: Nagdepende na sa lalaki o sa babae kung doon na ikatabang, ginagmay. Yes. Kanang imong tabang, pwede naman na siya.
0: Yes, of course.
1: Kung alam sa ko, pwede naman na.
0: Uh-huh.
1: Wala naman yun nga, manumboy pa siya.
0: Yes naman. Labinag kung pinasikad yun sa gugma, ang iyahang ilahang kasal, Kuya John, dili na yung itabo pa nga manumboy pa ng lalaki sa iyahan.
1: Dili na. Mm-hmm. Kay iya maning panday, kumbaga, iya maning plano.
0: Yes.
1: Plano maning sa lalaki nga mauna siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero basta kay, ignore mo siya nga. Basta kay nakapagawas ko ni mo nga kana unta.
0: Uh-huh.
1: Ako man gusto unta praktikahan raman.
0: Yes.
1: Ipagugustog pinapungga ako. Uh-huh. Matang gusto huwes.
0: Uh-huh.
1: Pero basta kay imo ang tanan nga tingog ana kana ingon nimo nga 300,000.
0: Uh-huh.
1: O nya 300 bugka tao 350.
0: Uh-huh.
1: Nga maigo sila.
0: Yes.
1: Kaning akong ikatabang. Uh-huh. Ingon nimo siya. Kaning akong ikatabang gamay ragid in town ni.
0: Yeah.
1: Gumikan kay nangita ko kong trabaho nga makatabang-tabang ko kunimo ginagmay pero di ko kaambas sa imuhang gipagawas nga 350,000.
0: Aha. So iha na lang ani Kuya John, mutabang na lang siya kutob sa iyang makaya ko.
1: Pait na na siya nga. Ayaw na libugay mo muna.
0: Mm-hmm. Total, kung unsa pa nakagamay nga tabay, kung gugmahan din ang lalaki sa iya, dili na magmatter.
1: Oh, sila na may maluan.
0: Aha.
1: Kay, ika na, kay, ibungat niya na.
0: Mm-hmm.
1: Siguro,
0: nagit siya kwarta. Tama.
1: Kay, naaman siya sa gawas sa nasun.
0: Aha, nindot man, plaster man iyang trabaho. Oh.
1: Pero basta kay kanang imong natabang kahit na nasa Jesus. Uh-huh.
0: Kudob na lang si Emma Kaya. Dili na niya libog-libogon pa. Oh, iyan na muna, no? Nga ma-stress pa siya.
1: Ka nga. Uh-huh. Katong ningon bitwa siya. Uh-huh. Katong ningon siya ba nga iyang i-stop ang ikuan niyang kasal mo rin yes. Iyang itig. Ayaw.
0: Tama, no? Ayaw. Kumbaga, nalabian rin po ng iyang pag-overthink, Kuya Jan. Kaya nagaka-stress na siya to the point niya. Baka huna-una siya nga, dili na lang idayon ang kasal. Wag naman. Ayaw po, Ma'am Sender. Kaya grabe ayaw, ng ayaw, plano ayaw sa imong Paris.
1: Pagpumingan ko, ayaw. Uh-huh. Ayaw yun. Kay, kung ina ni imong itigil ni mo, uh-huh, makwanan ka, musgahan ka, uh-huh, kumbaga, mamahayan ka. Uh-huh. O, ipatayon lang iyang gusto.
0: Labi na nga mo rin makita, kita natin ang gugmahan yes, ng lalaki sa iya, Kuya Jan.
1: Bato naman ang planuhan, di ba? Mm-hmm. Ito naman, sige na lang siguro. Wow. Salik sa labaw makagagahong siguro nga magtarong po ang imong partner dito sa gawas na sun. Yeah. Kung ikaw po, salik po sa labaw makagagahong diri sa Pilipinas, mm-hmm, nga magmalampuso na inyong kasal, pinsikad anang inyong katakda unsa nga bulan, unsa nga tuig. Mm-hmm. Basta kay ang akong ikastorya, ana, Ginoo na yung maghatag ninyo o kalinaw, ana, yeah, pag-abot siya kayo nga magkasal.
0: Maraming salamat sa imo nga nindot nga advice, Kuya Jan. Manimbaya ba si Kuya Jan?
1: Oh, to all my friends, laras ng kurnas na lang sa tanan. Mm-hmm. O sa inyo dia, Lady Diana.
0: Yes po. O
1: sa inyong kataway ko, DJ kayo.
0: Ay, nag-program ba si ko ang gaganina?
1: Oo. Oh,
0: nag-program ba siya?
1: Rich man kong patay. Wala okay. Ko tubaga na.
0: Wala ka to baga. Nabaguhan pa siguro siya. Nabaguhan pa siguro to siya, Kuya Jan.
1: Kay Engineer Chang po, o kang Sir Pastor Dan Galio. Uh-huh. Salamat kayo sa Mistisyon, Pastor. Uh-huh. Ang Aroma Plus, direct sa lapitan sa Fernando, wala na.
0: Wow.
1: Puro na kikusog mong guning istasyonan unya. Magsigit ang ingunan ni kuha ba kayo tas ubang mga kasikbit ng mga napit.
0: Tama.
1: Usog ba kayo na? Mm-hmm. Nakikinara na yung pa-request na lang ng song.
0: Yes, po. Ang sabar ang song, Kuya Jan.
1: Kahit mali ang puso.
0: Kahit mali ang puso. Sige, ito nag-i-play karun taon-taon, Kuya Jan. Kada lang po.
1: O, mataya. Count on you para sa Sender.
0: Ay, count on you. Sige, ato ani yung...
1: Para na sa iyak eh. Siyempre naman, mag-ihap ng kita number. Gumikan kay... Una na, good mo yung mga... Kira?
0: Alright,
1: sige po. Salamat kayo. Basta rin yung mo niyo gato ni Bye-bye, God bless us all. Province, Bukidnon. Mayong hapon, Bukidnon.
0: Alright. That was, once again, a Kuya Jan, mga gana na lukad sa may halapitan, San Fernando, Bukidnon, mga kaigan, nga naghatag sa iyahang tambag para kang Sender karong kapunan. Sa kikingon pa ni Kuya Jan, mga gana, no, Ma'am Sender, wala ni kinahanglan pang imong kastresan or mga butang imo pang libog-libogon ang imong huna-huna. Sa kikingon pa ni Kuya Jan, kini nga plano sa imuhang partner nga pagpakasal, pinasikat man ni sa gugma, Ma'am Sender. Iyahamang kabubuton, iyahamaning plano ang tanan, subot pa sabot, iyahagining tumanon, di ba? Ano nag-i-overthink pa ang maglastuhon nga wala kay contribute, wala kay ikaambag, ikaw na nakadako ng kandidad, kay magamay man, bisan pa kung sa panakagamay nga kontribusyon imong mabuhat. Ma-appreciate na si mong partner, Ma'am Sender, na pinagugmahan yung kay mo sa usag-usa na. Ako sa pasad, siya man ganang pinagka. Kibali mo nag-head planner ani inuhang kasal. So ang imuha na lang buhaton mo, suporta na lang sa iyang plano. Ayun, ang mabot mo sa punto nga, magkauna-una pagka, idili na idayon ang kasal. Huwag naman, di ba? Maluoy pugas imong partner. Makita na bagay niya excited, nag-aayos siya. O grabe niyang pagpangandam sa inuhang kasaluhan. So ana na lang, isalig ang tanan sa labang makagagahon. Simulay bahalag mag-blaster, mag-provide sa tanan ninyong panginhang nanon anang adlaw, Ma'am Sender. We have a text message here from 3628 Madupene. Good PM, Lady Diana. Si Vanjie Diayne. Si Vanjie Diayne, DJ sa Maramag na Minaw. Sa imong programa, Lady Diana. Oy, magandang hapon. Sa inyong lahat dyan, Ma'am Vanjie ng Maramag, Bukidnon. Advice lang na ako sa Sender DJ, no? Nganong hatagan niya ang problema ihang kaugalingon? Oh, diba? Nganong hatagan na niya ang problema ihang kaugalingon, Ma'am Sender? Haniingon naman iyang bana lady Diana nga dilit na niya problemahon. So, sundun to niya. Kaning mga babae DJ, mangita yun ang problema. Grabe damay, masada na mga kaning mga babae DJ, sana yung mangita yun og problema, bisan walay problema. Kaya na DJ, salamat. Uy, salamat. Parang nakapiso pa taring mga babae man. Pagkasagaran bang God, mga babae, mga overthinker, mga gala. Problema ho na ang mga butang bisagwa pa in town. Sobrang advanced mag-isip ang uban mga babae. Pwede si Ma'am Sender, di ba? Nisulti naman God, ibungat naman yung pare sa iyaha. Hindi na problema ho pa ang mga laston. Kasi yan ay bahala sa tanan, di ba? Asa pagkaana in town. Kagita na kagparis nga responsable kay mo pasalig na sa tanan. Langit buha to na Ma'am Sender, no? Yan ang musuporta ka sa iyaha. Makita nga suportado ni Mutanan niyang mga plano. Para naman ganahan po siya, di ba? Kaya ba, nagadili mang good nga sa pinansyal lang, butang lang ta makatabang. Yan ang moral support kaya pakita ni mo si Mang Paris, Ma'am Sender. Sobra panasta ng sobra. Ayaw kayo i-down imong kagalingon, no? Masalamat lang kas Ginoo nga nakakita kag pares na responsable o mag-ogi parang hands-on ng maplano para sa iniwang tanan. Masyari ka DJ kang Daniel Jeff Vera ang nanimbaya si Ma'am Stephanie Perez from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon po! Masyari sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff Vera nga naglandaw karata-karon sa Facebook Live. Masana DJ kang Ariana Jane Morales, kang Lensky Matugas, kang Carlo, kang Telma Maglasa, kang Maria Ferrell, Nonoy, kang Kakay, kang Lani Remedar, kang Maylin Martyr, kang Maris Roxanne, Beng Dahuran, Karabakun, Angelica Wariong, the rest of my friends, imo rin din ang DJ Guapa, si Angelica Kunog, ni Tagaparok, Noibi Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Magandang hapon ni Puso Yo John. Salamat sa imo ang pagpaminaw. Magandang na yung pagpaminaw, pagsuporta sa itong programa. Matik Adlaw, Mama Angelica Alisoso Kuno ng Tugaya, Valencia City. From 640, hello Lady Diana Guapa. Pa-shoutout lang ko sa Loreto family og Sinag family DJ na Minaw Medore. Gusto lang ko magtambag ang Sender ate. Kung wala kay dako nga kwarta Sender, okay raman na nga. Okay raman na kay nag-volunteer man ang imong bana nga siya ang mugasto, di ba? Pwede mang kamutabang sa lait nga pamaagi, Sender. Dili lang sa financial. O, sige, ingon ko na mga higanda. Dili lang nga sa financial nga bahin lang pwedeng makabawi or pwede makatabang si Ma'am Sender. Pwede mo so nagbasa niyang advice. Tabang kag kasikaso sa mga papel or tabang kag plaster sa mga kinahanglanon. Or ibakita sa imang bana nga support kas iyaha. Ma-appreciate na niya bisan ingana ra na nga tabang kay love mang kaniya, Sender. Ayaw overthink kay ikaw ra ang ma-stress. O, diba? My heart. That was from Sender 640. Usaragin ang badulgan or uyon yun. Isaragin kini ang direksyon sa itong mga tambag mga gala, no? Hindi na kinahanglan i-stress pa iyang kaugalingon. Hindi na kinahanglan i-overthink pa niyang tanag mga buta. Another caller here from 647. At aning tubagon mga gala. Hello, maayong hapon.
2: Hello,
0: magandang hapon, Lady Diana. Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
2: Si Marsheng Dinita Garth
0: at Carlos. Si, sino po? Karago, okay na po. Huwag ka na kung naglaro imo. Ingog, siya? Ay, si Ma'am Maylin. Alright. Ma'am Maylin Martyr ng San Carlos, Valencia City, Baguio. Unsa may kaalagad ni Lady Diana si Moha Ma'am Maylin?
2: Yes lang ko, Lady Diana, kay karoon pa ko naabot dikan sa ispilan sa mga
0: bata. Ay, alright. Sige, walang problema. Go ahead. Ibu ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Ay, great na ako, Siguan. Ang dinig ako nun na ang picture ko ang minaw na sa kang baby fan.
0: Wow. Mura mag-alarm ganyan sa mga dyan ito.
2: Kapag mayaki pala sa mga mga aling dahian, aling pagpamina, upang lamin ni Sir. Ibang siyang anak. Sa lang ang ilaw na nakaisa sa to, ngayon nga po ngayon. Ready po, ready day, anak.
0: Yes, Monza, managa song, Mamaylin.
2: Naririnig mo ba ako?
0: Naririnig mo ba ako? Sige, ato aning i-play garon daod-daod, Mamaylin. Kanilang po.
2: Oh, kanala mo. Salamat sa pagsapat. Basta na sa radyo ka isigan na uli atin.
0: Alright. Salamat po. That was Mamaylin Murder Magala na dugad sa May San Carlos, Valencia City, Wiginon. Magandang hapon ha sa ato mga suking tigpamirada ng asayan. Narugad na Mina from San Carlos, Valencia City. From 7142. Aha, madupan niya. Sender, imuuyab mani bungat nga siya mo gasto. Pasag di siya kay basin iyaha ng kalipay. Aha. Agad po yung mga lalaki bito mga gala no. Na ilahang, natural na sa ila ang pagiging provider. Natural na sa ilaha ang kanang gusto silang salay mo gasto, di ba? Kaya nasagaran mga lalaki mga gala, yung unahan agad yung prinsipyo. Ilahang kalipay kibali ang paggasto, pag-provide sa Panginang Lanon sa ilang mga loved ones. So, kung yung unahan na manggala imong partner, Ma'am Sender, no, pasalamat kas Ginoo. Katanong gaglalaki nga, kabalo mo huna huna, kabalo mo, I mean, responsable, labi na sa financial nga mga buta. Ano ba niya? Basin iyahan ng kalipay ang pagasto. Di ba, pasalamat ka sa Ginoo kay? I never have this... Ay, buutan imong pare, Sender. Ayaw na lang supak sa iyang plano. Support na lang para ganahan po siya. Ipakita na lang, Ma'am Sender, na suportado ni mo tanan niyang mga plano. Besides, ingon na, ihaman sa nagasto, di ba? Kasi pag makaingontang inyo man ang kasalduha, pero para magudyapo na sa inyong kaiyuhan, Ma'am Sender, ganang iyang mga plano, dili man ang para lang sa iyahang kaugalingon. Para magihapo na sa kalampusan sa inyuhang pag-iisang dibdib, kumbaga. Sa inyong kasalduha. So kung hili ka, wala kay ingon na kadako nga mag-contribute sa financial nga bahin. At least, moral support man lang sa iyang mga plano, di ba? Nagkuna na nga kalipay si mong partner, Ma'am Sander, nga makita niya nga po, supportado ni mo tanan niyang mga plano. Kaya mga yung mga lalaki, mga gala, nga wala sila nag-apas, di ba? Dili sila mag-apas kung unsa kadako nga kwarta imong contribute sa inyuhang ibalik kasalduha. Ay, again, na yung mga lalaki nga natural na sa ila ang pagiging provider, mga gala. Na sila yung mindset nga sila yung mag-provide sa tanan. Yes, no. Yawariyahin naman kay Sender yan in town. Ipan pa siguro, ani, nakaparis pa kaglaki nga pasagdan, raka. Kaya mo ragdiha ka kinahanglan ma-stress, Ma'am Sender. Kanang lalaki nga walay pagkabana, lalaki nga dili ka balo mo huna-huna. Lalaki nga responsable ka na dapat ma-stress ka, ana. Pero kaya nga rin, nagka-partner ka responsable, ka balo mo huna-huna. Kanang dili ka pasagdan, kaya hay nag-aayo, ana.

0: is.
1: And from 6598, madapani overthinker, sender Lady Diana. Aha. Sakit yun na sa mga babae ba? Grabe naman. Huwag ka na po idamay lahat ng mga babae. Kasi garan siguro na yung mga babae na baga kining advanced good mag-isip. Kauna ilang mga una-una. Pero ayaw mo din idamay tanan. Sakit na raw na sa mga babae, mga gala. Anes, pero pwede naman sa mukalma o mutabang kutob sa iyang makaya. Wala man siya gipugos sa iyang partner po, di ba? Tama nga naman. Wala man siya gipugos na, oy, dapat muhatag ka na ng kantidad, ha? Sige po sa lalaki. Gignan pa gani siya nga hindi na kinahanglan magproblema pa. Kaya hay ba? Naunsa man mo girls pag bag-o na mo. Pag naglikay kalagot sa mga babae sender. Itong texter 6598. Nangita lang yun ang problema ang babae gani ka sender. Again, hindi lahat, ha? Ay, mga babae, manggod, no? Bisag walay, walay angay problemahon, kaya gusto ko nila nga magproblema. Bisag walay angay problemahon, mga gana. Ngayon, mga babae, gusto ko nila nga nailibog silang una. Agawan po dahil, hindi naman nila lahat ni Lady Diana. Huwag ka na maingon tatanan, lalaki, huwag klaro. Hindi po, ha? Diba? Nalagay mga lalaking mga badlungon sa katiling tayo. Wala pa yung mga lalaki nga mga tarong paghihapon. Ah, naragod na. Paghapon si Imudia, Sir Blas and Judy. Sir Blas Arbalarote from Pagarian City, Naglendo Granada, Gran sa Facebook Live.

0: 3394. Marabani mga naghapon po, gwapang DJ Lady Diana pa, shout out sa always naga DXR kay Radzo, kaibigan mauni ato ni Walay Juti. Mauni ato ni Walay Juti. Walay Juti na asabalay, nagduyan-duyan o gabaminaw kanimo perme from Kuya Joshua Tupas. Ay, maghapon, kanimo niya Sir Joshua Tupas ng agatuang parking boy na walang pahinga, pero nagpahinga siya karoon na. Kaya wala doon sa duty, mga kaigan. No? From San Carlos, Valencia City, bagaroon kauban sa iyang mama di Hanganamina sa atua karoon. Salamat na maghapon, kanimo niya once again, Kuya Joshua Tupas. And from 087, Amanda Pania. Ay, salamat sa load atong Friday, DJ Guapa. You're welcome po. And congrats, by the way, sa tanan natong mga kuan, mga winners at wag hugot mo i-send mo last Friday, ha? Congratulations po sa inyong lahat. At natin itawag mo gano'ng magtubagdag last nga caller karong kapuno na si caller 3182. Hello, my kapon.
1: Oh.
0: So, wait, oh, di ha? Pinsa mo ni Balihog.
1: Nakaisunata ngayon, ma'am.
0: Anza? Sino po ito? Taga-asa po?
1: Si Mark Andone.
0: Ay, si Mark! Ay, magandang hapon. Sa iyo dyan, Sir Mark. Naatay, unsa po yung may bangutana? Sonata o naatay sulat?
1: Ay, ano ba ito?
0: Anza? Pero wala ito nagkasinabot na rin doon, ha, kuya?
1: Ano ba? Sugilan? Ano ba?
0: Ay, yes po, yes po. Atay, ibasa nga sulat karon, Kuya Mark. Ano mo, mutambag ba si Kuya Mark?
1: Unsa gali, yun yung problema.
0: Ay, sige po, no. Parang wala din nagadungog si Kuya Mark magalas sa atuang ibasa ka kanina. Ang problema lang po nato, summarize na lang ni Lady Diana kung wala din yung panahon, mga gala, no. Ang atuang sender karon, Kuya Mark is nakababae o gastronon sila duha sa iyang fiance karong December nga tuig. Umabot December. Dayon, ang iyang partner is overseas Filipino worker. Mindot og trabaho dito sa laing nasod, kuya. Og ang plano sa iyang kibali partner or banahunon nga murag kibali plano niya nga bonggahon ilang kasal. Og ni abot ako og 350,000 ang banabana nga ilang magasto sa ilang kasal pohon. Ang problema karon, sir, kuya, Kuya Mark, is wala daw ko na igong budget si Ma'am Sender. Kibali mura wala say dako nga kantidad nga ilang contribute sa ilang umaabot nga kasal. Pero niingon daw ko na iyang partner sa iyaha nga dili na problemahon pa kay kibal iyang partner daw ko na bahala sa tanang gastuhonon. Pero si Ma'am Sender, Kuya Mark, is kanang kibali dili daw ko na sa mahilo na. Mas stress daw ko na sa gumuna-una nga wala si matabang o wala si maambag sa ilang kasal duha. Kibasin daw ko na mabot ang panahon nga buy-buyon siya sa iyang pares nga wala siya natabang sa ilang kasal, kuya. Ang muna iyang problema.
1: Oh, para sa kuha, nakadepende ra gyapon na sa iya, bay?
0: Nakadepende ra gyapon sa iya, ha? Okay po.
1: Oh, kung naagid sa pagbati sa iyang kuan, sa iyang... Ano ba ito niya? Ano ba ito niya nga bahay?
0: Ano sa po?
1: Ikaon, ba't po niya itong kaslo nun?
0: Dili po. Ano sila do, ha? Si Sender mismo ang kaslo nun, Sir Mark.
1: Ah, pero dili siya masuporta sa iyang... kasal.
0: Dili man, I mean, gusto, okay man sa iya, ha? I mean, planado man nilang doon kaslon sila. Pero ang problem lang niya, Kuya Mark, is para sa iya, ha, kanang murag, dako ra kaayo ang dili sa uyon nga bonggahon unta ang kasal. Kaya gusto siyag simple lang. Kaya lagi, wala si igong budget nga ika-contribute para sa ilang kasal. Kaya bali mo, gamay lang iyang budget para sa ilang kasal. Pero iyang partner mismo ni-insist nga ibongga ang ilang kasal. Si ang partner na doon kung ano niyang bahala, Kuya Mark.
1: Wala mong tayo problema kung siya mo gasto.
0: Magasto, kay, tama, no?
1: Wala mong tayo problema kung siya mo gasto kay siya isa kaasawa. Nakadipindi lang kaya kung sige nang iyang kung ano lang iyang makatabang dito siya.
0: Oh, di ba? Maragid kayo dapat yung problemahon si Ma'am Sender. Ang iahan lang yun siguro nga mahadlok sa buy-buyon inigabot sa panahon. Pero dili mo po siguro kay out of love man ang ginabuhat sa iyang partner sa iyahan.
1: Ang kuan mong ang dasal mga dili mga dili mga ingon nga kinanglan bunga digital celebration. Yes. Kaya ang importante nga maglaho tayo kung kanasabid mo taman.
0: Tama, tama, tama.
1: Oh, kaya wala man pulos ang inyong gasto kung ang inyong relasyon dili man magdugay.
0: Oo po, diba? Ang sama ng bongga kay nga kasal kung inigabot ang pila ka bulan, nagbulag ra gihapon mo,
1: diba? Diba, ang tao, diba ang tao pag kwarta na gani ang mag-involve, ang magtatunga sa akin na basta, diba? Murag walay, wala, diba? Walay,
0: walay kalinaw, tama. Oo.
1: Kana lang sa ko ang yun lang duwat niya kung nasa ikatabang dili sa mutabang napugos siya kung mutabang siya is kasing-kasing yung pagtabang.
0: Yes. Aha, tama, tama.
1: Kayang ba, kayang ba na kung gusto sa yung ba na nga bunga kung may unsa nga mora niya kumakaya dili po kumakaya yung nga yung ba na ang unsa niya bunga ako akungan ka tapos ikaw gamay ra.
0: Oh, dili tama. Na po dili man
1: dili tama yung nga kasal kung naamoy ginapakita sa sagos-sagos ang
0: tama no ang parang padpada ko ay sila kontribusyon silang kasal gibali dili mo po siguro ingon anak ko ya
1: DJ kung ikaw akong pangutan ano sa may gili mong pilion mo gasto ka nga murag makatag lang o kagubot kaya ang uban tao dili ka ang ewan ka ng bisag gamay rin mo na gasto pero ang iyong relasyon lahat tayo yun.
0: Oh, syempre ka na ako ya. Bahala kung sa panakagamay nga gasto basta kay at the end of the day malinawon ang amuang pagpuyo. Nagahari gid ang gugma. Aha.
1: Ang madbasa na ko kaya. Si alam po niya i kung unsa na gid ang mata unsa lagi matabang sindas-sindasin. Dito na siya kung may unta nga kanira gid ako matabang. Ang importante ang ilang relasyon sa maayo.
0: Yes, di ba? Total wala man sa sige pugos sa iyang partner nga mo contribute yung dako nga kantidad kuya. Nagpasalig ba sa iyang partner? Sumut pa sa buot para si mong tambag kuya Mark nga wala na siya dapat ika-stress pa, di ba?
1: Importante nga malipayon nga na.
0: Yes. Salamat kayo. Maraming salamat kuya Mark sa imong advice sa atong sender karon. Manimbaya ba si kuya Mark?
1: Murag dili na lang kay nasa ko importante nga lang ko yung pero ugma na lang DJ pag naana ko time.
0: Yes po. Sigaw ng problema Sir Mark. Salamat kay simong pagtawag basta radyo kaibigan.
1: Mauni og ato ni salamat.
0: Alright, maraming salamat po. That was once again a Kuya Mark Magalano. Siya man siguro tong naasa Emporium ba? Tama ba ko? Pero salamat kayo muna tong last nga caller nga matawag ni DJ karong kapunon ha. Kawalit igong panahon mga gala. Salamat kayo po. Aga. Dapat yung mga tambag ka basahunon din yung mga gala no? Talarita kayo ha. From 8954 Matod Pania, masyadong advance ang isip ni Sender. Let your boyfriend fulfill his plans for your wedding. Aha. That shows his love for you. Tama nga naman, di ba? The fact na iyang boyfriend ang mangunay og plano, di ba? Sa ilang kasalduhan. Maupay mubungat og ingon-ana nga kantidad og siya pay kaning kinasing-kasing nga mugasto para sa ilaha. Nagpakita mga galang nga gugmahan niyo, di ba? Kung gugma iyang partner sa iyaha. Manang basag din na lang ito kung usa nga i-fulfill ang iyang mga plano para sa inyong kasalduhan, Ma'am Sender. Kung mutabang ka, tamang lang kutob si mong makaya. Hindi man ginahanglan imo pang pugaon og mahay na imong bulo sa diha para lang makahatag og dako nga kandidat, di ba? Hindi na po na maayo, Ma'am Sender. Ang gusto lang yun si mong partner is maging hanay og planado inyong kasal pungun-pungun. Susuportahin na lang iyang plano. Tabang kutob lang si mong makaya, Ma'am Sender. Mahalin mo lang sapat na, ha? Ganyan talaga ang mga lalaki, mahalin mo lang sapat na. Wow. Talaga ba? Ay, salamat na Sender 8954. Salamat kaayo po sa inyong mga tambag. Oy, napay kang tambag dari from Sir Blas, mga gala. Sige, ito nang basahon later on, isip. Finale nga advice para kang Sender karong kapunoy. Medyo naulahiman si Sir Blas, mga gala. Ang rin basahon, hindi ito daod, ha? Samay ka lang dyan, Sir Blas. Oh. Medyo mahaba ang kanyang advice. Sige, basahon tayo na later on, ha? Salamat kaayo po. Oh my God, maraming salamat once again sa lahat na manupadala sa ilang mga advice. Sa mga nagtawag, maraming salamat po sa inyong last. O na makikin samay po muna kayo dyan. Stay put lang kayo. Kaya mabalik pa si DJ Unia Taod Taod para sa paghatag o finale ng tambay para kang Sandor Karong Kapuno. Pagsamtang magbaabot ta, maminaw po na mga gala sa inyong ibang request ng mga awit sa atang programa. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni.

0: KXRK
1: Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Haplas po ka aroma na eh.
13: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
12: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
13: Hindi ako pa, naku, nindos giyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
12: Oo.
13: Talamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
12: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa ginoon, Aya.
13: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na akong kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
12: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
13: Salamat, Iwi.
14: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay saamog kita gikan ug saamog kita mobalik ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Apaliyog pa ila igan og taga-asa.
3: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
2: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
3: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, moong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon dito palitan ako 15 kabuo. O, nga dayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung kita nalanginan o maayo ang bidimak. Naulian ang bata.
2: Naulian ang anak.
3: Karon, dili na siya maghangak-hangak. Kay gikan ni siya diwalwal, good pastor. Kuan ni siya ba nadaot sa blasting.
2: Okay. So, okay na siya karon na eh.
3: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karon. Dili na maghangak niya. Kayat, yan ni siya, wala pa'y panit, bungkag siya kayat.
2: So...
3: Karon, maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bidimak Diyod. Salamat po dato sa buhi niya Diyos.
2: Salamat kay Nay.
3: Milagrohan din niya.
2: Amen.
3: Kay kaduhan naman yun ako, pastor. Ako po, maupo niya akong giinom na nakatindog po ko, nakalakaw ko.
2: Pilagani ka ka... Si Manang di magkalakaw?
3: O sa ka, one year, pastor.
2: Isa ka tuig, gadi ka kalakaw?
3: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko, nga ipalitan ko ma-permero o 15. Kaya ito ba yung mama na ako ba, 87 pa edad ani karon.
2: So,
3: tapos, ang akong anak, akong gipa kuan ani gipa inom sa bidimas, pastor, nagpasalamat gyud ko sa buhi nga Dios nga gibuoan yung milagrosong healing. Naulian gyud akong anak nga ganga-ganga.
2: Okay gan, salamat kay kayo.
4: The best songs on the radio.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Kau ang panaginip ko.
2: Wish 107.5.

Alright, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 kuwi size na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat and maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa nagkalain-lain yung radio sets. And of course, sa mga nakatambay paghihapon sa ato ang Facebook Live, karong kapunod mga gana, welcome back sa inyong tanan. At walating panahon mga gana, na panahon na po para atong hatagan o the finale ng tambag na ito ang letter sender karong adlaw. Na nagpadala sa iyang sulat mga kaigan, and I'd like to highlight this comment or advice coming from Sir Blas R. Balarote or Sir Blas and Judy all the way from Pagarian City na naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. At aning basahon iyang tambag mga gala, isip panaling nga tambag para kang sender karong kapunod. So Ma'am Sender, I hope nga naminaw ka sa atong programa karon. Ma'am Sender, sometimes the fear of marriage does not come from the wedding itself, but from the what-ifs we create in our minds. What if one day I get blamed for not contributing enough? What if financial problems cause us to fight? What if my partner reminds me of this in the future? These thoughts can turn what should be a joyful season into a heavy burden. Pero Sender, ang kami niyoon, dili sukdon sa pilang imong naambag sa kasal. Dili ang 350,000 ang magdala sa inyong relasyon hangtod sa katiguangan, kundi ang respeto, pagsinabdanay ug pagtinabangay sa usag-usa. Ang kasal usa lang kaadlaw, pero ang kami niyoon usa ka tibuok kakinabuhi, Ma'am Sender. Kung ang imong partner mismo ang niingon na siya nang bahala o dili na nimo problemahon, posible nga gusto lang yun niya nga ma-relieve sa ma-relieve ka sa pressure. Aban valid usab ang imong kahadlok, Ma'am Sender. Mas maayong istoryahon ninyo kini sa malinawon nga pamaagi. Ang importante dili ang kadako sa kasal, kundi kung unsaon ninyo pagdala sa inyong relasyon human sa kasal. Kung ang gasto sa kasal makahatag na og dako nga pressure sa inyong duha, wala side outan sa pag-review sa budget o pag-simplify sa ubang butang. Remember, Sender, a partner who truly loves you does not keep count of how much you contributed in the wedding. What matters to them is having you as a companion in facing life together. Because in marriage, it is not about you versus them, but both of you versus the challenges you'll face. Ayaw pagdesisyon tungod sa kahadlok sa mga butang nga wala pa nahitabo, Ma'am Sender. Mas importante nga magtinud-anay mo karon kaysa magdala ka sa imong kabalaka nga ikaw ra usa nga nagpasan. Love is not measured by the cost of the wedding, but by the commitment to stay, understand, and grow together long after the celebration ends. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And maraming salamat po sa mga naghatag sa ilang tambag karatong adlaw, sa mga nag-text, nag-call, and nag-comment through Facebook Live. Daghang salamat po sa inyong tanan. Sa mga nakitambay sa ating programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, daghang salamat kaayo po sa inyong lahat, mga kaigan. Huwag manabot po hon, mag-ubad na bagyapang kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa Kinetabukang Persa, ng 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagbabamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Yes, Egan.
8: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
8: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sidaanan.
7: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O sabayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor. Sa Tinginoon nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasab tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services.
11: Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Lu, nganong katakiang kaman?
10: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing at nagahangyo. Bahala lang dinagmay.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
5: 5 kabuo.
4: Okay.
5: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: May good news!
7: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
8: Sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, unsa ne?
2: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Man kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pitagpalang kapsula mga kaibigan. Tumi na ang kini mao nga testimony.
5: Vigimax wala ang sakit yang dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus ban wala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit yang dugahan.
4: Okay.
5: Kaya pag yan pastor kana akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ila nang liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong gipainom isa ka semana, nauliyan gyud ako.

0: pag-i mga match nga na atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Naka-arthritis.
9: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka diha nga di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
8: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, human ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
7: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
14: Kanina pa sir nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong engine mark kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
13: Oo.
14: Oo niya tapos pastor karon nintindi ko ana medyo mark kay ako bitaw nalunggan pastor basta manghinga tuli ko pastor na may murag gahi pastor.
13: Okay.
14: Para patunuan ako pastor palanayan ako sa engine mark pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
13: Oo, mugawas na sa iya.
14: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putong ban pastor. Oo, pastor. Oo, namintin din ko pastor. Ano yung mabindin mas pastor. Salamat yung pastor sa alas.
15: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
18: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: May butang ni mo diyan, kaibigan.
1: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
0: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
1: Felix Villareza.
0: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
1: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik, nangyikapos niya, kaya iaring ko na.
0: Okay.
1: Kaya magiging mo na mo. Nanto mi sila ka nasa sambiar kay na may istas niya dito ma aroma ang kuan kana milibat o na niya mo na inong ko sa ang kasama kana niyo ang kagama ni inong ko sa kana milibat Anton ang di botanan ang ang kuno ni dagkarwan
0: oh
1: na ho kahurot ni kuan ka milibat malang pulo.
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
5: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
3: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggang inyong selebrasyon?
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra! Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
7: 90s

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa ato igan?
5: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po na akong gipalit.
4: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng bukol sa julin, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Dua ka buog, pastor.
4: Dua ka buog.
5: Dayan siya sa ako nga, sus, salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inong po na ako sa utro. Dura, di hapong kabuog, pastor. Dua ka buog,
4: yes.
5: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
4: So nagasalba.
5: Salamat ko sa Ginoo pastor, naghinat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
4: 2 months
5: ka makabakod.
4: 2 months ka naglubog nang higda lang.
5: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay nagudiyang matiin.
4: Upat lang ka kapsulaan na inom, nakabakod.
5: Oo, oh, dayo nagduaw sa diri sa mua, tus bra sa Ginoo pastor, wa nagito mga bukol sa lawas pastor nang wala man tanan.
4: Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
5: Sige pastor.
4: Yes, okay, pastor. Salamat.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radio KVN Valencia City, Bukidnon.
1: Well, here we are again.
0: Mayong gabi usab sa atong 464 ka barangay Bahinti Kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon.
1: I guess it must be.
0: And of course, mayong gabi sa ato ang CEO, Pastor Dan Dangalio. Sa atong General Manager, Sir RG Dangalio, Station Operation Manager, Engineer Romeo Chang. Sa atong Station Technician, Sir Joshua Vergara.
1: We'd be back to seven.
0: Admin Officer and Traffic in Charge, Ma'am Cherimi Pahangin. And of course, atong Finance Officer, Ma'am Bernadette Kelong Kelong.
1: I still remember.
0: Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban karong gabi una. Alas 12, kaning oras sa tud kanato sa VG Max Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Your kiss was so brand new.
0: Musta ang ato mga suking tigpaminawan diha sa managkalain-laing lungsod sa mga kasikbit nga lugar.
1: Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me.
0: I hope nga nakapanihapon na ang tanan or kaha nagprepare na sa ilahang pangpanihapon karong gabi una habang maminaw sa programa sa Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya.

Ayong gabi usab sa ato ang halangdon nga mayor. Mayor Ami Galario and of course atong Vice Mayor. Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Og sa tibuok sanggo ni ang bayan dinhi sa atong siyudad sa Valencia.

sa ato mga kaigsuunan, diha nga gustong magpadangat sa ilang mga hinanakit sa kasing-kasing. Sa ilang mga kagahapon nga gusto na untang kalimtan apan nagpabilin sa ilang mga handurawan. Pwede ka na ninyong ipadangat, hindi lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio, kaibigan, Valencia City.

Shout out mga suking tigpaminawan. Wan na, nagkayo rin na si DJ Ayan. Igutom na yung DJ. But deep inside we know. Sa ato mga suking tigpaminawan, pwede ninyong ipadangat ang inyong mga requested song karong gabi o na. Usab, pwede ka mo mutawag sa atong hotline. I still remember when. Asa na ba itong kwan? Ato ang hotline sa Radio Kaibigan.

Okay, ang atong hotline 0965-560-11688. Again, 0965-60-11688. Mao ka na atong hotline kung gusto mo tawag o mo request na yung mga paborito nga love songs karong gabi.

gabi usab diha sa lungsod sa Moramag sa atong mga suking tigpaminawan diha. Labi na diha sa San Miguel, daghan kayong na minaw diha sa ato ang radio kaibigan 98.5. And of course diha sa Quezon Bukidnon. Diha sa may Paitan. Ang akong mga kanhing listeners diha nag atang-atang sa programa ni DJ Aya diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Diha sa Manolo Fortich Bukidnon. Ngayong gabi, usab diha sa may Batangan. Hello, shout out diha kang Chiche.

0: Ngayong gabi, usap diha sa lungsod sa Don Carlos.
1: I still remember.
0: Ngayong gabi diha kay Ma'am Cora, si Rognas. Nga to ang number one fan diri sa Radio Kaibigan 98.5.
1: Your kiss was so brand new.
0: Mga kaibigan, ang ato ang herbal capsule, ang VG Max herbal capsule. Na mapalit diha sa may Alquino building. Ingon manusap ang Aroma Plus herbal oil ang pinagpalang lana. O pwede usap ka mo mabisita diri sa ato ang sibihanan sa 98.5 Valencia City, Bukidnon. Aduna usap kita sa mga nagkalaing pharmacy. Ya, sa pangantukan, kalilangan, pwede ninyong mapalit diha ang VG Max Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Abi ninyo mga kaibigan, dako kayig tabang ang VG Max Herbal Capsule. True enough, no? Si DJ Aya, maugid na akong gitambal sa una tong na-accident kami 2 years back. Ang kanayang oil sa herbal capsule, ako nang gitanggal o ako ang gihaplas ako ang mga gas-gas bitaw sa panit. 1 week lang, nag-dry na siya ang akong skin. So, grabe kayo ang iyahang, kuan, ang iyahang ipikto sa atuang lawas. How much more kung ato siyang i-intake? Dako kay siyag tabang sa ato ang health sa kinatibukan sa atong lawas. So, ayaw na mo pagduha-duha. Avail mo sa ato ang VG Max Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula.

Aduna sab kitay coffee karon mga panahuna ang Her Viva Coffee Blend. Mayo sab kini sa atoang lawas, lami ang atong tulog. Ingon man lami ang atoang kana bitong naglisod ta og pagkatulog aduna tay insomnia. I-try ninyo ang Her Viva Coffee Blend. Bagong product din sa ato ang Radyo Kaibigan 98.5. Alas 6:25 na sa kagabion. Padayon ta sa atong pagpanaguban karong gabi una. Mag-standby lang mo diha alang sa ato ang sulat tampo karong gabi una. Nga nagagikan diha sa Quezon, Bukidnon. Excited na kay siya nga mapaminawan niya ang iyang kaagi sa kinabuhi.

Maayang gabi diha kang Ate Wenefe, ang ako ang number one fan listeners. Avid listeners diha sa Maramag, Bukidnon. Dito tawag sa ato ang hotline.

Once again, maayong gabi diha sa ato ang halangdon nga mayor. Mayor Amy Galario.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
7: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw.
7: Tulog
6: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa ginunay aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak nako sa tagom?
5: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
5: 5 kabuo.
4: Okay.
5: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo. The best songs on the radio.

0: balik sa dangin yung DJ Aya karong gabi una.
1: I guess it must be
0: fate. Sa itong mga suking tigpaminawan diha sa may Sagungsong, Quezon, Bukidnon. Maayang gabi, usap diha sa Bukid, ha? Bukid, okay. Bukid sa San Fernando. Ilabi niha, diha kang Sir John. Maayang gabi diha, Sir John. Kumusta?
1: But deep inside we know we'd be back to something.
0: Og ingon man sa mga nagkalain-laing barangay dinhi sa ato ang Valencia City.
1: I still remember.
0: I know nga excited na kayang uban no maminaw sa ilahang nagkalain-laing mga revelasyon sa kinabuhi.
1: Your kiss was so brand new.
0: Samtang nagakaon sa ilang panihapon o nagaluto sa panihapon si nanay. Huna-huna na siya karon kung unsa ang iyang mga memories kani adto. Mga kalipay kasakit nga ilang nagian kani adto. O ba na to mga kaigsuunan diha, eager na kayo nga mupadangat sa ilang mga kasinatian o revelasyon sa kinabuhi.

Pero ayon yung galinting bago manihapon na makanunayon yun ninyong o i-practice ninyo ang VG Max Herbal Capsule. Para kompleto ang ato ang kuan ang health sa ato ang lawas. Labi na karong mga panahon na no nga grabe ka init sa gawas o ingon man kalit ang ulan, unpredictable kaya nga to ang weather karong mga panahuna. Daghan kayang nagkakasakit, daghan ang gipanghilantan, labi na sa atong mga kabataan, mga estudyante. Andam yun mga nanay ang makanunayong haplas, ang pinagpalang haplas, ang aroma herbal oil. So ang original gidana ano aroma herbal oil ug ang VG Max Herbal Capsule niagi diri sa Radio Kaibigan 98.5 ang atong original ni anak nga mga stocks. Kasi na yung mga naglibot-libot diha nga nagpailang sila ay mga dealers sa VG Max Herbal Capsule or dealers ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Magmatnguntang tanan kay daghan na kay mga fake karon. When love is truly right. Umayang gabi sab diha sa Malaybalay City diha sa mga ikasisang. Ngayon man diha sa mga empleyado sa Philippine Statistics Authority. Mahiligon usab maminaw sa

Lagapak ang 98.5 Radio Kaibigan. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa makanunayong pagpaminaw sa tuang sibyahanan ang nag-iisang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So, unyang totoo, datang atangin ninyo, alas 7, atong pag-isugda ng ato ang sugilanon. Sa usa ka nagngangalang Emily.

6:41 sa kagabihan. Kaning oras atod ka na to sa Vigimax Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. O ingon man ang Herviva Coffee Blend. Herviva Coffee Blend. Mablend yun ang ato ang mga red blood cells kung makainom ta ni ang Herviva Coffee. Mayang gabi diha sa lungsod sa Pangantukan. Mayang gabi diha kang kaibigang Marites Makite diha sa Vismin Village sa kanunayong pagpaminaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Ingon man diha sa mga Monterdi family, maayong gabi eh.

Okay, alas 6:46 sa kagabhion. Ready na ba ang tanan? Kumusta diha kang Chi-Chi? Excited kayo nga maminaw sa programa ni DJ Aya? Kilig na kilig kayo siya kaganihang hapon. Kung matod pa niya, iyak po nung ipadangat ang iyang sulat tampo sa kauban ng sugilanon sa iyang ex kaniadto. Murag tsada giniyang history sa iyang ex kaniadto. Anyway, daghan kayong salamat no sa tuang station technician no nga nag-assist gyud kang Sir Josh. Daghan kayong salamat kay first day ni DJ Aya. So, need pa ta magkuan sa tuang palibot. Amping sa pagbiyahe, Sir Josh.

A requested song ni Sir... Nakalimutan. I Don't Wanna Lose You, Ramon Inasor. So, i-play na to ang requested song, gikan diha sa Batangan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
2: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Lu, nganong katakiang ka man?
9: Sakta kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema Lu. Ano yan ay bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
11: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
12: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
11: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
12: Oh, nakaistorya tanguhan. Dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
11: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
12: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuhan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, dito kong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga dito ko ginhawa niya. Nakadungog man ko sa kuwaan nga ka ng BG Max. Kaya pinagsulti na ko si Anabel sa Kasundri kay Dagpat, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan. Dito sa Bible Street ko, so kay Saradalan.
11: Salamat.
12: Ko, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa si inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong. Inom dyan kong tuloy. Lo, Pastor Dan, Marajo Gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and i-bless sa akong kinabuhi ng Bidimag, salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
11: Salamat kayo.
12: Kinaanahan, ulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up, kinaan ko sa doktor nga, kung siya mong giinom, yun lang ako sa pakiusahin, ang upang diba mo, tuoy ko na anak, Pastor Dan.
11: Oo.
12: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, biya akong Ison ni Pastor Dan.
11: Oo.
12: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umanggo si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa Sambanga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa ginoo kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. Pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya kanala. Ingin akong anak ma. Grabe ang bigyan mo, ma. Nakaayo gid sa kong lawas ting kwe sa Ginoo. Pati yang kagid no ulian.
11: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo, no?
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
13: Numero 1 sa balita.
14: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
13: Oh, 98.5.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibuok kawanin ng Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Maayong gabi usab DJ sa mga suking tigpaminawan ni ining imong programang Revelasyon sa kagahapon.

Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, kining mapait kong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tuodi ay DJ Aya, ako si Emily. 48 anyos, tubong Bukidnon. Minyo o gadunay usa ka buok nga anak.

Ang lalaki, DJ Aya. Amoy nagpahilom sa mga samad sa akong kasing-kasing. Amoy nisagang sa akong mga kasakit. Amoy nidawad sa akong pag-aako, DJ Aya. Nakabaton kami yung sa kabuok anak nga babay, DJ. Sa pagkakaroon, usa na siya kamagtutudlo din he, nakabase sa probinsya sa Bukidnon. Matod pa nila, DJ Aya. Nga tamis man di ay ang mapakyas sa unang higayon. Nga akong gituhan, nga sakit og nitay og kanako sa tibuok kalibutan. Sakit man di ay ang mahigugma, DJ. Pero mas tamis kung ikaw ang higugmaon sa tibuok niyang kasing-kasing. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Emily sa Quezon, Bukidnon.

0: All right, daghang kayong salamat kang Emily diha sa Quezon Bukidnon. Ang ato ang letter sender karong gabi una.
1: Well, here we are again.
0: Sa gustong magpadangat sa ilang mga advice ngadto sa atong letter sender, free ka mo mutawag sa atong hotline.
1: 09650-11688.
0: Ato nang basahon kini mga mensahe nga niya sa atong hotline.
1: We'd be back to set things straight.
0: Gikan kang 7087. Good evening, DJ Aya.
1: I still remember.
0: Ingon man diha kang kaibigan Roy.
1: Hey.
0: DJ Aya, good evening. Shout out sa Double D House. Batangan diha sila ni MM, Che, Bernal, Henry, Kuya Rining, and Perla. Request ug song, I Don't Wanna Lose Your Love by Rari Zitor.

0: Okay, we have a caller from 0962. Maayong gabi eh.
1: Yes, mas maayo kapas gabi eh.
0: Hello, kumusta? Kinsa ni palihog?
1: Ang imong avid listener.
0: Thank you so much. Unsa kumusta ang ato ang pamahon-pahon dihang dapita? Aha ka karon diha, avid listener.
1: Bitaw si Winifred, bitaw ni.
0: Ay, hello, wow, Ate Winifi. Kumusta?
1: Kana gyud daw wa na makaila jo kami taw ay.
0: Kumusta ang atong life niya?
1: Kaloy sa Ginoo okay po ba ya ang pamahon pahon diri dapita? Kaloy sa Ginoo okay po ba ya?
0: Praise God kay okay gyud ang ato ang pamahon pahon diha. So unsa man atong ikasultis ato ang para sa atong letter sender karong gabi una?
1: Actually dili ko makakuan ana kay ang signal bitaw diri sa Muabay kaning imong gikuan ang station is magwala-wala, mawala. Naasiya, mawala na pod, naana wala na pod magina na bitaw. Nya pagkadugay pa gyud amo lang tong gyagwanta. Pagkadugay pa gyud na nagyud imo sapaw noon nawa na.
0: Tawag
1: mi sa iri oy.
0: Permintihan lang nagpaminaw. I-tune in na perminti ang 98.5 para mo klaro na gyud ang kay medyo lupa-lupa bina inyo ha diha.
1: Dili man kanang makuan man siya, ang promero maklaro man siya pagkadugay magkahinay o kira gyapon magwala-wala o kira. Ang di na gyud maklaro kay na masapawan naman.
0: Okay, mo linaw na ugmang puhon. Mo linaw na siya, don't worry.
1: Okay,
0: okay, mga nakay panimbaya karong gabi una, Ate Winifi.
1: Laras lang sa siguro sa tanan kay murag na was condition bay. Lagi wala ko mang wa ko na kapaminaw sa sender kung unsa iyang kuan mo nang dili kay lagi ang monitor lagi na ko diri bay.
0: Sige lang, ugma linaw na na.
1: Masin hoping.
0: Sige, daghang kay salamat sa imong pagtawag. Any requested song o any greetings para sa tanan?
1: Requested song is kaning kuan. Love song sa kaning Laras all my friends na lang dayon then requested song is kaning Salawahan by Night Dominda, love song na siya.
0: Okay, daghang kay salamat Ate Winifi Uzon.

0: Okay, alas 7 media na sa kagabion. Padayon kita ang mag-uban-uban diri lamang sa atong programang Revelasyon sa kagahapon. Aduna ka mo yung mga kagahapon na gusto ninyong i-reveal din sa programa ni DJ Aya sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Anytime, pwede ka na ninyong ipadangan. Maayong gabi diha sa lungsod sa Pangantukan sa mga Hamun family. Kusog kayta diha sa lungsod sa Pangantukan. Number 1, 98.5 Radio Kaibigan. Ngayon man diha sa Kibatang Don Carlos, Bukidnon. Maayong gabi diha kang Leti Lidesma. Okay. Another caller from 475. Maayong gabi eh.
1: Hello, maayong gabi eh. Si Aya.
0: Kinsa ni palihog?
1: Si Mylene Marcer ni Dini sa Barangay San Carlos, Valencia City.
0: Yes, kumusta? Kumusta ang pamahon-pahon diha sa San Carlos?
1: Okay na, si Aya, gaulan.
0: Gaulan dahi sa gawas? Gaulan diha?
1: Oo, gaulan man din.
0: Ah, okay na ng ulan. Kay blessings man ng ulan.
1: Lagi.
0: Unsa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Mag-wait lang mo DJ Aya sa akong mga friends.
0: Yes, go ahead.
1: Mag-wait din ako si Ate Binigwe, Aite, Mayong Nabihi, Dayon. Si Ate Karincia, Kuya Jenry, si Ante Liga Kunog, Mayong Nabihi po, Dayon. Si Lani, Pansuspera, o si Ate Ete Ligisma, ngayon si Arlene Balilihan o si Ate Talma Maglasang yung nabihis. Ano, request na yung kabigaya.
0: Yes, unsa man na nga song?
1: Itong Dagis.
0: Sorry?
1: Dagis.
0: Ah, napay pangutan na si DJ Aya. Unsay mo ika sulti, ka-advise sa tuwang letter sender karong gabi una?
1: Alak ka ganang naulay ko gabi DJ Aya kay kusog kay ngula na akong ginanong
0: radio. Okay. Daghan kay salamat sa pagtawag. Og maayong gabi eh.
1: Maayong gabi po DJ Aya. Basta radio kaibigan. Mauni. Aso ni.

0: Daghang kayong salamat sa atong caller karong gabi una. Mayang gabi sa mga taga San Carlos, Valencia City.
1: Well, here we are again.
0: Kamusta mo diha sa mga taga San Carlos? Nagamit ba mo og VG Max Herbal Capsule? Para sa ato ang kahimsog sa atong lawas. Avail na mo sa ato ang VG Max Herbal Capsule. Okay, another. We have another caller, may gabi from 886.
2: Hello, may gabi.
0: May gabi. Kumusta?
2: Gabi, DJ Ayan.
0: Hello, kinsa ni Palihog?
2: Si Aiko dai ni dere sa Valencia.
0: Okay, unsa may kailangan di DJ Ayan kang Sir Aiko karong gabi una?
2: Pwede pa manimbaya sa kahanginan?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
2: Okay, una-una no. Salamat sa pagtubag o maayong gabi sa mga naminaw karon sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni. Mayang gabi sa pagtanan. Okay, great lang na ako makauban din rin. Nga nag-ngisi-ngisi. Kay naminaw sa imong programa. Bisag ulan-ulan. Putol-putol ba yun imong kuan, monitor?
0: Putol-putol di ay sa ulan. Kusog ang ulan.
3: Oo. Bakasan na yung kukanta.
0: Unsa nga song?
3: Unsa man dahi taron? Yan ang love song?
0: Love song, yes.
3: Kuan lang, gatong hindi ko kaya. By Richard.
0: Okay.
3: Oh, maulang na di si Aya. Salamat kayo. Basta Radyo Kaibigan, maone o ato ne.
0: We'd be back to something straight. Kusog de kayong ulan sa gawas. Putol-putol daw nga to ang monitor. I still remember. Daghan kayong salamat no, bisan gaulan. Daghan kitang mga listener diha sa mga kasikbit nga lugar. Sa ato ang mga kabaranggayan din sa Valencia City o sa mga kasikbit usab nga kalungsuran.

0: OK. Radyo Kaibigan.
1: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo, naayo gayud ako. Nawala ang akong kasakit, diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

Alas 7.52 sa kagabhion. Kaling oras na tudyan nato sa Vigimax Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana.

Ato nang basahon ang mga mensahe gikan sa tuang FB Live. Hello, Deidre Aya. Greet ko lang sungahid family, lalo na kang Neil, Michael, nga naaron sa training. Amping lang per me. Request kog song, Wala Na Talaga by Clarice D. Guzman. Every memory repeats, every step I take retreats. Sabi ni Angelica Kuno, shout out daw kang Lady Diana. Every journey always pretty ever, there is 98.5 radio.

Kumusta man ang tanan diha sa gawas? Usog kayo ang ulan, no? Amping mong tanan? Labi na sa atong mga tricycle driver. Sa tanang mga drivers, hinahinay lang sa pag-drive. Labi na sa atong mga bus driver. Uso bagayod karon ang disgrasya sa ato ang mga kalsada. Labi na kay ulan-ulan, danlog ang ato ang kalsada. Atong mga mugawas diha, ayaw mo kalibot pag bitbit sa inyong mga payong. Ayaw bitbita, ipayong pod. Ay kusog kayang ulan. Pag adlaw, pag buntag, udto, init kaayo. So, kinahanglan yun ta mag-protektar sa atong lawas. Always take Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. When love is truly right, this time it's true. And of course, ang atong Herviva Blend Coffee. Right. Mayusab sa atong lawas.

Once again, mayong gabi sa ato ang letter sender diha sa Quezon Bukidnon kang Emily. But it never disappeared. Grabe po ni si Emily. Unang nipitik ang ihang kasing-kasing.

Nagaki salamat sa itong mga caller karong gabi una. Ingon man sa itong mga listeners. Sa mga nagalinlaing barangays. Mayang gabi usap diha sa Surigao del Sur. Ato mga listener diha. Ato mga... kuan ang ato ang mga kaigsuunan nga nagtan-aw sa live.

Alas 7:58 sa kagabion. Ani ang laing requested song gikan sa bandang Lapis Kabilang Buhay.

0: sa Wao Lanao del Sur. Ingon man diha sa Kilikili. Diha usab sa Kalilangan, Bukidnon. Kutob sa mabuti atong Sibya. Sa 98.5 Radio Kaibigan.
1: Well, here we are again.
0: Ito mga nakinhanglan sa itong mga produkto sa VG Max Herbal Capsule. Ingon man sa Aroma Plus, Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: I guess it must be
0: pwede ka mong magpadangat diri or muanhi, bibisita diri sa ito ang sibyahanan. Aduna usab kitay store diha sa may Alquino Emporium.
1: We'd be back to something.
0: Ayaw ka mo kalimot nga ang herbal Vegemax herbal capsule. Kinahanglan jud ka na sa atong panglawas. Ingon man ang Aroma Plus herbal oil.

0: XRK Radio Kaibigan. Kinsa ni palihong taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
1: Nako'y arthritis, Pastor.
0: Nag-arthritis.
1: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Alas 8:19 sa kagabihan, balik ta sa itong pagpanaguban.
1: Well, here we are again.
0: Wala am day ulan sa sentro sa Valencia, karong kabihuna. Ang kusog ang ulan dito sa may San Carlos.

Pero bisan pa man ni Ana, mag-amping gihapon kitang tanan. Kaya nga to ang weather karon unpredictable kaayo. Kalit ra og ulan, kalit og init. We'd be back to set things straight. I still remember when. So nay nag-message no? Nga mga yung number ni DJ Aya tungod kay base na mag-send sa ilahang kuan, na mag-send sa ilahang revelasyon sa kagahapon. So 0916-1656-137. Pwede po usab sa atong hotline.

alas 8:21 sa kagabion. Gamay na lang atong oras sa pagpanag-uban karong gabi una. So, ayaw mo galimot sa mga listeners sa ato mga kaigsuunan niya gustong magpadangat sa ilang mga revelasyon sa kinabuhi. Kasakit man o kalipay, kapakyasan man o kalampusan, pwede ka na ninyong ipadangat dinhi sa atong sibyahanan. Sa atong programa sa revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6 hangtod alas 8 sa kagabion. Karon lang tano nag-extend og 30 minutes kay 6:30 naman ta nagsugod. So 8:30 ta mahuman karong gabi una.

Wala na magkita igong oras para ipadayon pa nato nga ato ang pag-uban-uban karong gabi una. Hangtod na lamang ugma puhon. Samang oras o sa susamang istasyon.

sa ngalan sa kinatibuk ang kawanin ng CBH ng 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa atong CEO Pastor Dan Dangalio. Ingon man sa atong General Manager Sir RJ Dangalio, Station Operation Manager Engineer Romy Chang, Station Technician Sir Joshua Vergara, Admin Officer in Charge Ma'am Charimi Pahangin, Finance Officer Ma'am Bernadette Kelong-Kilong. Daghan salamat sa iyong pagpaminaw, sa iyong pagsubaybay din hilamang sa atong programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. God bless everyone. To God be the glory.

0: mo. 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-distago. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ang pra, naku, nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito, nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
6: okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginuna niya.
7: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
6: Unsa ato, Igan?
8: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito, pastor, sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
6: Unsa kayo ang sakit?
8: Duha nakabulan, pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na... Daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka nang
6: tampok
8: sa junior, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric, bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, pastor. Tainom na ako sa Bigimax. Duha ka buok, pastor.
6: Duha ka buok.
8: Dayan siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ako sa utro. Duha ragi akong kabuok, pastor.
6: Duha ka buok, yes.
8: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man ako.
6: So nakasimba.
8: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilat kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
6: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
8: Oo, naglubog ito pastor nga nang gamay nagudiyang matiin.
6: Upat lang ka kapsulaan na inom. Nakabakod na.
8: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo, pastor. Nagdito mga bukol sa lawas, pastor. Nangawala man ta
6: na. Nangawala na. Salamat ka, Iga na. Salamat, Igayo.
8: Sige, pastor.
6: Yes, okay, pastor. Salamat.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Kwaliti kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Paan ang presyo? Barato na yun tayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes
10: adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Radio Kaibigan.
14: The best songs on the radio.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ka ba, sir? Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala may power dito sa Indahan kaya nandito ko lang na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba, sir? Naayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba, sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agtang, wala na ba yun, katukos ako na, mawag ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo, kagapsol, naayaw din, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka-tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloyan kay Ginoo ba? One time, wala ara magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power
0: kinsa ni palihog?
2: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay adto nga masulti?
2: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
2: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
2: Nilutang ko sa iya og 4 ka buok.
0: Mm.
2: Amor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
2: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban.
3: Hello.
0: Yes, akin sa di palihog.
3: Yeah, Igan Ding ni Pastor Dan.
0: Yes, Igan Ding. Kasi ato Igan Ding.
3: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog. Kaya
0: oo.
3: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabok yung nainom?
3: Nakapalit nang ko niya. O isa kabok niya.
0: Isotelia? Yes.
3: Anam-anam lang niya inom.
0: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa BG Max Plus.
3: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko BG Max.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga Igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Yes, akin sa Dipanayog og Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo kang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa gitabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupravi trao, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong ipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: sa Dipaliog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidong ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dan. Na arang na ba ko. Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hindi sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Paliog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bing, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, mo anha lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, naapod diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila iyang napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatugilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabait, ito mo na gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Untaon ko na lang may. Dili ko ma... Dulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor kay, grabe na gid, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gid, nga, napalinto na po. Bugno, nga singot, nga, okay. Ikit masabot, nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa pastor kay kapag hangga naman siya matumik tinche pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid niya kasakit. Oto, pag inom na ko bigimak, naarang-arang man ko, kaya nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungkuan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang ka minutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle, o barangay.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa udto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay. Ito palihog.
2: Binida ng Sigan, Doc.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waula na din.
1: Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong BGMAX, awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan bing o si ato igan bing?
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam na niya inom. Inom?
1: Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh,

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutang iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila nakapalit yung napalit karon kay wala niya, dead list back.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa gyud okay nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gyud sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sa dipalihog.
1: Ah, si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ka kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Okay, kay ko salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi itong 6 years pa sir, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-anag sakit, ang nag-anag ka nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumo murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang night dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba ko balik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay. Uli ko. Di pa ilam na ko na ko siya bigimak, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab dimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguligikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos, niya. Tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi iyang painom na siya og duha ka buok. Ya pagabuntag din siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: kaigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi gadang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Nga libya gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga karon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa ato nga VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya ka VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag...
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Sari Palioga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, ke, akong gi, kanang, upawan ako, kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo,
1: o siya. Kaya baho, dahil, akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kaysa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: cancel. Unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Kanang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og isima, Korea po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo, pastor. Wala na kong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dan din. Na arang na ba mo, wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

Ako, isa sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoong ginagin ko na kanina ng Bibi Maxwestor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, dagan ka ayon niya kay Ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo niya pagka, kung anda yun adto, ang kanding naligid na dito kay Paul, kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yung siya tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, Bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... O sa gid po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalainan gid si Ginoo.

0: Lian ay kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ni Palihog?
2: Igan na Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Vigimax Doctor kay ugot niya kong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ugot.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
1: Tapos, nawala ang hubag.
2: Oh, ginawa ko.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala ko ng hubag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inong ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa gino, karong puntag, ato na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa gino, o, naulian ng taon, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mama, yes, alam, dalhan tayo dito na ako. Tingawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko karon, hindi na lang yung abso sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay daghan ang dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, di na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangitapin ka nula. Ablan sa akong Bigima, nagpahit ko sila ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wala gilang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkapatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Lagi,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Na,
0: salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vegemax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon Pastor, nagana nagsakit, ang Andre karon nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa niya tabo igana?
1: Unya, pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ra kapsula akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan ako di pa laboratory ani ini ug yan dugo kay. Sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tolay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Igana Lor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, di na ako katindog.
0: Bao ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-sakit, ano din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sentro pastor, yon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang laya man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ipalaboratory ani ini ug yan dugo kay. Sige bang pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon. Na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit. Ngayon ko Lord, napalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Vigimax, i-double niya ko na ko, doha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa ni palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung higanin Katuban ni Pastor?
0: Higanin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member na Higan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di kabato na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot kaya kong ipon bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Si Bibing Montesilio ni sa Purok na Malinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
0: Okay, nga nagluyan man?
2: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nga pa na ko sa kong auntie, unsa rin gita, inom na sa akong angkon. Inom sa gita, inom na niya Bigimas o ganang aroma, gita po niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya po kita, kaloy sa Ginoo, maayon na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Ito siya kakaibigan niyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
2: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat.

ikaw hana, nagpanalangin sa tanan. Di mo pagabiyana, nagsalik sa imong alang Ginoo. Tinuod gayud, ikaw maayo. Bisa ditakos kami nga mga tao apan nagapadayon imong gugma grasya.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng piyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang piyan, mayon na. Pila kapsula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Mac. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Emena, dalay ko ng Diyos, makayang tanan ka ikaw, ana aman. Usa sa mga linya, aning kantang ikaw. O di alamang kanimo, nga ato nga paborito ka ayong litukon, mga kaigsuunan. Kay grabe kay ka-inspiring nga minsay, makaya ang tanan. Kay ikaw, Diyos, ana aman. Usa ka may buntag ug maayong pagpaminaw, mga suki ug mga pinangga na tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pitagpalang Musika, aning adlaw nga Martes ug Pizza 23. Aning bulan sa Hunyo 2026, mga kaigsuunan ko. Awag sa gihapon o sa kamataong nga buntag, laing adlaw na pod nga gihatag sa Diyos kanika na to. Awag salamat sa Ginoo nga nakamata pa kita, mga kaibigan. Awag niabot aning adlaw aron palain kitang mag-aalagad o mag-asimba sa tumbing na Diyos aning takna sa kadlawon, mga kaibigan. Ako na ginaot nga anda na po ang tanan sa pagbaban kana kung sulod sa usa ka oras utunga aning programang Pitagpala Musika. Andin laing tunga sa oras unya ang atong balita at isma sa idbot ta unsay pakitabo sa palibot sa atong programa nga Mindanao Visayas Headlines. Sa karong pagid nagkapaminaw nining programa, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Live ta na programa igsoon. Ang programa Pitagpala Musika, di gini siya halos wa taga record o ginaplay. Nawa. Di record itong programa, live gini siya igsoon, taliwala nga usay, kulang ta sa tulog. Kapanikamot din kita nga maka-programa o live, mga kaigsoonan. So live kita nga nag-broadcast din sa Tagbayan sa Valencia. Valencia City, Bukidnon. Og dinhi sa Valencia og daga madapit sa Bukidnon maduog kita dinhi sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Hopefully nga way makakulian mga kaibigan. Ang atong pag-broadcast dinhi sa 98.5 kay mga panangigsoon nga kahit nagka-brown out dito sa bukid. Wapagin mga repair ang atong generator nga nadaot. Ito na po sa kadugayon niya, morag magsige na tag-repair, kaya magsige kadaot. So I hope why brown out, hindi lamang din ka naman, panbisan pa sa mga hook up partner stations. O salamat din kayo sa mga partner stations nga naka-hook up na kato karon, ganyan sa ipagayo ang power radio diya sa Villanueva. O niya, nakamata na po't ko, wapay alas 3 igsoon. Salamat kay Engineer Roy. Oba Power Radio 97.9 diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Abot nagbuhol. Onya mapunay ga-serve sa ato din sa northern part of Bukidnon. Apila po diha sa Malitbog, mga kaibigan. Malitbog, Bukidnon, kaibigan. So salamat kay Engineer Roy, Oba Power Radio, nga nakook up ka na ito kanya alas 2.49 pa. Dahil nagisundan kini mga kaibigan sa Metro FM at Trento. O kalabot ka na ito ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Ang busamang Radyo Kamayulianga, Surigao del Sur. Radyo Kaibigan, Tiger FM, Subong Kugon, Misamis Oriental. Ang diusap sa King's Radio na Tuan, Surigao del Sur. Yuloline FM, Pangantukan, Bukidnon, og ang Barangay Radio, Bislig City, mga kaibigan. D1 FM, Marihatag, Surigao del Sur. Sunshine Radio, Butuan City. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Og busa, mga kaibigan, ang ato partner station diha sa Gipo, Sambuanga del Sur, ang Barangay Radio. Real Beat Radio in Og City, the XMC ICFM Waola na del Sur, Metro FM Rosario, ang busa magkaibigan ng ato partner station di Estagbin na Surigao del Sur, ang DXRM Radio FM, Infinite Radio Tandag City, Radio ng Masa Maasim Sarangani Province, Big FM Davao Region magkaibigan, Power Radio, ang DXGE Clavera FM diya sa Clavera, Surigao del Norte. Radyo Bandera, General Santos City og mausab ang Flash FM, San Francisco, San del Sur. Radyo Bandera, Kidapawan City og ang GTFM, Lambunao, Iloilo. O
O kapabot ka na to, mga kaibigan. Ang Metro FM Bayugan City, nalipay kay ko na ko kapang Bayugan City at least. Manugod ka kita banda diha isoon sa northern part of Agusan del Sora. Salamat din kayo kayong tanan, kagapaminaw sa Metro FM Bayugan. Text mo ka na ko kung unsay pinakalayo nga naminaw, no, pinakalayo nga naminaw gikan diha sa 106.1 Metro FM Bayugan City. Parti sa ato masayaran kong asa taman ang ilang signal. Hopefully nga sama ka niya ito, magyapong kakusog ang maong istasyonan mga kaibigan ko. Kinabuhi ko kay namang gudo sa station nga pagsulod na to, kusog kayo unya pag pila ka bulan ni pahinay man may paglaw nga dala siguro tungod sa kamahal siguro po sa kuryente. Anyway mga kaibigan, usbon ko mga tipaminawan sa Metro FM Bayugan City, maayong buntag yung tanan. Text mo ka na ako kung nagunhuna ka usa ka sa pinakalayo gikan sa Bayugan, iya nakadungog sa 106.1 Metro FM Bayugan. Text mo ka na ako. Karong adlaw ra ba nagplano gid ko nga magbiyahe diha sa Talakugon. Text mo na ko. Taga Talakugon o mga lugar nga kumagian diha sama sa Lorito. Wa kay koy ideya kung asa ko maagi ba kung kinabuhi ko maagi prosperidad o nabay dalan nga dinhi ko maagi sa laak. Nga di ko maabot diha sa di ko maagi og prosperidad. Di ko maagi og Trento. Nabay kadalan nga magian nga diretso na gyud. Gikan din sa Asunsyon padulong adto sa Laak. Or asa baka ato agion. Kay unahon akong moadto og Talakugo na karong adlaw. Malipay pud ko nga makita ang ato mga tigpaminawan sa atong radio program sa maong dapit. Lorito Talakugo no sa maong dapit nga akong magian makaibigan. Pero depende na sa inyong inyong feedback sa naminaw karon diha. Kay mga lugar ako naplanuan at tuan pero kung wagi kay gatix, mo na nga di na ako usay gadayon. Labi ako medyo layo.

Gusto ko gumay ideya kung unsay mga lungsod nga kumagian. Para at least mabalaba na ko kung asa ko dapit mo agi. Kung nabay laing dalang hindi ko moagi na o Davao de Oro or I mean diya sa kining Mawab and then padulungad to sa Trento o Prosperidad. Mawagin akong bawa ang dalan. Basig na apa nga medyo mas dool. Atong oras mga kaibigan, 12 minutos makalipas ang alas 4, may buntag kang Ma'am Susan. Diya sa Barangay Lumbo o sa Public School Teacher, may buntag ka ni mo, Ma'am. Oh, gabay daw siya, di pa ko balimot, happy birthday to Gian. Kasi pong Gabriela de Ligos o Bambu Aya, pinakauna nga naka-signify nga naminaw sa ato karon sa atong life. Happy birthday, ika-36 sa birthday niya Karamadlawa. Ato ning usa sa atong mga collectors sa kaibigan diya sa Barangay Bambu Aya. Murag kahapon na lubong iyang lula, wag kita makabisita. Anyway, usbon ko, kaibigang Gian, o ba, Mambu Aya, happy birthday. Lamang kanimo. O, gamausap niya sa tanan nga itong mga kaibigan ng tigpaminawan sa programang Pitagpala Musika. Muruhan ang kinabuhi. Di magyod tanan, makapaabot ang mensahe ka na ito nga naminaw, pero malipay ko kung maka... Pabuto mo o comments ng Facebook Live. Balik na ito mabasa on air. At least, malipay kong masayaran nga sa way pagduduwa na minaw mo sa atong programa Pinagpala Musika. Kaibigang Verinia Cabasag, diha sa Tribun Bohol. Hookup na ang salamat sa Ginoo kay hookup na diri ang Tribun Bohol. Pero makasignify pa ka na ito, no? Signify good mo ang taga Radyo Bandera Tribun kay murag so far magwa man to maka o kabantay nga nag-signify kaniya. Paliyo ga signify. Pero salamat din kay kaibigang Berinya Cabasag. Rosalie Aguirre Perez usab maayo nga buntag. Og sabi ya kang kaibigang Nini Ripdos Escobedo, wa gimi makita itong pag-anto na kong Bislig City. Anyway, may buntag ka nimo kaibigang Nini Ripdos Escobedo. Kaibigang Consolation Boyser, may buntag ka nimo. Nakasa kuan karon, nakasa Madrid, nakadungog ka kagabi ini mo nga nag-comment sa live sa atong usa atong bag-ong mga DJs din sa 98.5. sa akong nadungog murag na ako sa Madrid karon. Anyway, may buntag ka nimo kaibigang Consolation Boyser. Og kang Michel Monteseven diya sa Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Egan G. Lord, usap ni sa una ganyan nga nag-signify nga naminaw sa itong programa. Nel sa Torregosa. Og kang Ginilin Pacquiao, Egan, may buntag diya ka nimo. Kinabuhi ko morning Pastor Dan, nagtanaw ko sa imong live from Buena Gracia Talakugon. Pirmi good ko naminaw matagabuntag Pastor Dan. Uban sa kong mama. So naminaw Talakugon, so basi pa siya kaapas atong pag-ingon ako nga nagplano ko maaw Talakugon. Uy na ngayo kuga feedback kung asa mas maayo mo agi. Lang access ko lintas o ba Talakugon, may buntag ya kaninyo. Kaibigan Albing o Robina diya sa Bakusanon, may buntag. Abos na kaibigan Verinia Cabasag. Pasod ang good morning asa ta makapalit o Garuma o Vigimax. Tuwa na puyo sa sityo Montalban Rizal, Kananga Liti o asa ta makapalit ha David Cabasag sa Talibuna, Bohol. Amping mahal namong pasodan. Pwede rin natin ipadala through Giante or GRS. Kay wa patay dealer di banda sa Leyte mga kaibigan. Lovely pay ko kamas, may buntag di kanimo og Arlene na sulatan de la Serna di sa Kalamba Kibangay. Good morning kaibigang Bit Anselmo. Murag nakauban sa dito sa wa nagko makapas ba?
pasudan watching from Samal Island with a Maritis at Palsa. Og uban dahil si Ganinday po na. Og si Mother Philly and Ati Idna. Tuwa dito, salamat ikayo kanyang tanan diha. Huwag ko kaapas kayo, huwag ko'y mabira kahapon nga makauban ako. Mga huwag ko makaapas diha. Napukoy laing tuyo po sa Davao. Pero lagi wa lagi tayo mabira nga ito makauban. Erlinda Dundo na loo to sa may buntag o Carmen Ibkas Marcis. Huwag mo sabi ang kabigang Blackie. Emiliano Lumistuna. Kapasukaranan ko ang kalayo mo sa mga may buntag ka nimo kaibigang Emiliano o baniga na Bitol diha. Usad ni sa itong mga sponsor, salamat din kayo sa inyong padayong pagtabang sa radio program na to. Kaibigang Kuraso na Bagyo, si Gornas may buntag, si Rugnas o Igan Cora na Yal, may buntag ka nimo Igan. Uban sa imong kapikas kinabuhi ka na minaw karuna. Kang Kuya Francis Rapinopol Yemit may buntag og Nancy Lauda og Shirley Pacanya. Og kang Francisco yanong nakahook up na pasudan. Oy, salamat pero makasignify ka na to ang Big FM. Maraga on sa itong buntag nga ang taon daga nagsubo. Tantiks na ko kay wagin nila madugog kay brand out dito. Sa Big FM at tumilabing Adlam siro to atong Domingo. Anyway, salamat Francisco Yanong. Wa sila makasignify ka nato din ang Big FM karon nga nakaukap na ka nato. Palipay ka kung magka-signify mga kaibigan. Magampota mga kaigsuunan. Pwede man na pasor sa Laakaagi, Lorito, Lahos sa Karsada, Lapas, Talakugon. Ah, okay. Sumuning ruta nga. Murag ako nahuna ang akong agian. Salamat di kay John Assis. So, kumaan ako diya. Nabay mo tagbo na ako diya. Kumaan ako diya sa Talakugon. Apil diya sa Lorito. Sa mga lugar nga ako malabian. Apil na po sa Laak. So, ang akong final decision niya, mag-agad sa inyong feedback at mga pinanggang tipaminuhan. O diha sa Laak, Lorito, diha sa La Paz, then Talakugon. Then posible gawa sa tadito sa Bayugan City. Oga, ambot kong asa dahin talahosan na. Pag-ampota mga kaibigan, 19 minutos na makalipas ang alas 4. Ubanig sa pag-ampo karon atong pasalamatan ng Diyos. Mapasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon, aning matahom nga buntag, laing adlaw na pod nga mong gihatagan ni kanamo Ginoo. Salamat o Diyos nga mo kaming gipukaw gikan sa pagkatulog, ug salamat sa laing adlaw. Og salamat kami sa gihapon padayon madungog sa dagang mga radyo dinhi sa Mindanao sa Visayas. Og salamat Ginoo sa tanan nga sa imong grasya nakamata. Og dakong handom og dakong tingwa gayud pod nga sa isa buntag makig-uban kanako sumalandong sumbala ang presensya. Uban kanila kulang sa tulog. Na sila tungod kay mo ang ilang commitment nga sa iyong kadlawon maminaw niyong programa. Og salamat sa mga partner stations usab sa iyo po kayo nag sign on og nakukap para madungog ang programa diha sa mga dapit. Salamat Ginoo. Way sama ka nimo. Alang doon nga Diyos. Way kakumpara ka nimo. Ay mong gugma way paglubada. Ang imo pagkamaayo, kanunay among maangkon o matagamtaman, matagadlaw. Balaan nga Diyos, may gugmaon nga Diyos.
o karong buntag, but na ko ihalad kanimo kining among pagbanuban sa kanginan. Ubas paghangyo Ginoo nga padayon kang maghatag na mo langit nung kaalam o ka mga pagdihog. Akong giilang sa akong pag-ako at na mga limitasyon. Ang akong kibalo o kaalam, limitado. Gani kawang kung wala'y panalangin gikan kanimo. Busa o Diyos ko nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagdiyo Ginoo. Manani mo program pitagpala mo sika. O padayon ka Ginoo magagamit. Aron daghang kinabuya pa dool diha kanimo. Makaila kanimo. Mabago ang dagan sa kinabuhi. Mabago ang kinabuhi. O labaw sa tanan. Maangkon ang kasiguruhan sa kinabuhi ng walay katapusan. Dili pinagi sa binuhatan o sa mong reliyon. Amat pinagi sa buhat ni Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo kapindua kalibu katuig ang milabay. Salamat, Lord. Bantay matugos sa kanamo karon. Kung asa mong dapit ang makiksunan. Ang naminaw, panalipdi silang tanan. Apil ang mga OFW. Huwag ang tanan ng naminaw sa Facebook Live. Salamat Ginoo. Take for control ng programa. Huwag ang tanang mga kaimanan. Kanyang kayo mong gitugyan, gipasalamatan. Kanyang mong labing gamanan ng Diyos. Ginoong Isu Kristo. Amen. O Amen.

Gisapnay mo ako o kami sa imong pagmahal. Wow, pakanindot igsoon. Imo ka na ang inspirasyon ng mga awit. Kaya mo ka ng kamaturan ang Diyos nagsapnay ka na to. Iya kitang gimahal, iya ikaw ang gimahal, kaibigan ko. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo sa minsay sa awit na itong nabati karoon, mga kaibigan. Palayin kita magasimba nga ito kaniya. Konektado na mi, Pastor, sa cellphone ra akong gamit kay duwa ka barangay Diliguba ang mainline tungod kusog nga ulan o hangin gahapon. Ika ni kang station manager Ivy Claire Ruiz o ba Flash FM. Salamat kayo. Manay, kanang malipay ko bang gapangita kita mga pamaagi? Kung wala internet sa atong linya sa internet o sa baka, pero na atong data sa cellphone, nag-idaw ka pa. Salamat kaibigang Ma'am Ivy Claire. Salamat di kayo. O dali pa po kung agapaminaw ka, agamonitor ka, kay kamay magkamang atong feedback ha. Sama to ganiya kung asa mo agi. Niya i-Google map lang, Pastor. Sulat-sulti nga agapaminaw yung pod kay na mag-iubanig soon nga pag umag-sign on. Tulog nagbalik. So, di abatayan kung naunsa na ba ang istasyonan. Kung natin mga usay instruction sa atong GC, di na ginilabasaan. Din is 98.5, gi-record gina ko nga, ayaw ko yung kutulogi ha. Bantayin nyo ang istasyonan. Kay daga mga taong kapaminaw niya pag mawala ng tagkalita. At least kung ginabantayan gid po da kung naayong kakulian, matagaan na yung aksyon. Kaibigan, ato atangan ng balaang pulong sa Diyos.

Amen. Salamat sa Diyos sa minsay sa awit. Ikaw ang simbahon, pagkatao miksoon. Dalay ko ng Diyos. Sa mataom nga awit, karon nabati karon makiksoonan. May buntag di ay diya kang Jean or Jeannie diya sa Palaw. Jean Palaw. May buntag ka ni mo diya, Jeannie Palaw. O mausab kang kaibigang Philly Palaw. An Ili Bandara. Diya ni sa Sarip Agua ka Maguindanao. Salamat-salamat di kayo. Sarif Agwak Maguindanao, Jeannie Palaw. Matupad ni Hay, Pastor Dan, magandang umaga po. Gabayan mo ako kasi nag-exam kami ng summer class. Sana magkapasa ako. Yes, Jeannie. Amandiya sa imong murag grandmama si unya ni si kaibigang Philly Palaw nga mo timitawag ka nako. So apo ni si Jeannie kun di ko masaya pa. Lipay ko nga natin mga listeners diya sa Sarif Agwak Maguindanao mga kaibigan. Naminaw ni sa layo ang abot no sa Radyo Bandera Kidapawan City. Wala importante kay ning istasyonan. O dagang ibag-ol kung dili makatingog kini mong istasyonan ang Radyo Bandera Kidapawan City. Nabuntay Radyo Kabigang Sora pero halos kada adlaw tungod lagi kay halos Ilonggo mo ilang community dito mo nang programa kita halos matag adlaw si Pastor Richard Onya ang iyang karelibo dito si Pastor Edwin ang mura pong igsuon na kumanghod. Tungod lagi kay Hiligay no na speaking ang mga tao dito mo nang halos si Pastor Richard dagid ang ga-programa sa dito at lag-hook up halos ka na to. Makukap lang sila kung wat nagilai makatingog ka ni sa ilang doha. Ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan at pagbasaon kini karon. At ipatayon ito pagtuon dito sa kinabuhi ni Saulo o sa kataong nakasinati o encounter with the Lord mga kaibigan o there was a turning point siyang kinabuhi after his encounter with Jesus Christ mga kaibigan makiksuonan. So atong tanahon kini siya naata sa Kapitulo 9 o versikulo 26 nga to versikulo 31 o sa kaparagraf ang atong gipamanadungan atong milabay ang usa ka paragraf igsuon nga nagahisgot nga si Saulo nagawali didto sa Damascus kamduman nga padulong siya kadto sa Damascus aron sa paggukod pangdakop sa mga tumutuong nga miikyas o mitago didto. O dito yun noon, at liwagin sila ni Sari Tago, pero nilikay lang sila sa persecution dito sa diasa sila nga nagpuyo. No? Dito nagsugod nga, grabe ang persecution ni Gsoon. So, padulong dito sa Damascus, si Saulo, aron nagipadayon ang papanglutos pagukod sa mga tumutuong na Mikalagyo. But on his way to Damascus, he encountered Jesus. So, kung imong tanaw ni Gsoon ang outline sa testimony ni Saulo, his life before Christ, and then how he encountered Jesus, then life after Christ. Or life before Christ, and then how he received Jesus Christ. Or how he met Jesus Christ, and then life after Christ. Mao gani importante kung magatag kag testimony mo kay na mag-usay mag-testify. Mao nang outline imong gamiton, no? Kay naay panahon igsuon, labi ka nang Domingo mga tawag gayon kay nato itawag ka nako gusto mag-testify. So mao lang ni imong outline. Ay lang pag-mention og mga reliyon kung unsang reliyon, no? Ay lang pag-mention. Kay wa tay tingwa dinhi nga misunderstood ta. Labi ko medyo negatibo. Ang mga pulong nga gisulti. So aya lang, no, pag mention og tao, di ba ka reliyon, no? Pero
Ipakita lang sa dahil mong kinabuhi ka nito sa wapagka na kaila kang Kristo. Sa usap pamaagi ni mo na ilhan si Kristo. O ikatulo, sa unsang klaseng kinabuhi, kay mo niya importante sa unapod ka ron. Unsang klaseng kinabuhi na kanimu humani mo na ilhan si Kristo Jesus ng imong gidog maluluwas. So kanang tulo ka mga outlines mga itong gamiton kung aduna may panahon nga mag-testify mo din sa radyo. Labing adlang Domingo kay ako patikimutan. Itong Domingo, nalimot lang ikaw itong Domingo. Pagdating gayon sa uban sa pagtawag kanako aron i-testify ka ni kanato o baka daog testimony. Now, ang kitabuhin ni Saulo o sa kanindot nga testimony. Og atong nakatunaw sa bigsoon nga sa diyan nagwali siya, dagabi pa ang paglutos. Og nagplano ang mga subo lang kay ang mga lideris sa simbahan. Maupoy naninguwa nga patyon siya. Busa tungod ni adto sa nakagabi. Gordyado man gud ang mga point of exit or entry sa maong syudad kay napalibutan makinig dakong parel igsoon ang Damascus. So ang ibuhat sa mga tumutuo, ilang gipaikyas si Saulo, gipasulod nila sa bukag o gitunton paggawas ngadto sa dakok taas kay parel. Aron siya makagawas sa maong syudad kay anas sa peligro, kay buot man siya patyon sa mga pipila ka mga spirit, mga religious leaders. Nga wa mituok sa iyang mapagwali mitungod sa maing balita, may tungod kay Jesucristo. Now, usa sa ato mga challenge igsoon, kaya mga tumutuo nagtilabangay sila, aron makaikyas. So ato mga challenge by spiritual implications nga unta, na siya ka nato nga may mga sama ani nga nagtuntun o bukag. Lansulti, mausab ang may mong semento sa pagtabang. Alang sa kaluwasan sa uban. Di maliteral nga maggunit kabukag o imang itunton, pero atong punto diya, ang pagtilabangay, aron ay mga taong maluwas igsoon. O salamat sa Diyos ang programa pitagpala musika o sa gamit sa Diyos, aron dagang maluwas. O nalipay ko nga dagan usab, I mean, naana po yung mga tao usab nga tipaminawa nato nga buto sab mo murag may sama atong nagtuntun o gabukag pinag pagtabang sa balaton sa Diyos alundagan sa maluwas din sa program Pitagpala Musika. At ipadayong magkaibigan pagtuon Kapitulo 9 bilang gihapon versikulo 26 nga to sa versikulo 31 ang si Saulo dito sa Jerusalem. Pagabot ni Saulo sa Jerusalem, gusto unta niya nga makig-uban sa mga sumusunod ni Jesus. Apan hadlok sila kaniya. Dili sila mutuo nga siya sumusunod na ni Jesus. Apan gitabangan siya ni Barnabas, gidala siya ni Barnabas sa mga apostolis o gipailaila. Gisaysay ni Barnabas kanila kung sa unsang pagkahitabo nga nakita ni Saulo si Ginoong Jesus sa dalan o kung sa unsa ang gisulti kaniya. O gisulti usab niya ang kaisog ni Saulo sa pagwali mitungod kang Jesus dito sa Damascus. Busa sukad ni adto, kauban na nila si Saulo. O bisan asa sa Jerusalem, walay kadlok si Saulo sa pagwali mitungod sa Ginoo. Nakigsulti o nakiglantugi siya sa mga Hudiyo kansang pinulungan Grigo. Apan, nangasuko sila o nagplano sa pagpatay kaniya. Sa pagkaibalo sa mga tumutuo sa maong plano, gihatod nila si Saulo sa lungsod sa Caesarea o gipapauli sa Tarso. O maniadto, nagmalinawon ang kinabuhi sa mga magtutuo sa tibuok Hudiya, sa Galilea o sa Samaria. Midugang pagligon ang pagtuo sa mga magtutuo o nagkinabuhi sila nga may pagtawod sa Ginoo o tungod kagipaligon sila sa Espiritu Santo, midagan pagayoda sila. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ako mga yun, yako banan ani ato ning tunaan, pamalandungan, sulod lamang sa pila kaminutos. O ako nagampo, adunay mga spiritual lessons, base ng mga istorya ng atong makuha, atong makatunan, o mahimong takong kabahin sa itong kinabuhi.

Osbon ko si Saulo, nailhan siya isip sa katiglutos sa mga tumutuo. Apanuman sa iyang pagtagbo kang Hesus ngadto sa dalan pagdulong sa Damascus, ako yung ganyan there was a turning point siyang kinabuhi. Gikan sa usa katiglutos na imong usa ka magwali. Oga. Bisan nakita na ang kabaguhan, o sa ikalikainig, so nagyapay mga tao nga magduwa-duwa sa itong kabaguhan. O di kinakalikainig, so nga na'y magduwa-duwa. Tungod po siguro sa mga pangitabo sa unahan o in the past makaibigan. Sam lang gani aning pagbugna to sa grupo sa kaibigan gani adto. 13 years ago, naay mga tao gyapon nagduduwa sa itong mga tinguha. Og di po na ko mabasol ang mga tao magduduwa tungod lagi po sa mga naguna mga grupo nga namugna o guman nakagasto ang mga membro karita po silang kahana o kawala. Sumaw gyapon igsoon sa itong kinabuhi. Di kalikaya na mga tao gyapon magduduwa. Labin sa mga tao na kailaka na to. Kanya to. Pero kung ato tanawon din ni Igsoon ng mga istorya, so na'y panahon ni Igsoon nga magluya at agumikan sa how people react or accept us. Nga usay magkapaluya. Di kalikayan isip tao, ato maginausay bati o nigso o no? Kung imong nabati nga murag. Grabe yung pating kamot pero di kay kadawaton. Si Jesus manggani o agad sa dawata mismo sa iyang lungsod. Nao makigsuunan, ato ni nga tanawon pag-ayo kinimaong istorya. Ako gibasa gikan versikulo 26. Kay si Pablo, di ba, nakagawas man siya gikan dito sa Damascus, dito siya niabot sa Jerusalem, sa laing syudad. O niya, dako kay siya handom ba?

posible po na yung mga trauma kini mga tumutuo. Maong usay normal po nga batio nila ang kadlok pagiksuunan. So dili makaduol ngadto si Pablo ngadto kanila. Alang kanako usani sa dakong hagit kang Pablo isip bag-ong follower of Jesus. Makisunan atog yung sabton, no? Ang kamatuoran. Ngabisan pa kita mitalikod naginog sa sala o kalapasan. O napakita ka baguhan, di kalikaya nagyay pa mga tao nga magduduwangan ni kanato. Pero atong tanahon, igsoon, aning panahon nga kung imong tanahon, posible siyang kinabuhi ni Saulo Moraga. Ma-disappoint siya. Posible nga siya, nagbago na mag-ani ko, tapos kamo na may sumapalayo ni kanako. Posible, yan na ba't yun? Sa pikasbahin, posible po, ngayon siya nga, nakasabot ko ninyo kay, kinsa po di, mahadlok na ako. Nga, grabe man kay ko katiglutos. Grabe man kay ko kayo kanang may laing term na igsoon ka ng kasalbahe, no? Nga mga takoprag o mga tumutuo nga way klarong hinungdan. So makasabot na po ko ninyo, ano hadlok mo na ako, ang posible mga po niyang pagbati. Pero sa tawahan ng igsoon, posible gipod ko sa kakatao nga medyo dako kag expectation sa mga sumusunod ni Jesus o niya ang expectation, dili na mo ang morang na expectation versus reality. So di kalikay suon nga bationg ka og disappointment og may mo kang frustrated og mamaluya ka. Pero timan ni igsuon sa panahon nga sama ni Ana, kanunay ang Diyos na igamiton. Diba sa diang nabuta si Saulo, ang gigamit sa Diyos si Ananias. Kung imong talaw di igsuon ang istorya nga ato gitunan, naging kanunay igsuon. Sama to YouTube, yan gigamit si Filipe. So naagyo'y tao gamito ng Diyos, mga kaibigan ko. Mauin niya akong inasulti po sa many times sa akong sublion. Ayaw mo kadlok igsoon labi sa grupo sa kaibigan. O bisan pa din sa programang pinagpala musika. Dagang gaampo ka na ako. Dagang gaampo ginulugway ang kinaboy ni Pastor Dan. Di lamang sa grupo sa kaibigan at panapil sa programang pinagpala musika. Akong giingon, igsoon, nga di gid na tumatag ng panahon, kahit tao rapod ko o adunay katapusan. Kay matod pa sa pulong sa Diyos, gibutangan o katapusan ang kinabuhi sa tao. Apil ko. O niya, mingon pagyudya sa Salmo 90, nubura ang kinabuhi sa tao. So, lagsusulti, igsoon, anytime, pwede ko mawala ng kalibutan. Anytime pwede ko biyaan ang grupo sa kaibigan. Anytime pwede ko di madungog din sa radyo. Rako mong sultian. Kung maabot mga adlaw nga kuwaon ta sa Diyos igsoon, nagyoy gamito ng Ginoo, aray padayo ng atong gisugdan. Manangawagi mo'y dapat kabalakan o kadlukan. Ang tanan, adunay katapusan. Rosbon ko, naigigamiton ang Ginoong tao. So din eh, aning panahon nga ato maingon nga muragwagyo'y nabati si Saulo nga acceptance gikan sa mga sumusunod ni Jesus. Isip mo sa Kristo ng Igsoon, bagong convert, kinalan ka o kuhan ka ng mabati nimo kanang sense of belonging. Muna inindot kayo. Kanang murag community. Kaya nimo muna ibuti pa sa buot sa church. Kanang naisakop ka, nabilong ka. Kaya matutpan, no man is an island magigsunan. Nagkinalang kita kaoban. And then, verse 27 may ingon, apan gitabangan siya ni Barnabas. Niya ang kabatuoran. Di ba akong ingon ganiya igsoon? Nagigamito ng Diyos o dini at tumakita. Nagigamit si Ginoo kini mao si Barnabas. Wala ng uban ng dagan.

ng hadlok ni dili musugot ka duol si Pablo mutago kini panahon nga ila makita si Pablo kila aka na kana na pagkitang tao lang na siya pero tinod iya tang dakpon ana og pampriso di ba ka pampatyon nagyapoy tao nga misalik og mitabang kang Saulo. In verse 27, mingon, apan gitabangan siya ni Barnabas, gidala siya ni Barnabas sa mga apostolis o gipaila-ila. Lasulte, si Barnabas maoy mitindog para kang Saulo. Gisaysay ni Barnabas kanila kung sa unsang pangitabo nga nakita ni Saulo si Ginoong Hesus sa dalan o kung sa unsa o kung unsa ang gisulti kaniya. O gisulti usab niya ang kaisog ni Saulo sa pagwali mitungod kang Hesus dito sa Damascus. Lasulti, si Saul, si Barnabas testified igsuon kung kinsa o unsa ang iyan na dungo o nakita nga ni kang Saulo. O kini usak ka mga positibong testimony nga anak ka ni adto si Saulo kung anak inyong nailang pagtuo kanya. Ingon na siya ani karun. Ingon si ani. Mauni si Saulo. Mauni si Saulo. Igsuon ako nakita din eh. Si Barnabas usa sa tao nga buot mo dasig sa taong nagbaloyaon. Si Saulo usa ka tao nga anak pagamit to as is anyone. Ang nakinalan og tabang. I mean si Barnabas. O sa katao nga naa, anda mo tabang sa tao nga nga nanginangalan. Si Barnabas, o sa katao ang gigamit sa Diyos to kanang to fill the gap ba? Maoy murag nagpataliwala igsuon gikan kang Saulo o sa mga tumutuo. Si Barnabas o sa kataong anda mo dawat kung unsa may risk sa iyang desisyon. Nga kumbaga murag siya na garantiya, garantor, kini siya, sumusuod na kini ni Kristo. Og tungod kang Barnabas igsuon, busa sukad ni adto kauban na nila si Saulo. O bisan asa sa Jerusalem, walay kadlok si Saulo sa pagwali sa may tungod sa Ginoo. Tungod kang Barnabas igsuon. Nga nahimong hinungdan, aron ma-introduce, ma-assist, matabangan, mapairaila, si kining bag-ong tumutuong at ilutos ka ito nga mao si Saulo. Ako nag-ampo igsuon, adunay mahimong Barnabas nga ni kanato karon. Kung adunay mga tumutuong kaniadto, sa unahan dito sa Damascus igsuon nga nagtuntun og bukag alang sa kaluwasan ni Saulo karon ako nagampo nga nay mga Barnabas usab gikan sa naminaw karon ang papel anda mo tabang ni bisang kinsa nanginanglan labi kadto mga emotionally down o kadto murag ingon nato mga taong murag dili kay gyud madawat sa komunidad to fill the gap igsuon. Mutindog taliwala sa uban resulte to represent and to testify. Og may mukhang Barnabas igsuon simple mamagi. In what way? Pwede ka maingon sa mga tao nga medyo anay mga problema karon, na mga tao way direction sa kinabuhi, ingnunin mo, igsuon kanang naa kay radyo. Basig pwede ka magpaminaw sa programa ni Pastor Dan, kanang programa nga pinagpala musika matagkadlawon, nindot kayo na paminawon ang mga awit langit nun o ang pulong sa Diyos. Alang kang igsuon na himo kang Barnabas. Kaya na yung mga tao igsuon nga di natugin ito for granted ang tanan yung mga tao igsuon yung makita marag okay lang pero sulod sa ilang kasing-kasing there is an emptiness igsuon. Ganyan ba masayod na yung mga tao nga magpakamatay na lang gumikas lang ang problema. Na yung mga tao magdawatan ng paglaom. Usa sa mga church member namo din ni Igsuon nga nakaila siya sa usa ka babae, usa ka inahan, duha ka bukan nakagamay pa naka problema ang pamilya, kay nagibuhat ang bata ang bana. Nga di maayo. Unya kini mao babae Igsuon grabe gigayo ang kabugat ang gibati siya kasing-kasing.
O niya na ilan sa usa sa mga membro simbahan ang iyang gibuhat, iyang giamiga, iyang gisuod, o niya iyang gidalangan ni sa simbahan. Di magibasulbat ang iyang problema, pero at least di asimbahan mo ganggaan ang iyang pagbati. Kay aduna siya, adunay nagatag og importansya kaniya og nitabang kaniya. So atong Domingo igsuon ang maong babae, murag kundi ko masayop, murag ikaupat niya kadomingong simba na. Bitbit ang duwa kabatang gagmay pentaon. Imakita ang iyang kapubre. Pero nagsimba og matod actually. Sadya nga nagistorya ko niya. Wa gidayon ko actually magistorya kaniya sa sulod sa pila ka Domingo samtang siro duwa ka Sundays kana ako dinhi nga na Asia. Wa gidayon ko magistorya kaniya, gusto na ko nga tagagigayon ang pipila ka mga miyembro simbahan nga mao'y magminister nga to kaniya. Apan last Sunday igsuon ni duolo kaniya. Ako si kamusta. Modesty aside, wa man siya mangayo, pero ako gitunulang tagaan ako siya og 500. Gamay ang kantidad, pero nitulo ang iyong mga luha. O mingon siya, Pastor, binin mo ganyan, Pastor, nangulam ikaw pamasahe para kumatog simbahan. Nawa ko'y baluan na igsoon nga nangulam siya. Pero nabati na ako. Ang nakinanglan siya o gatabang. Naparakan ako igsoon, nituloy ang luha, pero ako nasayod, nibati siya o kagaan siyang kasing-kasing. Kaya na ganing mabati ganiya ka ng acceptance sa usa ka tao, igsoon, grabe nga na kung comfort na batiyon sa katao nga nagproblema, kung murag iyang batiyon nga tanggap siya baka ng dawat siya. Nga dili siya, nag-inusara siya ang kinabuhi. O ako musulta ni igsoon, dagha mga tao karon ang ilang pagbati, murag, wa na ginagmahal nila, no one cares. Maraming sa murag ako na may tao sa kalibutan, wa na ko'y halos kaduulan. Mamangingon ako, usa lamang kanang kwanang sa abaga sa tao na problema. At yun ako musulitan, huwag makaihatag, pero kanang usa lang kanang, ano, tawag anak, tapik ko na nimo kanang abaga. Takot ng kagaan ang pagbati. E kanang magudigsoon, nagpakita that you care for him or for her. So para kanato katong usa ka membro, dala kanyang simba ni Igsoon, humanya na ilan, usa ka babae na problema, usa ka inahan, she is a Barnabas para kanako. Ikaw, Igsoon, pwede kami ang Barnabas na isang silingan, sa mong komunidad, sa mong parinti, kaila. Sa mga simple o dagang mapamagi. Dagang karong gahilak, dagang mga problema, Igsoon. Nagkinalan og tao sa ba ni Barnabas. Willing ka ba may mong Barnabas igsuon diya sa imong community? Kay tungod sa pagka-Barnabas, dili itong pagka-Maritisa. Pagka-Barnabas, usbon ko, daga magkatugod ga-Maritis. Pasalo ako sa mga pangalang Maritis, no? Ang ako lang punto ka itong pagka-Maritis. Barnabas instead of pagka-Maritis. Mahimo kang panalangin, pagtabang, pag-assist niya tunguban. O tanawa ang sa'yo resulta, nagpadayon sa pagwali si Saulo dito mismo sa Jerusalem. May tungod kang Jesus. May tungod kang Jesus. Sa way kahadlok. Grabe ang boldness. Ano man, there was someone na may tabang usap nga ito kaniya. Oga. Sa maghihapon, igsoon, naghihapon mga tao di malipay. Naghihapon mga tao nagplano pagpatay kaniya o tungo di ana. Kisultian sa mga tumutuo si Pablo o si Saulo. May tungod sa plano pagpatay kaniya, oga. Gitabangan siya o gihatod siya nga dito sa laing lugar, laing lungsod, dito sa Saria, oga. Hanto di pauli siya ngadto sa Tarso, sa iyang lugar. Og tungod ni ana, na imong malinawo na. Among dapit. Tibuko diya, Galilea og Samaria. Og midugang paglig-on ang pagtuo sa mga magtutuo.
nakinaboy sila nga may pagtahot sa Ginoo tungod sa mga pagwali ni Saulo magsuonan. Kaywan si undang pagwali. Og niya, tungod sa pagtahot sa Ginoo, gipalig-on sila sa Espiritu Santo o midagan pagayod sila. So there was a church growth. Og daghan ang nahimong magtotoo magsuonan mga kaibigan. Kaya dalag panalangin ang pagwali ni Saulo sa mong dapit. Osbon ko, ato sa kanato na dakong papil sa bulaton sa Diyos. You can be a Saulo, you can be a Barnabas. Or you can be samaan ni mga magtutuo nga mitabang kang Saulo usap aron siya makapauling ato sa Tarso. Ako mapag-ampo igsoon din sa programang pinagpala ng musika di lamang igulang tama minaw. Mingon pasudan na panalanginan kay ko. Di lang taman diya. Dakot akong kalipay kung ang matag pagtulunan nga tumakatunan ato i-aplikar. Sugod karong adlaw. Ano na? Kinsa mapwede nimong tabangan. Kinsa pwede namong duulan o ipabati kaniya that you care. You care for him or for her. Salamat sa Diyos o di ba ka, mahimok ang Saulo. Maisugon sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan. May tungod kang ginaong isoks, mga kaibigan ko. Dili may tungod sa imong negosyo. Kayo sa manggod, may tamo silustok. May tungod kang Ginoo. Nadi daw tayo sa maisugot ang negosyo. Pero ikalimti ang pag-isugot, may tungod kang Isokristo. May sugon sa pagsangyaw sama sa ulo. Dalay ko ng Diyos o salamat sa kasiyang balang pulong atong dungog karon. 4 minutos makalipas sa 5 mga kaibigan magigsoon at tatangi ang atong mapagampo.

O higala, gihugma ka sa Dios, sang pita ang pangalan niya matutpasawit. Pasudan na birthday sa karon sa akong anak nga si Alimpol, ika napulo katuig. Si Adolfo Contreras ni sa Proctress Bantuanon, happy birthday sa imong anak, Igan Adolfo. O salamat po kaayig yun po sa imong kanunay pagsunod sa programang Pitagpala Musika. Pasudan, hinautunta, makamata sala sa kamatuoran. Jimny, God bless, request ko gusong bago ako Ginoo. Salamat may buntag ka ni mo, Jim. Ang ginong Diyos mag-uban o kanunay usap, mag-tabang ka ni mo. Thank you for listening sa programang Pinagpalang Musika. Nalipay kay ko nga. Usa ka sa naminaw imong programa. Mayong buntag, pasulan salamat for another ding mupadayon kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Si Rene di ay ni taga Mariatag. Salamat kay bigang Rene. Kanyang tandi sa Mariatag may buntag. Pasulan kanay kong kapaminaw mataga. Buntag sa Chill FM Kabanglasan. Inyong kaibigan, Brother Julito Balyado. Atong station manager sa Chill FM. Salamat din kayo, manager, nga usap po ka sa kapaminaw. Ayaw pagkabisita ko diya kaninyo sa Kabanglasan na BDSSan. Pasudan, aslang ko asak takapalit sa Juro Adris. Mainit Davao de Oro. Di kayo na kumasabtan sa imong makapalit sa produkto. Sige, ako kang tawag sa kunyo man sa programa, iga na. Tawag ako ang reply ano niya. Nanay Rosalie, maing agad sa imo nay. Kagkang Nanay Perliman. Maayong buntag, pasudan. Great na ko tanang naminaw sa imong programa. Valenzuela, Asilan, Mataan, Dikunlay, Asilan, Candelyasa, Agunod, Unahon, Karutso, especially ni Igan Disa, Idagan, Tagaintabas. Igsoon, mag-ampo ta kay atong oras karon, 10 minutos na makalipas alas 5. Gaman ang amahan, nga salamat kinos yung balang pulong among dungog karon sa mga pagtulunan nga among nakatunan sa kinabuhi ni Saulo o bisan pa sa mga tumutuo o kang Barnabas. Salamat Ginoo kay kanoy kay adunay ginaga adunay kay mga tawo nga ginagamit. Alang kanamo. Og sa ato usab nga pwede sa nimo gamiton kami aron may mga Barnabas. Lord, imo nakita ang tanan naminaw sa programang karon. Ako pag-ampo, Lord, ng unta. Matag sa kanamo na giyoy dakong handom sa pagtabang sa uban. Kanamay mo kaming instrumento sa pagligon, pagdasig sa uban o pagtabang aron ang pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan magkapadayon. May mo kaming sama ni Barnabas ngaway kadlok sa pagtabang sa uban, labi na sa mga taong imong ginagamit sa pagsangyaw sa kamatuoran. Pagsangyaw itunguda ni Ginoo Kristo. Salamat Ginoo og sa tanan nga imong ginagamit. Kani salamat tud kay ubay-ubay na pud imong ginagamit. Ako pag-ampo, Lord, patay nimo kaming gamiton. Sama ni Saulo, sama ni Barnabas. O isip mga magtotoo. Dalay gun ka man sa katapusan o karna kong itugyan kanimo ang tanan. Salamat kay ikaw ang Diyos na panggal na mahal ka namo. Nga bisa usay batiyon namo nga murag naginusaran lang kami apan salamat kay nakakanunay imong kauban. Nakatabang ka na huwag mahal ka na mo. O karo ko nag-ampo sa tanang Ginoo nga nabugatan, masinati nila ang balaang Espiritu Santo. Maghatag ka nilang kalinaw. Kalipay silang dugan, luyo sa makasakit o kagulanan ng ilang gihamping. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord. They will be set free, gikan sa mga kabugaton sa kasing-kasing. Mga problema ng ilang gipasan, manghagit sa kinabuhi, ilang malagpasan.
Dili tungod silang kagaling kusog, apan tungod silang kaluoy, grasya o tabang Ginoo. O sa Ginoo, ako nag-ampo maling kawas ang tanan, gikan sa bugat sa kasing-kasing. Uban sa mong tabang Ginoo. Adoy ang panginanglan will be provided. Ang gubot ang nahuna. Oga, huwas lamang sa doon sa angay ng buhaton. Dagang ka na mo nasa crossroads. Lord, ako pag-ampo, giyay sila. O sa ilang matag-desisyon, magatag kanila o kalinaw. O tabangin lamang kami Ginoo, ang imong pagbuot mo kay matuman sa mong kinabuhi. Among kabala kami tugyan sa mga kamot. Uban pa mga kabugaton sa mga kasing-kasing. Kaya kanin mo na ikasulbaran, you will always make a way, Ginoo. O na ito na mga balatian ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanduga mong lawas nga naisakit o balatian o sa imong malagrosong pamaagi Ginoo. Itagbo o Diyos ang ilang o ihatag ang ilang gipangandoy nga kayuhan gikan sila mabalatian. Salamat Ginoo. Bantay matagos sa kanamo karong adlaw sa mga biyahe, lakaw, padulong sa trabaho, gasa pa ang mga importante mga lakaw. Lord, panalipdi kaming tanan. Ili ka sa mata sa kadautan. O panalangin ni ang pagkabuhatong karong adlaw. Panalangin ni ang negosyo sa mga negosyante. Mga mag-uuma, ilang tanom, ilang mga hayop, mga trabante, empleyado-empleyada, Ginoo, panalangin ni ang ilang mga trabaho. Salamat Ginoo. Dalay kun ka o Diyos sa katapusan. O salamat o Diyos sa tanan ni mong gigamit aron paluyan ang program pinagpala musika ang ako pag-ampo Ginoo. Padayon kang mag-raise o gadugang pa mga sponsors. Kaya wako masayo tunantod kanon sa imong gamiton ang mga produkto nga madungog din ni aron padayon madungog. Apat ako nagtuo kung na magkikatapusan ang tanan lagi ka gamiton gihapon ni Dios. Salamat Ginoo. Dalay kun ka aman sa way katapusan. Salamat sa matag kinabuhi. Ngayon na imong Barnabas sa programang pinagpala musika. Salamat o Dios kanilang tanan. I declare more blessings mana kanila. Apil sa mga radio stations ng imong kaabaga, partner ni mong programa. O bisan pa sa mga kaubanan, dini sa broadcast sa programang pinagpala mo sa audio. Salamat. Salamat ang kinabuhi. I pray for protections, good health mana kanila. Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor Richard, Pastor Eli, Pastor James, Pastor Joseph, Pastor Edwin ang kumangod. Oga Igan Vincer. Salamat o Diyos. Huwag dalay kong kaso kitapusan. Imo ng dunguog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginumaluluwas gampo kining tanan. Amen. O amen. Good morning, Pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga akong napaminawan o salamat sa imong mga pag-ampo, kanamong mga tigpaminawan sa imong programa. Salamat o ikaw, usab amping kanoy. Salamat kaibigang Ruby Sinto. Salamat ikayo. Dalay ko ng Diyos. Salamat sa imong pagtabang usab ni maong ministry.

Makahilak yun ko ana ang kanta. Bitano nindot kanyang kanta igsoon, ayop ato mabalandungan namin sa isawit. Baguha, Ginoo. Ora. Salamat, Ginoo. Ako ni Nat igsoon, mao kini usab ang atong mapag-ampo mga awit karon. Baguha ko kasing-kasing, Ginoo. Kuha ang mga pagdumot. Kasuko. Atong oras igsoon karo 21 minutos paglipas alas 5. Text mo kanako. Ang giingon nagplano karo itugot sa Dios nga moadto mi og talagkugon via dinis San Fernando, Talaingod, then Kapalong, Asunsyon. Kung na idea magpapit kay gusto mo palit sang produkto, text mo kanako. Ang inyong text mo ay makatabang ka na mo to decide kung mularga ba mi unya via dia sa kuano muraga Laak then Lorito La Paz og Talakogon then basiga Laos dai mi og tumigawa sa Bayugan City. So plano mi lagaw nya mga alas 9 sa buntag itugot sa Dios. So text mo kanako ah. Kung naabay mo tagbo ka na mo kung ano may talakogo na unya din ugma na may dagyos talakogo na ugma itugot sa Diyos. Amen. Glory to God. Pagkatahom sa pulong sa Ginoo ang pinagpala musika parang si Barnabas kay Maoy Hinungdan nga si Boy Fernandez mutana sa amo kun asa daw amo asimban ni simbag yun siya pastor ato nga Sunday. Salamat sa Ginoo hinaot agad dumaoy nung sinugdanan sa iyang relasyon diha sa Ginoo nga makadawat siya aga tinuod nga kaluwasan sa Rod Roduan San Roque siya nagpuyo. Salamat igan ni Dita Salazar, may buntag na kanimo igan ni Dita. Igan Terry Canato, may buntag. Amen sa balaang pulong nga amo nadungog karon hinaot unta nga mapariya unta ko kay Barnabas nga makatabang sa akong pagumangkon nga murag wala nakasabot sa iyang sakit nga gibati. Murag hopeless na. Yes, igan Terry. The Lord will bless you. Ang Ginoo magagamit kanimo. Kaibigang Marites, always lang minaminaw ni Alagad. Alagad dudong si Kadia sa Hingoog. Uban siyang asawa nga. Kanunay ginaminaw, salamat niyo Alagad o Igan Marites. Vlogger Nels, salamat sa Ogdalaygon ang Diyos na buhi ning kabuntagon nga mauna namo simba o pamati ang minsay sa Diyos na giwali ni mo pasudan. Salamat igayan, glory to God. Honorata Kadiraw Labay, salamat sa kabuntagon nindot gyud ang kabuntagon makadungog sa imong programa. O gamaning kamot ko mahimo akong si Barnabas. Glory to God. Salamat kayo. Sigan honor ni greet na ko akong silingan Tatay Francis Francio nga tigpaminawan gahapon sa imong programa. At tigpaminawan gihapon sa imong programa. Salamat Tatay Francio nga naminaw. O kanimo usab kaibigang Honorata Kadiraw Labay. Lang-lang, wow, pakanindot. Sa balaang pulong sa kinupasudan nga ako nadungog from Buena Gracia, Talakugon. Ang atong ibasa kaniya, nangangutana, kung asa makita, buhat or binuhatan or Book of Acts chapter 9, verse 26 to 31. Good morning po, Pasudan. Yes, kanimo diya, Pastora Erna Pitis Vero, ba ni Pastor Vero, may buntag. Mylene, ayaw man nag magapanulong may buntag kanimo ang Glyza Saway. Good morning Pasulan, thanks God iya na pud ming gipukaw aron minaw yung programa matag buntag nga nakahatag og pagtulunan sa tanang naminaw. Glyza Saway ni sa Kibangay. Salamat Glyza, salamat sa paminaw sa programa Pitagpala Musika. Vanji Gabanilia usa may buntag kanimo. Agmo sa makibigan kang kaibigang Gian Kasipong Gabriel Osbunco, happy happy birthday ni mo Igan Gian. God will bless you more. Almosab kang Tatay Francisco Yanong, nga sayo kaayo gamata og gapaminaw sa tong programa Pitagpala Musika. Rosinda Pangilan, kaibigang Ruben Carmelotes, o ba ni kaibigang Rosie Dehano, may buntag kang tanan og Gima Torias.
Rosalina Mariano Panti o kami ati Lorna Ibgas, may bunta kayong tanan di kalilangan. Apit naman na milit sa itong programang Pinagpala Musika kay musudun niya ang atong Mindanao Visayas Headlines. Good morning, Pasudan. Mahal na mong good morning, mahal na mong Pasudan. Makahilak yud ko sa awit nga Bag-uha Ginoo. Tayong sa pulong sa Ginoo nga among nga imong gi-share. Amping always. Salamat sa Dios, no. Alay na pud nga tiks nato nga makahilak siya. Ganiya lay pudong ganiya. Nga makahilak makadungog sa programa amin sa kantang nga Bag-uha Ginoo. Salamat usab kanimo kaibigan Miming nga Pelenyo Borja. Kanindot sa pulong sa Dios. Amen. Nanay Lita Riponte. Nanay Lita, may buntag ka nimo. Og si Ate Lita po diya sa mabuhay. Ate Lita, maayo nga buntag.

Ako pag-ampo di ay manaas sa pamilya Molde diya sa Masimag. Ato ning coordinator sa kaibigan si Igan na ipang Molde ang iyang kapikas kinabuhi kahit ang tao ni Panaw ni Biha. Atake kay Bradig Zoon, wagi matabang. Osbon ko, ako mapag-ampo man na pamilya Molde diha sa Masimag. Maningkamot ko sa Last Vigil, makana ko diha sa Last Vigil. Og akong gi dapit ang mga kaibigan nga atong ubanan ang pamilya kay ato man ang coordinator sila. Ato ubanan sa Last Vigil. At ang inyo lang, ang Last Vigil ani karumpang June 26, adlaw nga Biyernes.

Salamat, salamat kayo. Salami ang litsumanok diya sa Wao, Banisilan, Salawagan, Quezon o Kalilangan. O katuwa makasuhay, pagsuhay mong palit, basta taga Kalilangan ka, na iduwa kalitsunan diya ang Sibug litsumanok. Naridol sa terminal, ang usan nila kalitsunan, ang usan na diya sa likod sa Farmacia Chavinia. Diya sa West Poblacion, Proctris, Kalilangan. Salamat igan diding Sibog ang tagiya, salami ang litsumanok, ang Sibog litsumanok. Igantina Bautista, si salamat kay Igantina, salamat kayo. Kaibigan Nelson, ang bibing dolo, diha sa Filibayugan. May buta diya kanyo, salamat kayo sa inyong pagpaluyo sa programang Pinagpala Musika. Igan Nelson, ang bibing dolo. Igan Vicento, salamat kayo. Salamat kayo. God bless you more. O katong tagawawa nga wala mo pala ila, wala pa ila. Salamat di kayo, nag-gikas ka na to itong 3 days ago. Salamat di kayo, Igan. Wala. Salamat di kayo. Nakuntabang ka ng inyong ginapadala para sa atong ministry, magkikisun, magkaibigan. Kaibigan, Beto ang Black Lumistone, kagawat ina Dangalio, kagawat may De Valieres, Almalutrago, salamat di kayo. Mga kaibigan sa sungko, pinangulan ni Kan Bibi Apat. Mga kaibigan sa kulasiyan, pinangulan nila ni Kaibigan Maning, o Igan Alma, o sa itong mga collectors niya, mga functionaries. Igan George, salamat di kayo. O Igan Jerry, Igan Lorna, kanyang tanan diya, kang pastor, nalimot sa pangalan ni pastor. Igan Dailit, ang Nonoy Burha. Kanyang tanan na itong mga functionaries niya, familiar family, kaibigan an, salamat di kayo. Huwag mo sa magsoon. Sa tanan, gatabang ka na to. Araw na itong produktong Aroma o Vegemax. Mabaligya, may mong available sa mga komunidad. Malipay ka kung mga itong mga barangay coordinators. Kanang mag-invest mo balaga kapitalang 2,000. Magkapalit na mo o Vegemax. Labi na kung kamoy garimitan at least. Pagrimit nyo, dalapalit niya, baligya. Naku, nakatabang pa sa ministry, Ikson. Kay labi na karo, Ikson, dagang gabaligya, Vegemax, nga wag gaagi sa ato, so ka nang mapalit nga di ikat sa ato, Ikson, wag inaitabang pa sa ministry. So, ako pag-ampo sa ato mga partner station po, nga katabang at salamat mga partner stations, tabang oga, sama diya sa Power Radio. Mama, kan siya yun, tabang yung promote. So sa tabangin ko mga radio stations para patayin tumadungog diha. Napukoy na muraga. Atugikuan nga muraga. Usay mo dami na kato ko ato ginagmay pero magkuha po sa lain. Kananggikan sa lain so hindi nakatabang sa itong ministry. Dini sa Bukidnon, ano po yung namaligya Igson. Usa ka kaubang itong broadcaster pero di nagikan sa ato ang iyang produkto ha. Usa ka babaeng broadcaster. Di nagikan sa ato iyang produkto so wa na itabang para sa radio program. Atong oras igsoon na wa nagyod. Sa ang alas bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kinisi pastor na nanggalo temporaryong manamirit kong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos at ang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: O si Atoy Gana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang pa si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung ang kanang kuhan. Samad.
0: Naon sa tayo mo na samad yung TL?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
6: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong ugangan, Pastor, nga atong mga niaging bulan na admit akong ugangan niya. Gipagawas nami sa doktor kay giignan niya ipa-ICU niya. Wala man na mo ipa-ICU kay tungod kay walay kwarta.
5: Oo.
6: So, sa hospital pa, Pastor, gipainom na mo og BG Max. BG Max sigid among gikuan din. Pag uli diri kay gipa-decide naman niya ipa-uli. BG Max among sigid painom. Kaloy sa Ginoo, Pastor, karon akong ugangan. Makalakaw-lakaw na siya. Kaya ang iyang mugong sakit, complicated na, Pastor.
5: Complicated na. Yes.
6: Oo niya. Ang iyang edad, 75 na. Nag-decide na lang ni mga anak na dawato na lang naman kung sa'yo mahitabo. Kay kanang luya na lagi kay siya. Ang bidimak sagod among gipainom, Pastor.
5: Karon ga lakaw-lakaw na imong ugangan?
6: Na mulampas naman gani, Pastor.
5: Ah, mulampas na?
6: Oo, oh, mulampas-lampas
5: na. Pila mo kaadlaw sa ospital?
6: Duha mi ka semana sa hospital.
5: Duha ka semana. So, di na gid siya murag makaingon ta murag naglubog na gid ang imong amahan.
6: Kanang ingon na gid mi nga kanang dito na gid to siya taman. Pero pasalamat mi sa Ginoo tungod sa BG Max nga isa ka giya ang BG Max nga nauli ako gangan.
5: Okay.
6: Naulian.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao, Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula og mausab atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O ba dubanta ang total size atong sayron kining pipila ka mabalita tud kanato sa usa ka food supplement nga imong tambal sa daganan ang Vegemax Plus, mga kaibigan, atong ilang pinagpalang kapsula o ang atong pinagpalang haplas ang aroma herbal oil. Kanon na ni mag-uban ni Gsoon kinatong haplas o atong Vegemax Plus nga herbal capsule. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 23 sa ating bulan Sunyo 2026. Kamusta mga kaibigan? Baguhay pala ito dungog ang programang pinagpalang musika. Kamusta mong tanay buntag di ay kang nanay Pearly Nay? Sige lang nay, kung magkalugar ko, bisita ko diya, nay, hapit ko diya. Labi na sa akong pag-adto karong Friday dito sa Masimag, basi makapit ko ni mo diya, nanay Pearly. Osmond ko, natay plano mo adto Talakugon. Text mo ka na ako. Talakugon, Lorito, La Paz, Laak, nabot, makikita ka na to. Text mo sa itong numero 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. Onya ako plano biyay gikan nila sa 9 itugot sa Dios. Kung naapot ay makitang kauban onya. So text mo ko na ako, taga Talaingod, Asuncion. Diya sa Malabian ba ang New Corellia? Hindi na Laak, Lorito, Talakugon, o La Paz, Talakugon. And then diya po tayong tagawas next day sa Bayugan City. Text mo sa numero 09-27-71-12-112. Labi ka itong gusto sa mapalit sa itong produkto ng Vegemax o Aroma. Kay magdala ko, pero atong aroma karon murag pahurot na. Wapatay production, mga kaibigan, grabe kamahal sa itong mga ingredients karon sa atong haplas. So watay production pa, but hopefully within this week magka-produce na punta sa atong aroma. Kay pahurot na ang atong aroma, mga kaibigan, magigsoonan. Di ako maglangat, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Traffic Enforcement Unit sa Butuan City Police Office 24 oras nga nagmonitor sa kadalanan sa siyudad.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang LTO Region 9 nagpagawas o clarification bahin sa viral nga video sa checkpoint operation sa Pagadian City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua ka leader sa NPA patay sa upat kasunod-sunod nga engkwentro sa Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang PBBM giinagurahan ang 833 million nga irrigation project sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: South Korea nagpaabot og tabang ngadto sa mga nabiktima sa linog sa Sarangani Province.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita. Watay balitang hiligay nun karon, no? Anyway, atangi ang detalye niini kauban sa mga reporters sa tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, gipanalanginan sa Dios og nimo kining tambal sa kadaganan, mga kaibigan. Ang Vegemax Plaza. Alang sa dugang detalye, bisita mo sa itong mga kaibigan centers o sa itong mga tindahan. Dinis sa Bukidnon, nasa Alcuino Emporium, atong pinakamin na tindahan. Dinis nagbayan sa Valencia. o diba ka, saka mo sa istasyonan para sa dugang detalye sa itong mga produkto. Dini lamang sa Radyo Kaibigan na Valencia City 98.5. Kung taga Bukid noon ka, pwede po ka bisita dito sa Maramag sa itong tindahan dito o Kaibigan Center na to, Perimeter Building Stall number 18. Dito sa diha po tigsoon sa Katingilan, kailiragin na siya sa food court. O diha usab sa Wao, natitindahan di Igsoon at yung building at bang sa bagong merkado o ginatukod ng bagong merkado. Napunta sa mga Goy Bislig City, magkabigan, R. Castillo Street, alos kilid sa Cap Building. Og diha usab sa Ingoog City, nadiha sa Gusmana Building, doon ragyod sa Public Terminal, baklaya padulong sa direksyon sa hospital sa imong right side yung makita magyanin mo ang Kaibigan Center. Diya mapalit atong produkto nga Vegemax og Aroma. 44 minutos pagkalipas alas 5 mga kaibigan. Katong gusto mag-dealer, text mo sa atong numero 0927711211. Malipay ko kung mag-dealer mo kay ato'y announce din sa radio. Ang atong mga dealers. Okay, sa Bukid Tigsoon, ang atong mga dealers, ako nang gitaka-instruction ng atong in-charge nga ipanglista ato mga dealers kay natay bagong duwa ka mga DJ sa 98.5 nga ilang announce silang programa alas 9 sa buntag. Ang to alas 11 sa ilang programa. Ang programang Beautiful Morning with DJ Bay. O sa matag gabi igsoon, natay bagong DJ, DJ Aya, nga mo nang susab sa ato mga local dealers din sa Bukidnon. Para masiguro ang mapalit ang atong pinagpalang kapsula nga makatabang usab sa atong radio program. So nga ito yung announce, katong gikan nga ni kanato mga kaibigan, kay mo yung makatabang sa itong radio program. Ang pitagpalang kapsula na ito at itong pitagpalang haplas. O sa mga dapit nga na ay mga pangutan na may tungod sa itong produkto, o kung sa umay mong dealer, text mo gihapon sa mga numero. Kung kinala mo tawag, din tawag o niya mas sa programa katong anay mga pangutan na. Apat nung gusto ka mag-testify sa kayuan, gamit ang atong haplas ng aroma, o di ba ka sa atong food supplement nga Vegemax, pwede ka mo tawag igsoon while ga Mindanao Visayas Headlines program ta.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: 45 minutos makalipas sa 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Maguna tagbalita gikan sa Butuan City mga kaibigan. Traffic Enforcement Unit sa Butuan City Police Office, 24 oras nga nagmonitor sa kadalanan sa syudad. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Dondon de Los Santos na nukad sa 93.9 na Shine Shine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
2: 24 oras kay nagtrabaho ang Traffic Enforcement Unit sa Butuan City Police Office aron magbantay sa kadalanan ning syudad. Sa ingon, masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Gipadayag ni Police Corporal Leo Tumuling, seryoso ang ilang pagukod sa mga motoristang namatikdan. Nilang nagmaliho og sakyanan nga dunay kalapasan sa traffic rules nga maoy kasagari matud pang hinungdan sa disgrasya. Apil na niini ang kawalay saktong suga og signal lights panahon sa gabion, kawalay side mirror, kawalay suot nga helmet alang sa mga nagmaniho og mga motorsiklo og uban pa. Gipadayag niini nga kaniadtong dili pa sila ang nagdumala sa TEU. Mayroya sa mga nangamatay tungod sa disgrasya. Bugna sa kawalay suot nga helmet, rason ang ilang gihusgan o giawag ang katawhan sa pagsuot kanunay og helmet sa ilang matag biyahe. Samtang ipadayag usab ni Patrolman Anrin Garate nga parayon ang ilang kampanya sa kabarangayan kalabot sa road safety tips. Ilabi na nga to sa kabatanunan aron matudluan sila sa luwas nga pagmaniho sa mga motorsiklo. Gituyo nila kini tungod kay ang mga batanon ilabi na katong mapalamay pagkaon o pagdrive og motorsiklo og wala pa student permit o ka lisensya, mao kato ang kursulada magpalagan og kusog sa motorsiklo og sila usab ang kasagarang madisgrasya. Alayon niini iyang giawag

0: Taas Headlines.
1: Gikan dito sa Butuan at Taas ng partner station dito sa Zamboanga del Sur. LTO Region 9 nagpagawas og clarification bahin sa viral nga video sa checkpoint operation sa Pagadian City. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Rap Liemen. Nanukad sa 101.1 Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Land Transportation Office, LTO Region 9, aron klaruhon ang nagkatag nga video sa social media nga may kalabutan sa usa ka checkpoint operation sa Paris Street, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kaniya tuong Hunyo 19, Tuig Dusil 26. Base sa incident report sa LTO Region 9, ang maong roadside inspection gihimo alas 8:45 sa buntag ubos sa pagdumala sa Regional Law Enforcement Service. Matud sa report, ilang gipara ang usa ka itong nga Honda XRM nga wala kini plaka, human makita nga nagmaneho ang driver nga wala magsulob og protective helmet nga supak sa tangang balaod sa trapiko. Apan imbis nga muhunong o mutuman sa inspeksyon, giingong may kalitog kusog kapadagan ang mga motorsiklo. Aron nilkayan ang pagdakop sa mga enforcer. Gipadayag usab sa LTO nga si Law Enforcer Ronald C. Abbott misulay sa pagpahunong sa pagagi sa motorsiklo aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon. Apan sumala sa report, halos mong magaan siya sa driver nga nagtingwa sa pag-ikyas. Siyang pagpaningkamot sa pagpalayo, nawadaan kuno og kontrol ang driver sa mga motorsiklo nga mo hinungdan sa pagkatumba niini sa dalan. Human sa mga insidente, miduol diyan ang enforcer aron mutabang og muhimo sa gikinahanglang verification. Apan sa diyang ipangay ang driver's license o mga dokumento sa motorsiklo, misibat na yan ang driver gikan sa lugar, dala ang iyang motorsiklo. Samtang nagkatag sa social media ang mga allegasyon nga gisumbag og isipa kuno ang driver sa usa ka enforcer. Hugot kining gibalibaran sa LTO Region 9, matud sa ahensya, wala nahitabong pisikal nga pag-atake batok sa mga driver o ang tanang aksyon sa mga personnel. Limitado lamang sa pagpatuman sa balaod o pagsiguro sa kaluwasan sa publiko. Gipasabot sa LTO nga ang ilang mga personnel nagtuman lamang sa standard operating procedures sa roadside inspection o gulay din siyang nagpakita nga adunay paggamit og sobra og dili angay kakusog atol sa mga operasyon. Padayon karon nga gi-monitor sa LTO Region 9 ang mga insidente samtang ilang gihangyo ang publiko nga magmatngon sa pagpakaylap og impormasyon og magsalig lamang sa opisyal nga pamahayag gikan sa kinauyukan nga ahensya sa gobyerno. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Zamboanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil sa pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma. Exclusive palit niya mismo sa Raj sa Barangay Radio Dias sa Gipo, Zamboanga del Sur. Good morning, Pastor Dan. As lang po mi if makaagi ba mo o ba mo diri sa laak. Kay mamalit unta mi sa inyong produkto. Mga unsa oras makaagi sa laak. Text lang ko niya igana. Salamat, Marjon. Diya sa laak. Wakay ko idea ba pila krobitro gikan ako mang familiar sa ako. Ang tama nagko Asuncion. So gikan diya. Di ka familiar kung unsa kalayo. So din ako matansya sa oras muna mo. Text lang ko ni mo niya kung what possible time mi makaagi o kung madayon ba mi. Dipindi na unya sa mag-text na ito igsoon. Kung kinsa mo tagbo ka na to sa mga lugar nga ito maagian padulungan to sa Tarakogon. Salamat igan Marjon. Kadtong gusto mag-testimony, pwede mo tawag karon, ipabot ang mong istorya sa kayuan sa gamit atong produktong Aroma o dibaka sa atong Vegemax. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Zamboanga del Sur at tuta o atong sayro ng balita. Pakita mo din sa probinsya sa Bukidnon. Dua ka leader sa NPA patay sa upat kasunsunod nga engkwentro sa probinsya sa Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Jeremy Pangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Napatay ang dua ka leader sa New People's Army kun NPA atol sa upat ka managsunod nga engkwentro tali sa mga rebelde ug tropa sa gobyerno nga nitabo sa nagkadlain-laing lugar sa Bukidnon. Gibutyag ni Brigadier General Sigfred Cito Balado, Commander sa 43rd Infantry Peacemaker Brigade, ngang unang engkwentro ni tabo alas 11 sa gabi sa Hunyo 20 sa sitio Tagiptip, Barangay Poblacion, Kabanglisan, di nakatbang sa militar ang grupo sa NPA, ngipangluha ni alias Kagoy. Ay kung na-engkwentro ni Tagayon sa Kadlawan sa Hunyo 21, di napatay si Edward Pantandon, na ilanusap isip alias Wando, kinsa ingong team leader sa NPA. Sa ikatlong engkwentro nga nahitabo sa sito na Lumusan, Barangay Silaim, Malaybalay City, alas 11:35 sa buntag sa Hunyo 21, napatay

0: Tay usab si Romeo man pinsahan alias Kakoy Oyuman nga giingong usa ka high ranking official sa HQF NEO sa NCMRC. Nasunod ba kini sa ikaw pati ang gwentro nga ditigayon pasado las 12 sa udto sa buong adlaw nga giingong kauban sa grupo si alias Reda ang kalim sa NPA nga dunay 6 million pesos nga pabuya sa iyang pagkarakop. Mado pa nito balado, dakong dukop sa militar ang pagkamatay ni alias Kakoy tungod kay kini mo'y usa sa mga hinungdan nga mas mapugnan o malimitahan ang lihok sa mga rebelde sa kabukiran sa Bukidnon. Balitang hurugato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamang kasa 98.5 Radzo, kaibigan ng Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Charmy Pahangin sa maong report. Atot ka nato sa produkto nga Vegemax o Aroma kaibigan. Diha sa aglay na palit diha sa tindahan ni Igan Bibing Berinya. Palit mo diha igsoon sa itong produkto. Then, pagpabor mo sa Valencia, dinhi mo sa Alcueno Emporio. Ana mo diha. Pag na mo diha sa Barangay Basak Lantapan, na diha kang ilan ni kaibigang Eljon, gawahan o gawingan. Then, diha sa Kibangay kang Pastora Nora. Kapag kita tag-dealer na ito na itindahan diya mismo sentro sa Kibangay, text mo kanako kung na itindahan diya ng atong kabutangan. O katong gusto mag-dealer, text mo kanako magkaibigan. Text mo kanamo. Atong isigutang unsaon pero kasabukin ako nga medyo di pa may gahatag consignment karon kay. Kaya na ito napag-consign ko, medyo dako-dako ang ato mga collectibles kay. Ang isod anang mag-consign tapos di magkabayad, mag-undang na po, di pakita na ito. So dako-dako collectibles. 55 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gikan din sa Bukidnon at Tutag Bohol. PBBM giinugurahan ang 833 million nga irrigation project sa Bohol. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Formal na nga giinagurahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 833.37 million pesos nga mabini kayakay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP kagahapong adlaw Lunes, Hunyo 22, dinhi sa Bohol. Ang seremonya sa inaugurasyon isip pagmatuod sa padayon nga suporta sa nasudnong gobyerno sa mag-uuma pinagi sa pagpamuhunan sa mga infrastruktura sa irrigasyon o modernisasyon sa agrikultura. Ang proyekto gipatuman sa National Irrigation Administration (NIA) ubos sa pagpangulo ni Administrator Engineer Eddie Guillen. Gilauman nga makahatag kini og tibuok tuig nga supply sa tubig alang sa 530 ka ektaryang yutang agrikultural nga makabenepisyo sa mga mag-uuma sa Barangay Abaca, San Roque, Agipo ug Kabadian sa lungsod sa Mabini, Bohol, ingon man sa Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Ang pasilidad adunay 32.20 meters ang kahabugon o 210 meters ang gitas-on nga dam, usa ka ungated OG weir spillway o 11.31 kilometers nga main canal nga gidisenyo aron epesyenteng madala ang tubig ngadto sa mga umahan. Ang tubig magagikan sa bawhanan o kawasan creeks nga makatabang sa pagdugang sa cropping intensity o pagpalig-on sa lokal nga produksyon sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol. Nanukad ni sa Hot FM 93.5 tubig Bohol, alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
2: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit niya igsoon sa Hot FM at Tubigon Bohol o dito sa Radyo Bandera Talibon Bohol. Aga, posible po na patay mga laing dealers diya sa Talibon. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: South Korea nagpaabot og tabang ngadto sa mga nabiktima sa linog sa Sarangani Province. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Neonim Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 radio kaibigan na Valencia City. Kaibigang Neonim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Ang 911 search and rescue team gikan sa South Korea ang miabot ug mutabang alang sa response operation sa mga apektadong lugar sa Sarangani Province human ang kusog nga linog sa nakalabayng Hunyo 8, 2026. Ang team gikan sa maong nasud ang muhatag og dugang manpower ug operational assistance ngadto sa local responders pagtabang alang sa mga panginahanglanon sa padayong recovery efforts sa probinsya sa miaging kalamidad. Mainito usab silang gidawat sa provincial local government unit Sarangani ug dako ang salamat sa mga official alang sa ilang ga-extend nga tabang. Kini nga balita hatod kanato sa VGMax Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan News Center kini sinyo ni Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Neonim Rafisura Kainoy sa maong report na nukadiha sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Osbon ko, nagplano ta nga mubiyahe unya to Talakugon via Kapalong din Asuncion din to Laak, mga kaibigan. Lorito o di at Talakugon. Text mo katong among magian nga lugar kung makikita mo ka na mo. Boyno, sa ngalan sa VGMax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Nanggalio Temporaryong manamin itong magaingon. Prevention is better than cure. Ampi, mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Igan, may buntag. Paliog pala ila, Igan.
1: Si Julieta ni nga Subsalon Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BG Mac. Ako ang anak, Pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor, na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
0: Okay.
1: Unya na ICU siya, Pastor, nya dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka kita, dili siya ka lakaw. Unya kanang pila ka adlaw murag dangtag tulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag-admit namo ang gisulod namo siya sa ICU, Pastor, gipatake namo siya og VGMAC. Kaluyan sa Ginoo, Pastor, naulian na jud siya karon.
0: So okay mo anak, nagagawas namo?
1: Wala pa, Pastor, pero karon si adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
0: Ay, salamat. So samtang na sa ICU, inyong gipatuloan yang baba sa VGMAC?
1: Oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
0: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay ng puta mag-ampo nga maangko niya ang kumpitong kaayuhan.
1: Oh, salamat kayo sa inyong BG Max Capsule, Pastor.
0: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Pe-

0: paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mo! 98.5 Mo!

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmagdag na sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni alasay 18 sa buntag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites o mga miyembro sa PDA. Yan. Darna, bisag ulan, mga misbis o kadlaon. Bing ang bato.
7: Darna!
6: Magandang magandang umaga po. Sa atong programang Baruganan, kaibigan. Sa mga nag-comment sa akong post kagahapon o mga nag-share, daghang kay salamat kaninyo. Basig matingala mo, gatingog pa ko. Actually, kinahanglan pa ko o medical endorsement. Sipyat ko gahapon, wako nakapangayo. So I have to get my medical endorsement para sa akong kasing-kasing o sa akong mata. So I will be having a 2 surgery in Davao. So anytime, og mahuman ako ang tanan ang endorsement, masend na ko through email sa mga naminaw, ipadana kong sa akong anak sa Davao ang medical endorsement. After ana, i-process na po sa akong anak. Una po sa mga requirements, iya pong isend sa kuha para i-process po na ako ang mga requirements, diridaan sa Valencia, para pag-abot na kong Davao, dire-diretso na, di na ko malangan. Dili na ko mamuprocess na pugkos mga requirements, hassle na og langa na. Mana inigabot, iniguli na kog Davao, dire-diretso na. Diretso admission, diretso na tanan. So, SPM sir ako. Aside from ang SPM Simangod, Southern Philippines Medical Center, kompleto ang pasilidad. High-tech kayo na mga gamit diya sa SPMC. Tanan, agan itlay portable x-ray. Pwede rin ka x-rayhan diya sa mong bed. Ang x-ray mo, muduol sa imo. Yun na na ginakahiting ang Davao. Naganit sila, evacuation helicopter. O dili magyan, helicopter mo, evacuate sa imo. Kuhaon ka. Medical helicopter. Duha kabuk na diya. Nasa SPMC. Nalikod. Na diya ang helicopter nila kabuk. Duha kabuk. Kompleto yun actually ang SPMC. Even tong una, nakidiferensya, upirahan imong kasing-kasing. O barado, open heart surgery. Karoon din na. Laser. Taser. Edyo na, ginay samad gamay, kuhaon. Dito man ipaagi ang, maybe, hindi ko alam ha, kay dili ko medical practitioner. That's why I see it. And siguro, I'll unahon ang akong surgery, laser surgery sa akong kasing-kasing, para matanggal na nag yung bara nga dugay-dugay na. Taon-taon na, it's getting worse, no? Sa through the years, nung gina, pila pa akong edad, ani. Siyempre, magkaedad ang tao, magkakuhan gina siya. Mag-deteriorate. Even in my mata na ko, matupagpa-check up na ko kagahapon sa EO, diya sa Robinson, Executive Optical, good morning di ay kang doktora, akong optometrist nga si doktora ko, ha, nakita mo na ko nga latest kayo mga gamit sa EO diya sa Robinson. Tinood yun, grabe kahitik ilang gamit. So, dugay kay me. Dugay yung kuniyang i-examine. Dugay yan, ingin siya nga engineer, dili ko mo recommend sa imo ha nga tauran kag sa amin, because bisan unsa na tog ilis og sa amin, dili na gyud pwede. Ayha na ko mo recommend sa imo ha nga magsamin kag balik mag laser surgery sa kas imong mata. So your eyes will be having a laser surgery sa imong mata para ilisan ang samin sa imong mata. Pag ilis ana, okay na. So balik ka diri sa ako, tagaan ta naka og gra sa amin, pero at a lesser nga dili naka og astigmatism, eh, tanan. Normal na, tagaalan ti kag sa amin, pero dili taas kayo grado, kay normal naman na, kay naoperahan man ka. So that's it, no? Sa mga naminaw nako sa tag-satag sa radio sets og nag like and comment sa kong post kagahapon sa Facebook. Don't you worry. Dili lang kay ko ka istorya o kanabitahong paspas o medyo high pitch kayo. It is because doon ay problema. So, hinahinay lang. Anara na siya. Pero kaibaw na kang ginaingon lagi nga, my life is in broadcast industry. Ag akong kinabuhi, ang akong kalipay, ang akong kusog, naa sa pagsibya, sa kahanginan. This is my happiness. Mao ni akong kalipay, ang pagstorya sa kahanginan. Tangtangan kog mikropono mo, murag, mura na kog mamatay. Mao na akong kinabuhi. Mikropono, magstorya sa kahanginan, magsabuag og mayong balita, og pagmatuto, og pag-edukar sa katawhan. So, ibalik pa man, balikan pa na ako karoon ng mga doktor, mangayo pa kong medical recommendation or endorsement. Endorsement. After the endorsement, forward na kong Dabaw. At si kasuhon rin sa kong anak, kay may ikaduhan akong anak, radiologist man sa SPMC, Southern Philippines Medical Center. So, lucky enough, nga na ako'y anak, nga na sa SPMC. So, makatabang. Bawal mag-una dito ka ng naimo tabangan kanang palakasan, bawal gina sa SPMC. Dili man ang madag palakasan ng ako, ma-process og mayo, kay ako may ang amahan. So di na palakasan. Kay number one concern man is ako may dependence sa akong anak as a father. So dili ma-ignore nga nagpalakas akong anak o ipasigbayran kay amahan man ko. So manang exemption to the rule. Na may rule good ang SPMC nga, bawal diha nga imong ipasilitate, kay amigo ni mo, bawal diha. Gawas og imong igsoon or imong amahan. Kanaran doha, walay lain. Or imong anak. Umora na exemption sa rule sa SPMC. Other than that, linya yun ka. Og nakasulod ka na, ayaw pa ka pwede tabangan. Pero mintras, wala pa ka kasulod, di yun ka pwede i-assist kay bawal na. So sa baga na minaw, ay magkagool kay medyo programa pa ko eh. Hangtod nga, og makalarga na kong paingong Dabaw, anang buntaga mo programa ko, si maybe after may program, mananghid na ko nga, I will be going home to Dabaw. For my 2 surgery to be performed.
0: Walang direksyon

sakto. You know, I will never surrender because na apay misyon ang Ginoo kadako. I love Valencia and I love Valencianos. I love the province of Bukidnon.

Aleluya. Dunay nag-text ka na ko. Murag di na mauma. Sige lang. Nay nag-text ka na ko. Bago lang yun. Engineer, good morning, Engineer Jang. Na ako'y concern. Sa ibong heart, I'm worried. Kay imo baya yun ko nga. Kag imo yun ko nga galisan. Basta heart na gani, need yun na og total rest. Okay rin na siya. Ano pa? Asa na dayon ko maminaw. Salamat kay ma'am.

don't you worry. Kay lahi na magud karon ang mga guan, ang mga gamit. Dog una na kay problema, open heart karon lang. Laser na tanan. Dog una operahan kag mata, lisod kayo. Karon ay katarak imo mata, laser gyapon tanan. Galing lang ingon ana gida. Ang medicine magud karon. Ga-upgrade nga ga-upgrade nga ga-upgrade tong ana wabi wa cellphone wa internet na tanan karon daan na tanan. My soul so weary in trouble. Ayaw mo kagol mga listener, di pa kumulang gagdabaw. Daghan pa kay kog asikasuhon nga mga requirements. Ako pag ipadagdabaw, din i-process akong anak. Pag ready na ang tanan for Dabaw, then that's the time nga mulingkod ko, manamilid ko, manangid, nga muli sa kog Dabaw kahit magpa-opera.

This is one of my favorite songs. Sabagan aminaw, don't you worry, I will be okay. Ug daghang salamat sa inyong pagpangga ug suporta kang Engineer Chang. Napakoy misyon sa Valencia.

Again, sa akong mga listener, ako ibalik-balik ano, don't you worry, I will be okay. Kibaw ko nga doon na pa'y gisugo ang labahong makagagahom, kanako alang sa probinsya sa Bukidnon, labi na gyud ning sudad sa Valencia. Padayon ako nga magserbisyo ug mag-alagad kaninyo taman sa katapusang gininhawa sa akong kinabuhi. Kay kining akong pagbalik sa Valencia, gipangayo ko ni sa Ginoo ug iyang gihatag. Isaad sa ko sa Ginoo nga dinhi rako sa Valencia hangtod sa katapusan nakong gininhawa. Wali ra kog dabaw kay magpatambal. Magpaopera pagkahuman balik sa Valencia. Naa man dito tanan gamit na apong SPMC. At least ang SPMC libre. Doon na lang kay magasto, normal, mugasto, yung ka. But surgery, tanan-tanan, mga doktor, wakay bayaran.

0: dan kagatong programa ang baruganan. Na tayo mga nindot kayo ng mga awit. Nandan yun na to ni kini nga programa Luzon, Visayas, and Mindanao. Naunsa naman ni ato ning isgutan karon kining trending yung kayong inisabo kagahapon sa usa ka tulunghaan sa San Jose National High School sa siyudad sa Tagloban diin. Upat ang patay, the latest ha, og 11 ang samaran ng mga estudyante o tinunan sa San Jose National High School. At doon yung padayunon, og dini karon nakapukos ang akong pag-isgot nining naitabo kagahapon sa alas 9:20 sa buntag, to be exact. Nagisod itong duha ka tinunan, 14 o 15 anyos og namusil. Ato nang padayon ng pag-isgot. Ato namang yung naandan. Sugdan sa dato, Luzon, Bisa. Wala.
1: Soy! Marika!

Maga butuanon madayaw nga hinaat, maga glano mayad nga gahon. Taga Binggit Mountain Province gawis ay agsaba. Maga taga Ipugaw maphud an algo tao namin. Maga tawsug marayaw na mahinaat. Sabag ka no buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga diruray apyo hepe, weno baga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong danan nga naminaw sa dagsa-dagsa, garoy, Diosets. Once again, magandang-magandang umaga po. Thank you, diay, kang mama na sa Facebook, nag-comment siya. Kang Ma'am Richie Godinez Akailar. Good morning, hinay-hinay lang, engineer, sa imong mga emotion. Hallelujah. Salamat po. Usahay magod, kaya labi na yung mga nawagan, magod diri. Kanami itong na yung manawagan, yung maghilak. Madamay magod ko. And that is part. Usahay mapiktuhan, normal, ha? Na gusto manawagan, ay impas. Matay mo buhatan na, pasudlon, magin nato na, kaya basta mga igtabang. Sige, palihog lang sa kay atong isgutan karon ang naitabo kagapong adlawa. Uy, congratulations ka na itong tanan, ha, karong adlawa. Wag yung koy nagtubil-tubil sukad ato ni kay nakatubil ko ni atong ni agi semana kalibo ra gyud kay akong gi kuan nga ang rollback so karon ko mobultag kay motoy ko ay kalibo lang sa ni ako ipatubil oy kay sayang sugod ka ganinang alasay sa buntag ag atong diesel nadako kay pag rollback sa diesel oy 11 pesos ang matag litro ang rollback sa diesel yehey. Salamat Ginoo. Tubil ko karong bultang. Ang gasolina mios-os og 5 pesos matag litro ana. Wala tay pabuhat, kamo sa kapabot. Og ang kerosene 11 pesos ang rollback sa matag litro. So kaganina nga alasay sa buntag, ang diesel 11, ang gasolina 5, o ang kerosene 11. Ninay-nay lagi gamay doy. So, maunay, rollback. Aga feedback. So, ganin yung danan, karoon na mo tubil. Kaganina ting alasay, manginaod lamang kita, ang mga gasoline station, nito man sa rollback. We, abot lang. Hallelujah, kung giingon, but lang. Kaya uban, ang giingon 11, ang i-rollback ana, 7, ang uban 8, ang uban 11 yun. Ang uban doon ay nag-rollback og tininood. Pero ang uban, comeback. Dili na rollback, comeback. Hallelujah. Kagahapong adawa, usa ka dili maayong pangitabo. Ang naitabo sa alas 9, to be exact ha, alas 9:20 sa buntag. Diin duha ka tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang nisud sa tulunghaan, pagsulod nila, nagpabuto na musil gamit ang kalibre 9mm o kaliber 38. 40 ka-spend empty shell. Buti pasabot, 40 ka-bala ang nahurot sa pagpamusil kagapon sa duha ka tinun-an nga nag-edad o gaginiang 14 o 15 anyos. Grade 9 nga tinun-an. Sa ito pa, katulo nag-reload. 9mm, 8 to 10 ang rounds mo na. I think it's maximum of 10. Depende sa imong magazine. But maximum mo maginagat 10. So 40, so sa ito pa, katulo nag-reload o kaduha nag-reload. Paghurot, reload, paghulot, reload. Ipugko mo nag-40 niyang ang giniang 38 caliber orag 6 man siguro na, 8. Orag ada, 6 ra. 6 rounds or mana. So reload, kagbalik. So mana, 6 or 8. Naradiha ang kalibre. Maglimta na ako na, caliber 38. But again, nagpabuto ang baga kining daan nga tinunan o matinunan, dili daan. Duha ka tinun-an ang edad 14 o 15. Kadtong nagbitbit sa 9mm nga namusil 14 anyos. Ang kadtong nagbitbit sa 38 15 years old. Diin upat ang

0: ay 11 ang samaran. Ang unang gikataho, 3 ang patay. Kagabi, kumpirmado, mga ganinang kadlaon, confirm at 4 a.m. kaganinang kadlaon sa usa ka inila kayo nga network sa Metro Manila, sa akong pagmata-kamata ko alas quarter to 4. So nag-monitor na dahil ko, ga-open ko sa TV, mintas ga-pangapi ko, aminaw ko sa balita, confirm, 4 ang patay, 11 ang samaran sa maong tulungaan sa San Jose National High School. Sa investigasyon sa atong kapulisan, mitumaw nga kanindi ang duha biktima sa bullying sa mga iarga pong classmate. Dinhi karon nato makita nga diba ang eskwelahan pangalawang tahanan, ikaduha sa panimalay sa inyong mga anak. Ang pagutan na karon, how safe right now is the school? Because kung inyong kinumduman, di ba ato na ning balita last week, doon ay tinunan gihapon nga senior high school nga nanunggab, junior o senior high school, dito sa Cavite. Doha katulungan ha, nanunggab. Mga tinunan, high school pa. Diin ang isa patay, ang isa critical. Spoko mo na, gisundan na yon ani. Nakapabalaka kini, kanatong tanan. Why? Ang siguridad sa atong tulunghaan, asa naman diha? Maunay na kong pangutana karon. Og budget sa flood control, naa. Trilyon ang nawala, ang nahanaw. Og budget sa tulunghaan, walay budget, walay gwardya. No, dinhi lang sa ato. I will give you an example. Dinhi lang sa atong Valencia National High School o Valencia Central Elementary School. Suod mo diyan, ay gwardya? Wala. Aloy, diri-diritso lang, abri ang gate, suod kagawas. Walay gwardya. Walay pagrikisa, walay sa tawag aning metal detector, wala tanan. Kay way budget. Kay budget pang palit o floor wax, PTA pa. Muna diha, muna'y angay hinuktukan sa atong, ganyan nga mga PTA, Various Teachers Association, unsaon nga masecure ang inyong anak nga musud sa tulungaan nga dili kamuga kabalaka. Taga Department of Education, unsa may inyong mga lakang karon? Igo ra nagyaw-yaw ang atong mga senador, ang mga congressman, nang himaraot, di aramutaman. Why? Kay ang inyong gikabisihan, puro ra impeachment, puro isyong pamulitika. Nalimta na ninyo, nya inyo ra bang gamiton dayon ang sabi ng taong bayan. Gusto ng taong bayan, kayo lang ang may gusto niyan. Kamura ang gusto niya ng impeachment. Wala may labot ninyo sa inyong ayaw utang buot sa atong mga magbabalaod, sa atong mga congressman o mga senador. Utang buot. Di yung guganahan maminaw. Kanang muingon mo, gusto ng taong bayan, kayo ang may gusto niyan. Inyo nang kagustuhan ng impeachment, hindi gusto ng taong bayan. Kaya bisag pagutan-on tabog, nangonsulta ba mo sa inyong distrito? Wala. Kayo ang may gusto. So huwag ninyong utang buot. Mga congressman, ayaw ninyo gamita ang pulong nga gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, adunay kahusay, adunay kalinaw, mawagtang ang korupsyon ug tutukan ang mas panginahanglanon sa bagang duot sa katawhan. Number one, kanina ni karon, mao na ni karon, kining naitabo nga pagpumusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. It's in Leyte, ha? Tacloban is Leyte. That is a part of the province of Leyte. Unsaon man, doon na ba'y budget ang atong DepEd na magbutang og mga security guard, matag-gate sa pantagtulungaan, rikisahon, tagaan og metal detector ang tanan? Wala na. Walay gwardya, walay security guard, walay metal detector, wala ang tanan. Ang atong mga tinunan, sud gawas sa tulungaan. Bisag inyo ng sudlon karon, inyo ng tanaon nga itong Valencia National High School. Pila ka bukpirtahan diya. Patindagana, entrance o exit. Wala, may gabantay. Sud gawas raman. On ikaw ginikaran karon maghinuktok. Kumusta na ka ako, anak? Di ba? Munay angay hinuktukan. Dapat tukion po na ninyo. Kamu mga kadagkuan sa Department of Education, how are you going to promote? Hindi man pwede nga, yung nagpagawas o pamahayag si PNP Chief Nartatis, General Nartatis, nga dapat, guwano na giyod, kanang tuyok-tuyokan sa police o i-maintain ang seguridad. How? Eh kung sa Valencia, ang atong police kulang eh. Based on our population, na number of police kulang eh. Kalayo ras tinuod. Saan man na? Di ba? So dapat, kana buhatan ninyo budget, mga congressman. Tapos ipasubmit na ninyo kada eskwilahan, tanan, para makuha ang budget, makita. Kabudget ganita sa giniang blood control nga binilyon, trilyon ganing ipangawat sa mga panuha yung kawatan. Unya, kaling atong tulungan, ganing-ganing na itabo lagi. Sunod-sunod niya, it happens in Cavite, kadua, kandang nagdunay na dunggaban, patay isa, gidunggab. Estudyante, ikatulo ni karon ang pagpamusil. So, mo yung pangutahan na bitaw nga, how safe is the school right now? Ay, pastilan. How safe is our school? How safe ang mga ginikanan sa dihang ilang mangiskwila ang ilang mga anak, kampanti sila ng ilang anak muuli nga buhi. Ang pangutahan na diha, muuli nga gatindog o dili muuli nga gahigda. Dahil isa ng bangkay simbako. Mga na, di ba? Kaya ang atong anak atong ipa-eskwila, karon makat-on o edukasyon. Pero pag uli, bugnaw, malamig na bangkay simbako. Ang mga ginikanan, karon nag-uuli ni baong panghitabo. Viral kayo ni karon sa social media. Paminawa pagod ninyo niya, kaya ako maninggikuhan, kaning-kaning naitabo dito kagahapon, part na niya, recorded ni. Actual video footage. Pero padung pa, pasintabi po sa mga naminaw. Na actual video footage ni sa naitabo kagahapon. Sa mga walay internet, radio lang in town, walay kaning ilang cellphone nga dili kanang touchscreen, kanyang keypad pa, wala man mo iguan, hindi mo kadungga kuan ana, kun dili sa radio lang. So once again ha, paminawa ninyo, pasintabi po sa mga damahaw, mga ginikanan, ag atong mga kadagkuan sa Department of Education, Culture and Sports, ag atong mga opisyalis sa Parents Teachers Association, siguro tukian ninyog maayo ug unsa inyong ikatabang nga masecure ang inyong mga anak sa dihang sila mo eskwela sa nagkadaiyang public elementary and high school. Atong ibalik aron inyong mapapaminawan, pasintabi po sa Bagaraminaw.
1: Oh!
0: Kadakpa na sa kapulisan ang duha ka mga tinun-an ang edad 14 o 15 anyos. Mao na ni karon, ato na pong iship ang atong diskusyon. Isentro nato sa Juvenile Justice Delinquency Law. Ang ilang gitawag nga pangilinan law. Siguro panahon na ni. Nga gani nga, pwede ka tawag balik ato na nawag. Panahon na nga ribisahon sa itong mga congressman o ipadayon o gining i-amend kini ang gitawag nato nga Juvenile Justice System Act. It is because kung mag-edad kag 15 anyos paubos, bisan pag makapatay ka mo, patay ka, walay kaso nga i-file diha kanimo. Imagina na kay wala pag yun na nay buot. Wala pa daw na sa age of discernment. Ang buot ipasabot sa age of discernment, wala pa siya kauna-una ngang iyang ibuhat sayo or dili maayo. Wala pa siya eksakto. O siya wala eksakto. 15, kaburos na mga ina. Mga anak na mga ina, 14-15 niya, umingon inyo ninyong huwag buot. Dahil buot. Muna nga, Senador Pangilinan, imo ni, the Juvenile Justice System Act. Why then can't you not review that law? Sayop, wala sa ako ha. Kinahanglan na gyud ni siya gamidyo iribisahon ang maong balaod noon. Kay mauna ni giabusaran karon uni ang mga bata on. Hello sir, good morning. Sir, padayon. Nanakas ka nginan.
1: Hello.
0: Yes sir, Sir Jan.
1: Good morning, good morning, good morning, engineer. Good morning.
0: Good morning kanimo Sir Jan.
1: Salamat kayo kay naka murag ka recover ka.
0: Actually sir la.
1: Sige, balik ta kay gwapo ka ito nga information. Engineer, siguro kaning pagkahitabo dito sa Liti. Kanang imong isputan. Liti na siya ba?
0: Yes, Tacloban. Tacloban City Liti. Oh. Tacloban City is part of Liti.
1: Alam sa ko, engineer, murag ugli mo pa. Balik ta tong imong ingon. Nga si Kiko Pangilinan. Bitaw, panahon na gibitaw na yung umta. Kita, kuha mong gibunta ta, nagmakulang unta sa pagbadlong sa atong mga ginikanan sukat pa sa unas gagmay pa ta. Pero sa kaning nahitabo karon inyo, lisod magod na to ispilingon. Alam mo niya sa kuha, niya sa bagalingon. Lisod kayo na siya ispilingon. Ina nga, no? Nagpantod. Kita masukot raman tag bulanan tag makasak pero siguro kadun naman ang guto laban sa mga kabataan kabataanunan kung nga ang hetabo ra ba o pares ana aron o nga nagpabuto dito sa isbilahan
0: bili kayo ng pabuto unya. Namusil yun
1: o nga o nga karon o sa o katong mga
0: doon ay mga nga igo nga nga samaran. Ang uban buhi, ang uban patay. Mon, adiya.
1: Engineer, siguro, muragsubo kay landong ba nga ang naghihimo sa ingon nga namusil, nakatawa. Pero ang mga katawa,

0: pag lakaos pa ni malay gabarog. Pag uli tiskog na.
1: Morgan na ito ang ako nakaingon ko engineer ba. Dili man iko nga nang himaraot ko kay ilaha man ang balad wala man tay labot og demo pa ganina. Di daw?
0: No. Kala ang sabot na ko ipasabot sir. Nga unta kining juvenile justice system.
1: Oo, kana.
0: Mausab ni siya. Ini man ang balaod noon. Kitang tanan adunay kalambigitan. May labot og unsao na bat ang gusto namo sa katawhan maamindar ang maong balaod noon kay giabusaran na kana.
1: Oh, tinuday. Tinuday na siya. Then ang engineer siguro panahon na po siguro na manoktok pa ni Senador Ruben Padilla kay naiyang programa di ba katong makasala prisohon. Pero wala to na opini siya.
0: Ay, ako lagi, sir.
1: Ba?
0: Ang kanimanggong sa ako, sir, di rita nakapukos sa gining age of giniang 15 anyos. Ang ito manggod karon sir, og makapatay ka, makalugos ka, makarape ka, 15 anyos ka, imong edad paubos, di ka makasuhan, sir. Wala
1: yung
0: kaso nga ipile ka nimo because of the juvenile justice system law.
1: Kana ba?
0: Maunay angay nga yamindar. It is because 14 anyos, 12 anyos na nanay buot. Uy, ginoo ko. 10 anyos na nanay buot. Masugo naman na nimo.
1: Oh, makamao na na mo.
0: Mutimbang-timbang. Og unsay maayo, unsay dili. Ang karon lang, ang age of discernment, 16 up to 17.
1: Sa balaod,
0: pwede ka ng pailan o kaso, but doon ay nakumbat. Kinahanglan i-prove pa na sa korte sa baong bata nga wala pa ka sa insaktong desisyon. O sa'yo wala sa insaktong desisyon, kung makaanak naman na, paghilom niya.
1: Di gyapon mo pinan.
0: Kay makasuhan lang ka o mag-edad na kag 18. Muna akong ginaingon.
1: Oo, mamay. Kining among nabasahan po.
0: Kining Juvenile Justice System Act, alang ka na ko, ang ayan nagyudning na amin dahon. Ang ilagi kabisihan, manggod, impeachment.
1: Lagi na. Muna nakaparat yun ang nagyan sa sinasabi.
0: Ay, pasaylo ako.
1: Kita, wa man tanang himaraw nila, di ba? Wala mo tanong himarap. Ang ato lang untang, ipatuman yun untang balaw ni insakto. Kung engineer, kinipod na nakuha na mura po na konsensya ba? Sa ato, abitaw dire sa Pilipinas. I'm sorry. Ang ato maging balaw. Atong balikan ng liti. Murag nakaingon ko, engineer ba nga? Murag wala na may bagaan ba? Dapat ana kay bismilahan na siya. Siguro kunang masipte po tingnan mo ta.
0: Actually, doon na naging problema sa ato ang giniang the implementation of the law, ang seguridad sa mga tulungaan, pampribado, pampublikong tulungaan. Wala man tayo sa pribado lahi man, no? Diri tayo pampublikong tulungaan nga. Bisan tanaw ni mo, diri lang sa Valencia. Ako tagahan lang ihimplo ang siyudad sa Valencia. Ang Valencia National High School o Valencia Central Elementary School. Bisag ka mong mga naminaw, di ba? Sud mo diya, gawas lang, walay problema. Mga tinunan, sud gawas. Walay guardia, walay security guard. Wala tanan. Anong karon? Nahitabo na ni karon. Siyaro og dili pa ninyo ni mainuktukan sa sunod tuig sa budget deliberation nga dili ninyo butangan og budget ang security sa tanang mga tulunghaan sa entero nasod. Ay, saan ang plan control? Morgiapo ninyo na nagipangawak
1: mga Panoy. DPW. Ako lang.
0: Gikawat na na sa mga Panoy. Kawatan.
1: Kawat sa Panoy.
0: Montenegro.
1: May raba. Meron ba ang ilang unta ng servisyo? Tarong dapat unta na. Di tarong po unta.
0: Lagi, sir.
1: Tatagan po unta ng mga eskwilahan. Kay so, huwag muna, muna pero
0: bakuyawan. Labi na sa tabo karon. Kay ang gustos ginikanan, among gipa-eskwila among anak, aron makat-on, aron ma-edukan.
1: Inod man unta.
0: aron kay paglikaw sa among mga anak, gabarog. Pag-uli, gabarog. Og adunay nakatunan. Kay dili nga paglakaw sa among mga anak, gabarog, inig-uli, natiskog na.
1: O, lagi. Mulisod kayo na. Istilingin dito ang sakot.
0: Ay, Ginoo ko, Lord.
1: Kay, huwag yung unang-unahon mo. Bismillah na to.

0: kini nitabo karon, it's an eye opener. Eye opener nga to sa atong mga magbabalaod. Nga siguro panahon na nga you have to revisahon or i-amend ang ginatawag nato nga juvenile justice system law. Murag alang kanako. Alang kanako kinahanglan na gini siyang revisahon. Kay kana supak ato nga former president Rodrigo Roa Duterte, supak kayo nini mong balaod man. Suko kay siya ani.
1: Suko
0: kay siya ani.
1: Katupak.
0: Ay, ingon siya, pag ilo mo diya, dos si Anios, makaburos naman ganyan na, mo-er-er naman ganyan ng panuhay. Katuro si Anios, mag-uyab naman ganyan na, kaburos na na. O niya mo, ingon
1: wala
0: mo,
1: na, wala pa kabalo. Wala pa kabalo. Wala pa kabalo.
0: Wala pa kabalo sa iyang gibuhat. Stilan. There is something wrong. So, alam ka na ko, siguro sir, panahon na, nga we have to amend the law or
1: i-revise. Sige, balik sa animo diya, then may buntag, basta radio kaibigan mo ni Atun eh. Sige, banat lang ni mo rin siya kaya narami dire na sinod kaya ron nga maputlo ng tanan ng mga informasyon. O, bye-bye. Sampai
0: dyan. Nagkakig salamat, sir. Kamu padayong naminaw sa itong programang Baruganan, Kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Basta di kay mo, di kay ko karay sa kong boys, ha? Hagak. Ato sa ibalik sa Pikas Lawak sa Panginabuhian kay pagkataon-taon atong ilabog ang atong buntagong mga balita.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Nakaplas po kag-aroma na eh.
10: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-listago. Nagpalis ko duha.
9: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
10: Hindi ako pala. Naku, nindos niyo kayo. Nagunuman ito. Nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
10: Oo, oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo, Naya.
10: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali nga. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Yes, Egan.
4: Ito kita, ukyan ha, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then, pagkala-street ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujud tira ba ko? Muna siya nga. Hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
3: Oo. Oh.
4: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor na BG Max. Laugian doon siya.
3: So, what na inoon madalag, what na madalag hospital? What na?
4: Na, Pastor.
3: Okay. So, salamat kayo.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
3: Arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
14: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
15: I feel good.
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
16: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
11: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pilipinas ug Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag o mga balita. Katong bundag o mga balita, giatod kaninyo sa 98.5. Radyo Kaibigan, Baoni, Ato Ni. Sa BGMAX Plus, ang pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigtibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa baga prutas, baga otanon o mga herbal. Aromal Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus. Uwego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutan sa Digit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia ang nanimutan tapad sa Gaibigan Center. Uluhan sa itong mga balita, balitang lugal, pagsaka sa level sa tubig sa sapa, resulta sa kusog nga pag-ulan sa siyudad sa Balay-Balay. Duha kanutadong durugista sa barangay Kasisang nadakpan sa bypass operation sa CDEU Malaybalay. Tulo ka bata nga na missing sa barangay Kasisang, nakauli na sa Babmilya. Patayang lawas sa lalaking na palgan sa kasagbutan sa Purchaco, Kalilangan. Sa balitang regional, mga sospek sa pagpamusil sa tulunghaan, biktima sa bullying. Patay sa pagpamusil sa Tacloban City, misaga na sa ubat. Pulis gipusil patay samtang nag-ampo sulod sa moske sa Lanao del Sur. Gingong bangi gumikan sa yuda, lalaki giputlag ulo, pasintabi po. Sa Zamboanga del Norte, retrieval operation sa 4 anyos nga bata sa Glan Saragani ipahunong sa pabilya. 3 weeks old nga baby patay human gilambos sa kogalingong inahan, suspect dakpan.

0: ang Balacanang ni Mando og makuting investigasyon sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School. High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, kagahapon sa alas 9:20 sa buntag. Naitabo ang insidente. Diin ang duha ka suspect, adunay child in conflict with the law na taga Barangay San Jose, ang laing suspect na nakaikyas padayon pagibata, dakpara duha. Base sa inisyal ng investigasyon sa Tacloban City Police Office, 8 ka tao ang ipamusil, 3 niini ang nabatay, 4 ang nabatay, o 11 ang samaran. Dili lamang 8.
1: National News, Radio KBDA, National News.
0: 40 kakabhang sa bala ang narecover sa kapulisan sa crime scene.
1: Radio KBDA.
0: Giduso na Executive Secretary Ralph Recto ang mas taas